0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: Bayon, salamat kay alas 8:07 na mga kabayes padayon sa atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Sa wa pa masuwito ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802 mga kabayes. Mga kabayes, mo na to'y usa sa mga interesting kay nga gibutyag lagi ini Attorney May de Binagracia. Ha? Unya, ang revealing pagyod nga lain kagahapon mga kabibes. Spoko muna nga, ha? Gasto ang 125 milyones pesos. Ha? Niadtong Disyembre 2022. In just a matter of 11 days mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga nakapangutan na good si kining Attorney de Binagracia mga kabibes. I will really have to quote her kay para dili ta ma-misquote mga kabibes. Ningon siya nga iyang gipangutan na si Lemuel Ortonio nga duna by threat of cataclysmic proportion sa ato pa pagpanghulga nga grabe kayo nga inyo mang gigasto sud lang sa 11 dias ang 125 milyones pesos nga confidential og intelligence funds mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Actually mga kabibes og inyong mahinumduman, this was the same intelligence funds nga kung si Ramil Madriaga pa'y pangutan nun, sayo pa nga nina ng 11 dias. Ha? Wa lay 24 oras among nahuruta pagpanghatag ang 125 million pesos in 2022, December 2022, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kibaw mo kung sa itubag ni Ortonio, mga kabibes. Ha? Hehehe. Ningon siya wa. Ha? Kada bang sobra ba ka grabe ba nga hulga nga kinahanglan gyud nga mugasto mo og 125 million an average of 11 million matag adlaw mga kabibes. Ha? Kana lang bahina unya kay bawo mo na pagilaing gipasupot nga nagasto to kay naa konoy mga obligasyon. Ha? Nga bayranan ang opisina sa Vice President mga kabibes, ha? Na gigamit ka termino ni ana si kanang Lemuel Ortonio. Matud pa niya, those are obligations already incurred. Sa ato pa mga bayranan to. Nahuman na ba? Ha? Payment for obligations already incurred. Amo na diha unya klaro man ang Joint Memorandum Circular 2015-01 mga kabibes nga dili na tugtan ang cash advance kalabot sa confidential og intelligence funds unsang pagkaunsaan na mga kabibes. And you know lagi mabalik lagi ko sa akong premise kana lang goy hunahunaan ninyo mga kabibes nga ang kananaang usa ka quarter mga kabibes, 20 dias rana. Ha? Tulo ka buwan. Unya ang mga ilang gipa gisumiter nga acknowledgement receipts mukabat og tagkapin sa 1,000 ka mga tao ang nakadawat kitahay. Akong pangutan, giyon sa mga naaligi pagpanghatag? Nga it presupposes, it is assumed nga gipanghatag na sa nagkadayang dapit sa Pilipinas giun sa mana ni Colonel

0: Ikabibes Benjamin Hildore, giun sa panguna-una sa mga DDS nga walay tulubagon si Sara kay wala makahikap sa kwarta. Mugawas din ng angkas kung walay request ni Sara. Ha? Mu-approve di ay ang DBM kung ang mo-request ang ASIC or ang SDO. Of course, Kabayes Binja Dili. Yun. So, ako lagi maingon nga principal by inducement. Siya ay nagmando atong tanan. Siya ay nagdirihir atong tanan. Mahubito to nga palagman sila. Ah? Supak man ang kanang defense lawyer nga si Atty. Christine Ferrer sa termino nga mastermind o architect o architect or mastermind niya scam pa yun. Ilang gipas tricking off. Aw, gipanguta na sila ni kanana ang presiding officer, ha? Senator Chase Escudero. Kanabang yano kaya nga pagkasulte, gikan sa pag, kanang pag-process, sa pag-release, pag-incast, ngadto na sa inyong tubag sa mga EOMs, ngadto na sa giyon sa paggasto ang kwarta, appeal na ang notice of disallowances kay baho ni ining presidente, vice-presidente. Ningon ma si kinini ang Limuel Ortonio nga, yes, your honor, tiwas. Matod pa ni Kabayes Francis Huertesos, klaro na kayo, pwede na sa misleading question ani. At anaw na to, di ba magpabuyag sa Atty. Christine Ferrer karon na Kabayes Francis, tanaw ko, masig nakadlaw ng itong practice o sao niya pagpanguta na Kabayes. doon ay gipasupot diri si Kabayes sa kininiang lai dyan yung pangutana ni Kabayes 9272. Kabayes, dugaya ba mataktak ni Sara Lustay? At anaw na to Kabayes na nagdagan pa man ang kanang kining Senate impeachment trial. Uy, lahi sa ning gipasupot diri ni Kabayes sa 760 da. Si Augie ka Kabayes sa kanang 760. Ningon siya din ni Kabayes, patudlo tako ni Father Ubud. Ugon sa pag-pronounce ang apelyido ni Siniso. B Kabayes sa sipat gyud ka Kabayes sa 760. Ay pangutana nga to, amigo mo ni Father Shano. Kamuritseng na ba nato na siya diri Kabayes kay hinomdo mo nga ato na siyang gikomentaryuhan diri, pero wa naman mutingog si Father Shano karon mga Kabayes. In fairness to him, di lang sagko, pero og maggara-gara na po nangalini si Father Shano, aw, di ta magpanuko diri Kabayes nga i-call out siya basta magpabadlong si Father Crescenciano Ubod ang kura paroko karon diya sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Compostela, Cebu.
1: Arangkada sa Bukutan.
0: Yika ni Kabayes sa 4541. Kabayes Sir Tonton, obvious kaayo nga how show ang transactions kay tanang purchases walay resibo. Feeling nila ilaha ang kwarta. Kabagaan na malang yun. Guilty na yun Kabayes 101%. Matod pa ni Kabayes sa 4541. Inanam good Kabayes ba? Kanabang klaro bigit kaayo. Kita bitaw sa pribadong sektor o narabaho mo up to the last centavo. So, ay ragun ninyo cash advance mo unsa na inyong request diha sa inyong kumpanya. You really have to kanabang liquidate it in order. Ultimo good pity sa taxi ng uban. Unya kay di man mo ang uban na may mga taxi nga dili mo kananaang mo isyog resibo. So, ili mo lang matamatahon. Unyag ba traffic mga Kabayes? Mula ba mo na? Kada kong tapar si empleyado, pero kana, kinahalang ginani mong tumanon. Pero lahi man kang Sara Duterte, in her book, 500 million nga confidential o intelligence funds mga Kabayes, na hanaw nga parang bula ang kwartas katawhang Pilipinhon. Pero nga to sa mga diehards nga gihulagway ni Senator Rapi Tulfo nga you are stupid under the name of blind loyalty pagka-hards mo sa dining Senator Rapi Tulfo.

0: Ang iyang premise, pabatana niya si Gina Acosta, unsa man ka ma'am, you are smart, average, or stupid. Basta lang, nakadipo-dipo tawag tubag si kanang kiningkanhi special disbursing officer nga si Gina Acosta. Ningon siya, average your honor. Ingon siya, tama. Mayoriya ng mga Pilipinong ganun. Unya, napa siya follow-up question mga kabibes. Unya, kay tanaw lagi niya ang tunada ni kining Gina Acosta. Grabe magid ang paglaban nga to ni Vice President Sara Duterte. Ang iyang conclusion, you are stupid in the name of blind loyalty, mga kabibes. Grabe ha. Gi-call out pitaw siya ron sa social media. Kaya nga ko nung nanghingalan og stupido. Pero para na ako mga kabibes, wala giingon nga kanang hyperbole. Figure of speech. Okay? Sa gusto kang kagbalibalig pangutana. Bahala na lang kung mapriso siya. Wala nang niingon sa stupida kadako. Nga ikaw ni Angkon nga ikaw mo ay accountable officer. Laliman ka nga si Gina Acosta mo ay banded officer sa ato pa mga kabibes, doon na siya ay gitahan nga kwarta. Kanang gitawag og fidelity fund. Kay kwarta guna sa gobyerno, kwarta sa katawang Pilipino. Yan, gipatuyangan lang niya release kay gimanduan kuno siya ni Vice President Sara Duterte. Ha? Asa guna ni mo? Ha? By using the figure of speech, ningon si Senator Grapi Tulpo, aw stupida kang dako. Tungod sa imong blind loyalty nga to ni Vice President Sara Duterte. So again mga kabibes, para nakuha na surprise ko sa gatong gibunot gahapon nga maingontal na lang ni Ana nga si Attorney May de Benagracia. You know, I still have to ang akong gihuwat biya nga mo gawas si duha si Attorney Benjamin Tolosa og si Attorney Teodorte. Attorney Teodorte used to be the spokesman of the Supreme Court. Nya may laki sa na. Wa pa man basig ilan ang gi-reserve towards kato mga importante na gikayo. I am very much sa ako lang pagpaniid mga kabibes. Ang gusto na kong makita kung unsa ang contribution as pro bono counsel representing the prosecution team si Attorney Teodorte o kini si Attorney kining Benjamin Tolosa, Jojo Tolosa. Kay lakip di sa mga di kampanilya nga mga abogado nga lakip karon sa prosecution panel. We have seen so much of Attorney Armando Bergy Ligutan and no question may laki gid si Attorney Ligutan. So gahapon surprisingly laing babaeng abogado o abogada ang ilang gihugot nga maoy mo direct examination ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff sa buhatan sa ni Vice Presidente Sara Duterte mga kabibes. Niya sweetong ikay si Ortonio. Kay laliman ka ultimo pirma lagi ni pirma ni Vice President Sara Duterte, suhito siya kay naobserbahan man ni kining presiding officer Senator Chis Escudero nga duha lagi kabuk pirma ni Vice President Sara Duterte. Ningon ba ningon si kinini ang Lemuel Ortonio nga yes your honor the Vice President has two signatures pagkangilngiga pwede day na. Guys, si kabibes Fred Gilmordi, kabibes Tonton, that stupidity does not apply to Gina Acosta only. It applies to all of the DDS who are still blind until now. Pagkahar sa demo, kabibes. So, mga tao sa tabi. Anya, sumapa ni kabibes sa Frances Yanyan Huerte. Naloy taon ko ni Acosta kay nakatungab in taon og tubig na nakapangladok pirmi kay gitawag di po tanga kabayos Francis stupid hyper para na ko ba that was figure of speech pero saan magod nga tungod ba kay kana bang wagit sila ima og sa yano pang pagkasulti sa mga matod pa nila karang tawag wagit kay matiti ba wagit kay ma pala bitaw ni Gina Acosta kay magbalik-balik lang it siyang Your Honor, wala po akong alam, Your Honor. Dahil po, nagtiwala ako sa aming security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica. Dahil po, may tiwala sa kanya si Ma'am Sara Duterte, Your Honor. Pagkat, pagkating tubaga, oy. So, unexpectedly, tagang nakuha nga informasyon. You know, ako mismo, I was really surprised. Abing mugod na ko og dili kayo importante nga testigo si Lemuel Ortonio because this same Lemuel Ortonio, mga kabibes, wani mo to nga dito sa dihang gipatawag siya sa House Committee on Good Government and Public Accountability. And, you know, para na ko, somehow, there is that somebody who's looking up there. Ha? Mura ba, gidan ang dibitang Espiritu Santo? You know, ako ha, I am giving that perspective to you. Kaya nga no, powerful kayo itong gibuhat ni Attorney May de Benegracia gahapon. Para na ko, daw, dunay divine intervention. How powerful, ha? The one that katong gigunitan gahapon, labi na sa mga Katoliko ha, kay I also respect other religion. Pero as a Catholic, mga kabibes, tanaw na ko, mga kabibes, dako katong epekto, katong gigunitan gahapon nga wooden cross ni kananaabang nga Attorney May de Benegracia, mga kabibes. Nga daw na hypnotismo niya, oy. Si Lemuel Ortonio nga matagpangutana niya. Ha? Uy, dili mo simang ang tubag ni Lemuel Ortonio, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, ang payment sa safe houses, 16 million for 11 days. Sa ato pa, yan ang giihap dire, 16 million for 52 days, 16 million for 67 days, 16 million for 78 days. Klaro yung gikopya lang nila last quarter of 2022, first quarter of 2023, second quarter of 2023, third quarter of 2023. Wala na sila anticipate nga masango sila sa COA. Aya, tinuod ka, kabibes sa Benji, kay to man nga, unit team ko niya to. Ah, unit team nga, unibungkag man. Matod pa ni kabibes Francis Yanyan Duarte, ang ending ani kabibes kani sila Chika mubali ni kay maumanidot ani Sara. I hope so, kabibes Francis Yanyan Duarte, but I also heard an interview coming from kining lead prosecution counsel, ang lead sa prosecution team, sa House prosecution team nga si Congresswoman Jerby Luistro. Ang iyang personal nga baruganan, dili na kinahanglan. Kaya na-establisar naman nila ang alleged misuse sa kininiang confidential o intelligence funds. Muna iyang personal nga baruganan. But matod pa sa hinoon ni Congressman Ace Barbers, former Congressman Ace Barbers, o ni kanana ang Congresswoman kininiang Bill Zamora, ila pang gitunan. So, we still have to see kung unsag yun. Ilabang ipatawag na hostile witness si Colonel Raymond Dantil La Chica. Ako bitaw, nga ako nangindahay ni Ampog yun ko nga si Colonel La Chica, mutugan yun sa tanang tinungod ba? Because that will set him free. Nasa contrary opinion, ako mahigala, ako pagaling mga fraternity brothers nga, o gainbo kuno ni kanang ni La Chica ang national security o tiwas, why mapala ta ni Colonel Raymond La Chica. Pero para na ako, whether mutugan ko siya tinodog di, na-stablisar naman ang misuse. Nga no? Colonel Raymond Dantilacheca is kananaabang non-accountable officer. Dili sa banded. Ha? Unya, saan man apag, kuha niya? Yang ang kunon nga yung gikasto ang kwarta, kada kong pusas ni Colonel Lacheca hinoon, mga kabibes. Ingon si kabibes sa Fred Gilmore D. Kabibes tonton, ingon ni Attorney May de Benagracia comporting cross daw ang tawag sa yung cute ga wooden cross. Bitaw, dito na ko na tanaw ang yung composure. Unya, kuan magod, sa kuan pa, daw di ka maong musuko si Attorney May de Benagracia. Dili mo isang tingog, ha? Dili tuod siya monotone, pero nindot ka yung delivery. Ya, pagaw gamay, babae, maayong itsura. Aw, si Ortonio, huwag nahimo itog at stand na, noy. Si Gina Acosta nga, matod pang attorney, attorney naman, senator, Rapi Tolbong, stupid, in the name of blind loyalty. Bisang ingnon pa ni attorney Ligotan nga you're under oath, agahi ag oo, oy. Di good. Unya, kana naman klaro, kaya ba nga magpa matutpas mga batanon, magpa gurya-gurya, nagpagurya-gurya nga, di ka mao mo tinagalog. Ha? Di ka mao mo in English, pasagog ka. Di ka dabaw, di ka mao mo tinagalog. Ay, pag sure, oy. Tagahalos tan ng taga Davao, maaay kayo na mo tinagalog, mga kabibes. So, karong adlaw ang gikatakta nga cross-examination sa defense nga ito ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff nga sa ako laging pagkomedya dihan ninyo, ba sige, Lucy ang buga, no, di ba kagi? Sa bunutan to ni Zulayka Lopez o ni Vice President Sara Duterte, kay practically mga kakabibes, gibutang yun on the spot sa alanganin ni kinini ang Lemuel Ortonio si Vice President Sara Duterte. Iyag yung giangkong tanan nga, doon nagay kalabutan sa alleged misuse sa confidential o intelligence funds, mga kabibes, si Vice President Sara Duterte. Kanana ang ningon si Kabibes Francis, pata sa akong opinion, mauto to make DE ni Sara nga si Sara gasugo niya asa ipanghatag na asa gamiton ang kwarta kay knowing aning mga DDS nga bakante ang ulo, di guilty si Sara, kay wala siya muhawid. Okay, wala siya mahawid sa kwarta. Ito nang i-discuss later on, Kabibes Francis Ayanyan Huerte. Mga Kabibes, alas 8:30 naman, mupost lang ko makariot. Unya atong ipadayon ang pagtuki nining issue kalabot sa 18th day, sa, rather day 18 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butang.
4: Bino mga kabayos pa tayo sa itong panag-uban din sa Arkada sa Bunta Karamutaga alas 8.34 na. Akong gi subay of air mga kabayos ang status ining Colonel Raymond Dantila Chica. Akong gi-confirm whether he is already retired from service or not. What I established, Colonel Raymond Dantila Chica belongs to the Philippine Military Academy batch of kanang 1993 mga kabibes. Unya kuanday siya active non-duty status sa ato pa naagihapon siya aktibo sa serbisyo pero wala siya ay klarong reassignment. In other words, wala siya klarong assignment. In other words, sa floating ay ang status unya ang pamahayag sa mga kadakuan sa Armed Forces of the Philippines. They better entrust the investigation of Colonel Raymond Lachica ngadto sa buhatan sa ombudsman which already acquired jurisdiction of the case against the very controversial colonel. So matud pa ni Kabayb sa Benjamin Hildore, si Lachica na naman kaso sa DOJ or sa ombudsman, affirmative on that, Kabayb Benji. So nila pa mga kabayb sa mga kanang mga millennials pa ni sa presinto na dapat magpaliwanag si Colonel Raymond Dantila Chica.
5: No!
4: Kibaw mo mga kabayb ba? Karami tong it's very sad to know nga ang 500 million pesos tunga sa billion ka peso sa Office of the Vice President. Inana lang bitaw kasayon gi giyon sa banay gi wari-wari pagasto gi lostay matud pa sa Tagalog. Ha? Kay laliman ka mga kabayb sa usa sa gi-establishar kagahapon ni Attorney May de Benagracia. Nga ningon siya agrabihan ninyo oy. Naa moy gialokar nga 500 million pesos. Unya ang security sa presidente doon na pagyoy 473 ka mga sundao o mga police officer mga kabibes. Gamatot pang Attorney May de Benagracia na kining 473 ka mga sundao sildado na ni sa buhis sa katawhan sa Republika sa Pilipinas.
3: Arangkada sa Butang.
4: So why still there a need to allocate confidential or intelligence funds? Nga kung imong subayon gyud sa mga lagda mga kabibes, ha? Kanang pag gahin og confidential labi na intelligence funds dapat adto ra na sa mga security sector. Department of National Defense, Philippine National Police, NBI. Na, you know what mga kabibes, ang pait kayo, dako kayo ang sa kananaabang na appropriate ka to sa Office of the Vice President. Aliman kag 600 million kapin, 612 napagani butal nga 150 pesos or rather 150,000. Nga matod pagkagahapon ni Lemuel Ortuño, ngaya tong personal nga kwarta kay nagdali-dali kuno si kinini ang nanginahanglan kuno sa maong kwarta si Colonel Raymond Dantila Chica. Ha? So, inana ba? Nga nanagog kay mga gwardiya, nanagog kay mga nagbantay nimo. Lagi man kag 473 ka mga sundao ug mga pulis pagkadaghan ni ana mga kabayb sa kabatalyon man nga mga armadong mga tao. Sus laliman ka pagkadaghan lagi. Ha? Mingon si Kabayb Stead Barito, good morning Sir Ton. Kailangan talagang sila chika ay mag-hostile witness. Ito lang ang kung i-deny lahat ni La Chica ang mga sinabi ni Acosta. Itong si Acosta ang magdusa nito dahil sa sobrang pagka sobrang pagka loyal niya kay Sara, nakakaawa naman. Meron ka din punto Kabayb Stead Barito, pero gaya ng sinabi ko, eto nga eh. Tama siya, no? Yung figure speech na ginamit ni Senator Rafi Tulpo. Stupid in the name of blind loyalty, Kabibes. No! So, kumbaga, diskarte na ng prosecution how they will handle Colonel Raymond Dante La Chica. Actually, supposedly, kung nahuman pa ito kagahapon, mga kabayibs, ang tanan, direct examination o cross, o niya, posible pa nga mo-redirect si Attorney May de Binagracia, o niya, mo-recross ang depensa, ang schedule unta nga mo testigo ron katong tulo ka mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Nga matod palagi nila, sa habig na hinuon ni sa DepEd, ni singkong duling wala silang natanggap na confidential or intelligence funds, ha? From the office of the DepEd secretary at that time, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So inani naghinay na ginderon ka butyag tanan ba, pero ang uban mo ingon lang gihapon nga what og moingon si Colonel La Chica kuno nga in the name of national security. Kaya naman na sa provision po mga kabibes, sa balaod nga unless it is invoked mo ang national security, wa kay mahimo. Pero what kind of national security is La Chica talking about? Sa may labot sa national security lagi sa paggasto sa Christmas party, paggasto kalabot sa tree planting. Unya, bago lang dito sa nag-tree planting, karon lang yung buwana, Agosto 13, dito nunungan Lanao del Norte. Nag-tree planting si Vice President Sara Duterte. Ha? Wala lagi ang toward incident. Wala lagi siya confidential ng intelligence funds. Kano man to? Therefore, ila lang yung giusik-usikan. O baka gibulsa. Ha? Prangkang pagka-istorya. O gwa man nila usik-usiki, it's either ilang giusik-usikan, ilang giwaldas, o gibulsa ang 612.5 million pesos na kwarta sa katawang Pilipinhon, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: That is my conclusion in all of this issue. Kining kalabot sa alleged misuse of confidential or intelligence funds. Tugutan ta nga gigasto, pero imposible kayo. Ha? Laliman kag kapin sa 1,000 ka mga acknowledgement receipts in just 90 days. Asa ka man ang kong kiyon sama na niya pag-manage ni Raymond La Chica? Nilupad siya? Pak-an siyang dako? Luna siya'y pako? Nga matod palagi ang attorney Lorna Capunan, sama siya? Superman si lain po niyang abot-pasabot katos Edward Paharda? Wala lang niya ma-point out sa kalabot sa kang Raymond La Chica nga niabot sa kapin sa 1,000 ang iyang acknowledgement receipts nga ang mga pangan wa dito napay binastos mga kabayes pagka sustampuhaw klase ng mga tao eh. May dagdag pa si Kabayb Stead Barito, Sir Ton, sobra talaga ang pagka walang yan itong Sara. Walang kabusugan, napakahayok sa salapi. Ano kaya ang ginawa niya sa pera? Naalala ko tuloy yung sinabi mo na baka ginawa nilang pang-apoy sa kanilang pagkukulo ng kape nila, baka ginawa nilang panlinis sa kanilang dumi. Yun masobra. Baka nga. Pero, be that as it may, kabibes tayo, pera na taong bayan to eh. Pundo ng pundo ng mga Pilipino, ang pundo ng taong bayan. Kwarta ni sa katawahan, mga kabayos. Mauta ni realize sa mga DDS nga naminaw ron. Pero okay ramang gihapon nila. Nagiingon ba, Giloko na kasi mga tubangan niya, okay ragahin kayo ni mo. Ang uta na ka ni mo, okay ra ka?
1: Ayaw!
4: Apasumpay diri si Kabaib sa kaning 9279 aron mataktak na si Sarah Kabaibs. Ay nako. Oy, kinsa man ni Chari Herbito. Salamat kaayo. Di lang nako gamiton ang ubasahon ang saka termino ni mo Kabaib sa Chari ha. Basta kay ato lang yan po Kabaibs. Nga malamdaga ni siya ano ya, may tag mo voluntaryo. Aron di na ni maprolong ang agonya sa katawang Pilipino kay na gawas naman ni ron. Tanaw lagi nato ang kanang tubag sa cross examination rong adlaw ni Lemuel Ortonio para nako Lemuel Ortonio. Bisan patuod og napatubag lang sa pangutana. Spilled a lot kagahapon mga Kabaibs. Mga Kabaibs, alas 8:45 na. Anyway, si Lemuel Ortonio i-cross examination pa man ron. Tuguti nga mo shifta sa laing mahinungdanon og importante sad nga isyu. Kagahapon nga daw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mga Kabaibs. Nibutyag nga ang Davao City mao ang epicenter of corruption kalabot sa flood control projects controversy. Ma? Kaya matod pa niya, before the Marcos administration, before may asumer si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga Kabaibs, niyadong Hunyo 30 sa kananaabang untong tutok. Grabe ang nagasto nga kwarta sa gobyerno kalabot sa flood control dito sa siyudad sa Davao. O gibutyag na kagahapon, ha? Categorically, ni Ombudsman Crispin Remulla mga Kabaibs, ang nakababag lang matod pa ni Ombudsman Remulla, grabe matod pa niya ang kanang ecosystem of defense ngadto sa mga ginsakpan sa mga government agencies dito sa siyudad sa Davao. Kay why mo tugan? Pero doon na sila yung mga tip mga Kabaibs. Kay grabe ang pundo lagi. Spoke ko lagi na nimo sa ako nang gisulti ninyo ha. Sa makadaghan din eh, na-establishar mo na in the last 3 years of the Duterte administration, 51 billion pesos was allocated to the congressional district of Congressman Paulo Duterte and the first district of Davao City. Og imo nang ikumpara mga Kabaibs sa ubang congressional district sa tibuok Pilipinas. Kasagaran ang average 1 to 2 billion ra of flood control projects. Sa Davao usa ra ka congressional district ni Paulo Duterte kapin sa 50 billions. So, unsa may konklusyon nimo? Ibutang ta daw ni angkon og 25 ka an average of 2 billion per congressional district ni angkon og 25 ka mga congressional district ang distrito ni Congressman Paulo Duterte. O niya, nilutaw na naroon nga at least 4 billion of that tunay kanang ghost projects. Ha? O niya, dunay uban nga nagdubli-dubli. Grabe mga Kabaibs. Mo na nga ang pagbaha sa Davao di mabangbang. Uy.
1: No!
4: So mo na gibutyag kaghapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Unyara ba, nireklamo dayon si Congressman Paulo Duterte. Nireact siya sa iyasang personal FB page mga Kabaibs. Pero di ko siya kapalag yun. Ningon siya nga, while he respects the kuno di Ombudsman, ang ngayon unta nga subayo nila kay sumapan niya sawa pa siya mulingkod. Dili ko na siya may congressman dito sa iyang distrito. Ay butang tadihang bahina, pero ngayang tubago ni Pulong Duterte, nga no nga, sa tuig 2019 hatod 2022, 51 billion mandudong ang nadawat sa imong kanang distrito. So kana lang og butang ta mga kabayabs ha, ma-probahan ng 4 billion nga proyekto ang matod palagi giangko ni congressman or rather congressman hinuon ni siya tuod yun dito sa Cavite si Karon Ombudsman Jesus Crispin Rebulla. Why maningog? Muna naglisod sila pag hipos og mga ebidensya. So karon mao na niya ang bago. Kaysa tinuod lang during the Marcos administration ha, pagka 2022 ang na-establishar ang Bulacan. Mga bitaw na nga na himo ni nga termino ni Senator Ping Lacson ang kana ng BGC, Bulacan Group of Contractors. Kagrabe sa dito. Nga ang na-involve sa dito mga ka-vibes, ang mga kukhan sa dako nga mga district engineers nga yano lang kayo mo pilde og tagpila ka milyon sa ilang pagsugal sa casino mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Matod pa ni ka-vibes Pablita Inok. Good morning ka-vibes Ton. Basin mo baliktad sila chika kay pit-on man siya ni Vice President Duterte. Mayong ihunong na ang impeachment trial. Klaro na ang ebidensya. Klaro pa sa sikat ng araw. God bless you ka-vibes Ton. Keep safe. Salamat kay ni mo ka-vibes sa Pablita Inok diha sa Cordoba mga ka-vibes. So kumusta man mo diha? Dagko pa ba ang kananaang bakasi sa Cordoba ka-vibes sa Pablita Inok? Natawa ta kay kurba di na kosos lami ta kay kaon, pero pugong lagi ko anang inyong kinaham diha nga bakasi ka-vibes Pablita. Bitaw may taog ako gani akong ampo personalmente ha, akong pangindahay nga kanabang makahuna-huna ni si Colonel Dante Lachica yung itugad ang tanan oy. Kay siya gima ang galing lang pun lagi kay mahog manggod mga kabayo sa prangkang pag-a-story ha, verbal ramang yun ang tanan ang sulti ni Gina Acosta. Kay gipangutan na siya na kay kamaturan nga ang kwarta nga 125 million nakuha gikan nimo imong natugyan ngadto ni kanana ang imong natugyan ngadto ni Colonel Raymond Dante Lachica. Ningon siya wa na kay gibawi niya ang dokumento pagkatoy-toy bayana. Kay matod pa niya, iya ko nung gipapirma sa iyang gitawag og internal document nga object of expenditures. Nga kadto dito na latid ang talang mga gastuhanan. Dito ubo sa object of expenditures, mao na to, sa mga pagka-object of expenditures nga ng Christmas party o kanang pagtambong o tree planting activities, unsa pa to dito mga ka-vibes. Human ko no, kana na ang human ang object of expenditures, ni perma siya dito, ni perma si kana na ang unsa nga ni ana si Colonel Raymond Dante Lachica. Human niya to nga doon siya gipapirmahan mga ka-vibes, agoy iya rapong gi uli gibawi rasag kuno ni Colonel Lachica nga doon niya sa dihang naka sumiter na kini og liquidation report. Pagkatoy-toy klase siya rin tao ay nagbikil siyang kaugalingon. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore. Kung sa mga kumpanya ka mo CA kay mag-official business OB ka din, musabit ka og liquidation sa expenses. Okay raman kung excess, basta justifiable lang mo refund man ang company if naapod sobra. Imong iuli, failure to return to be charged, deductible sa imong salary. May lang, deductible. Og di ka ma-football dayo, da ka-vibe sa Benjamin Hildore. Well, tinuod na niya ang kapait pagyod ka vibes sa Benji. Bisan pag miingon ta 500 pesos ang diferensyal niya, di ini mo ba ma-liquidate? Uy. Oy, siguro suspensyon kadayon, oy. No! Pero in the case of Vice President Sara Duterte, sus, daigon pa sa mga gitawag ni Senator Rabi Tulpo nga stupid in the name of blind loyalty. Pagka sugot ka nganlan kag stupido. Mogid si Gina Acosta. Di hanom tato siya ay dokumento basihanan nga. Kay ba ka mga kabayos ba? Sintido kumong nagod common sense o wagid siya mamakak. Bisan pa, gibawi ito ang maong dokumento katong object of expenditures. Hmm? Sa ito pa, listahan sa mga sa ang paggasto mga kabibs. List of expenditures in the term sa termino pa ni kanang presiding officer Senator Chis Escudero. Imo tatong gilitratuhan. Diba? O imo pa tatong gi matod pa nila imong gipotocopy uban pa imo tang gipasirox bisag dili Xerox ang brand sa makina, Xerox kyo kuno. The correct term is photocopy because a Xerox machine, Xerox is in itself, mga kababs, is a brand name. Anyhow, mao mong ginaandan, pa-Xerox ko ba yun? Yeah, ito, ang imong gigamit nga kanana ang brand, lain nga brand sa copying machine, mga kababs, kadi na to isgutan kay pabayro niya itang Ma'am Junie kanyite diri. Iya tatong gipaputokopy ang katong giingon nga nakapirma si kining Colonel Raymond Lachica. Wasa siya. Iya, pungyuli noon. Pagka, muna it's either namakak si Gina Acosta or tinuod yun si Rapi Tulpo nga stupidaging klase yung bayahan na mga kabay. Kana ba kami hindi magkakinalan ng bright yung kakayo? Common sense. Para magkinaunsa ka, dako skwarta, 125 million niya, giuli ni mo ang matod pa internal document. Ay, mana! Ha? Kanang mapakita ka na ni, of course, Dante La Chica will not show it. Kay, iyarang gibutang sa kanang alanganin ang iyang kaugalingon, mga kabayb. So, iyang ipakita itong nakadawat siya sa maong kwarta, pinasubay sa katong ilang internal document nga gitawag object of expenditures. Ha? Ako lang lagi, sila chika nagsalig doon pero may taning tinudon sa ombudsman. Pero lagi, kanabang everything was verbal mangkod. Wag yung pinarbahan si Dante La Chica mga kabibs. Saan mo na niyo? Ha? Saan mo na niyo pagduot siya? Nga wag may kamaturan nga nadawat yang maong kwarta mga kabibs. Pagkatoy-toy lagay ni Atong Gina Acosta, oy. So, mao na mga kabibs nga atong atangan ang kining salida ro ni Atty. Christine Ferrer. Yan ang i-cross-examine si Assistant Chief of Staff o Assistant Secretary Lemuel Ortonio karong adlaw ang kanang 19th day o day 19 sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabibes sa 4541, blind loyalty to the highest level, Kabibes, mao na ang mga DDS. May God enlighten them. Sakto gyud to the max gyud nga blind loyalty. Para nila ambot lang. Ang ngayon ko ng himuong presidente, ambot lang ninyo ug mao ni inyong himuon. Dingon si Kabayb sa Ted Barito, Sir Ton, kahit kinuna niya lang ng picture, anong merong utak itong si Acosta, gumawa na siya ng kanyang sariling libingan o baka mauna pa siya sa kanyang asawa na may sakit. Huwag naman sana, Kabibes Ted. Pero yun na nga lang, wala gay. Sabi ng iba, ewan ko, tanga o stupida, yun lang. Bitaw, tratuhan lang unta, wagi photocopy ba? Wa, manan niya buhata. Giuli mo niya hinoon nga tong Colonel Raymond Dantila Chica ang katong gipirmahan nga na turn over niyang kwarta. Mga kabayb, si Sangko nasag ko sa itong oras o niya karong alas 10 ato nasang atangan ang pagpadayon sa day 19 sa Senate impeachment trial nga nagtumong sa kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabayibs, si Tonton Alcos Antugop nga magaingon. Hinaud paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya og magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabayibs, dagang salamat. Kabayibs, mauna ni! Arang!

0: kong lab asira ka, kabibes ka. Kabibes, kabibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.

0: ito ng ating sakaminan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

sa inyong favorite music radio.

0: panguna-huna.
1: Dagang panguna-huna.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas, alas 7.28 na sa Gabon Tago. Ano kumunaminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu?
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Ka-vibes, maunani!
2: Wala kayo madungog ha? So, magsakit tayo, madungog ka na, iba na ang problema.
0: Ikaw, wala kay
1: anuman?
0: Madungog
1: kay wala na pasok.
0: Murag si Kwan ba? Murag si, ha?
1: Kusog oh. Kayo.
0: Daghan, kaayo, kag,
1: reklamo.
0: Murag si Kwan, akong prof ba nga nag-asa sa mga councils karoon sa impeachment, siya ito niligutan. Basta mo cross-examine siya, ana siya. Did you deposit
1: kana
0: the amount of if ing ana ta mo storya atong programa
1: dugay
0: mahuman.
1: Pero nindot ang ingon ana DJ Kim yat. Kaya DJ ka ingon sorry wala, I don't understand your question. Oh,
0: kahina yung medyo kaayo.
1: Tagsa ko man giyon.
0: Ina maghihapoy di ka sabot. Yun ako.
1: Di ka pa
0: maabtan tag
1: siyam siyam siyam.
0: Hi, good morning Ate Bay, how are you?
1: Good morning DJ Kimia, I'm
0: good. How was Wednesday?
1: Okay ra, lesser sleep this time.
0: Nganong lesser sleep man?
1: I had to extend a little last night, so wala ko naanad niya akong sleep kaya around 3 to 5 hours
0: okay,
1: na.
0: Okay, oo.
1: But we're good, lumalaman tayo sa pa-vitamins and pa-kain.
0: Oo, dapat. Yan naman ganun, no? Na yung mga panahon niya medyo kulang ang tulog,
1: yes.
0: Dapat natay multivitamins and minerals.
1: Wow!
0: Kinahanglan na natin yung mga kuan, pampalagsik sa lawas.
1: So, dapat. So, ba rin yung pampalagsik? Ako, kwarta na yung pampalagsik sa ako, oy.
0: Ano ba din nagluya kuan? But okay, no? Siyempre, like for example, ako po, no? Medyo kulang gamay sa tulog. So, dapat natin yung mga supplements.
1: True.
0: No? If not, gani, if di mo ka-afford, anong, di ka-afford, no? Barato lang mo vitamin C ron. Vitamin C, pating barato ka ng ascorbic acid, tingsi kwenta siyang tabos ron ganun.
1: Mau ba?
0: Oh! Tiksikot na siya tapos rin na kanang ascorbic acid. Generic, right? Siyempre, mapalit saan ka itong mga mahalon po kayo.
1: Sorry, nakutala lang.
0: I think piso or 1 peso to 50 centavos.
1: Alam ba, no?
0: Di ba? Ang vitamin C.
1: Yes.
0: No, pero ganagag multivitamins from A to zinc, mahal to.
1: Magkompleto na Ricardo, hindi yung kamakansi.
0: Si magod to.
1: Hindi yung kamakansi.
0: A to Z, pati alphabet sa laing nasod, no? Kaya niya. So, mauna, no? Pero syempre kinahanglan dyan na if not ganin mo mag-vitamins, pwede po fruits.
1: Yes. Or healthy
0: source of vitamins. No? O healthy nga lifestyle. Healthy nga di man healthy lifestyle kaya kulang matastog. No?
1: So,
0: healthy nga pagkaon na lang. O lang, ginabot, ginupusan. Ano.
1: Malas oily ba? No?
0: Malas oily. Kinupusan, ginabot, malbakwa, lansyaw, toge.
1: Kaya tanawin mo ba, uy, mantika! Oo.
0: Muna toge, no? Basta isa.
1: Oh, pero huwag naghan together. Nagkita na na ako.
0: Nagkita na na mo. Bitaw, no? Uy, importante na. Dapat natin, no? Tapos nadili ta, magpalabiog ka ng mga pagkaog-gadaghang preservatives.
1: Yes. Para... And then soft drinks, dilihin mo o niya tubig.
0: Oo, Ate Bay, di ba?
1: Oo. Ako, di kayo hiling soft drinks.
0: Namagkin sa kahihiling soft drinks. Kanang mahilamtan gani kay maglain ang lawas ang tambal ko no moinom ko ng soft drinks sa bugnok ayo.
1: Isama la.
0: Ginita. Ay nako.
1: Mikey mo na ha.
0: 9:32 na atong oras mga kwan. So mauna no if ever nagluya karong adlaw, ano mo na basta Wednesday.
1: Yes.
0: Luya niya padulong Biyernes malagsik na pod. Na gid na mga ka-vibes.
1: Pag ano jud ko hala oy huybis pa og manya ka huybis na pag Biyernes.
0: Na pag Biyernes ya Biyernes pang sweldo hay kanugaya man.
1: Og ma Biyernes gid ang sweldo.
0: Og Biyernes ug ma-delay.
1: Oh, ma-delay. Labang na po dog Martes.
0: Lunes holiday.
1: Lunes holiday. National Heroes Irregular.
0: Lipay sad siya, oh.
1: May double pay siya Monday. Oh.
0: Double pay, oh. Diba? Lunes holiday.
1: Oo.
0: Oh, kung Friday, Lunes holiday. Friday, payday. Og ma-delay.
1: Martes is the Martes. Payday. Labang og September.
0: Ginoo ko.
1: Ayaw lang. Ayaw pa labang, ha.
0: 9:32 atong oras, mga ka-vibes. Kaya po baka, Ate Bay, that today we are celebrating Women's Equality Day.
1: Wow!
0: I think gone are the days nga mayon sila nga men are superior.
1: Oo.
0: No? Because sa panahon karon equal-equal na lang dyan,
1: yes.
0: No? But of course, there are specific jobs nga panglalaki dyan.
1: most of the time.
0: Most of the time. Na specific jobs. Pero na specific jobs kang babae sa Jude. Ang maayo, for example, no. I'm not saying sila rin makabat, pero sila ay mas maayo.
1: Mas maayo. They can do it better, ha.
0: For example, kining kuan, mga nurses, 'di ba?
1: Yes.
0: Dominated by female, 'di ba? O sa pamilya ay manicure pedicure. Asa ka na kitag mo manik. Na ama, no.
1: Pero na, dili kay common.
0: Dili common. Dominated, no. So na
1: Jude.
0: Pero I think we need to eliminate nga. Ay, pambabahe naman ang trabaho.
1: Oo, ngi ka lang ini mo ilalaki kang dako. Yung mali mong trabaho?
0: Magbuot ka.
1: Diba?
0: Wait, ipagabaw ka, Tibay. Ang kanang ipoy na mo, we're living sa basement A sa Avilang compound. Ang kanang naa sa first floor na mo, naas makeup studio na siya.
1: Ooh.
0: Katubi taong managtiayon nga silang duha ang makeup artist, lalaki o babae. Yes.
1: Well known
0: na sila. Yan. Wow. Dagan kayo na sila mga guests.
1: It's so nice.
0: Oh. Couple sila, and silang duha ang makeup artist.
1: Oh, oh.
0: Nya, pagkasal nila, ang lalaki mo'y nag-retouch sa iyang bride. Oh, di ba? Asa ka na, no? So,
1: nakatipid na.
0: Nakatipid na. So, it doesn't mean na nga, basta pang makeup, mababayaran na.
1: Yes. Or diba? if ang lalaki ka ba mo makeup, bayot.
0: Bayot, yes.
1: Hmm. Ano ba yan? Yan ang assumption sa mga tao, no?
0: O, basta kayo ba mo makeup? Or ka na, ang lalaki ang pamanicure.
1: Oo.
0: O, bayot.
1: Lipuhan mo, o kamot. Uy, ka nang, kuwan ka nang.
0: Okay naman, mapalimpyo kamot. Dilo na kumot ako mag-martay ulit.
1: O, sa daw? Pagpaosa?
0: Basta mag-shave ko. Mag-shave diri.
1: Mag-shave diri. O, ako, I used to.
0: O, pero kuwan, ang mga lalaki, dapat na bungot. Basta.
1: Bakit ba? Okay, mas ganahan ko clean shave na guy.
0: Mo ba?
1: Akong preference, ha? Akong preference.
0: Shave the... Shave.
1: Gusto ng gilok-gilok, good. Uy!
0: Pero sa, in celebration of Women's Equality Day, gone are the days nga kanang i-discriminate na to ang mga babae because they give out their week. To tell you honestly, Ate Bay, ha, naagya po yung mga provisions sa atong mga balaod. No, that there's an assumption nga mas kuanjid, mas kusganjid ang lalaki. Yeah, murag mas maginahan lang yung ang babae.
1: No?
0: For example, the vow silo. Diba? Another one is ang diligence. Ang nakabutan ba yun sa diligence? We have two kinds of diligence. No, we have ordinary diligence and extraordinary diligence.
1: Wow,
0: no? Ang kanang ordinary diligence as described in the civil code, diligence of a good father to a family. Mm-hmm. Yung nakabutang
1: good
0: na
1: father.
0: A good father. Sabot-sabot anak ka nang diligent ka enough. That's ordinary
1: diligence. Ordinary lang. So-so lang.
0: Diligence of a good father mo na siya para sa akong mga anak, bantayan ako. Pero lepo ng extraordinary diligence.
1: Extraordinary.
0: Kanang magmat mo hindi ko taman sa kana.
1: Kanang!
0: Piti! Ano? Like for example, kini mga common carriers, no? They're required to exercise extraordinary diligence. Kaya naman sila yung mga pasahero. But if you're a private carrier or private vehicle, panitin, marunggi pa sa kay imong friend, ordinary diligence lang ang required sa imuha. Yan. So, muna different. So, example, another example is in case, for example, for reasons of succession, no? If ang husband and wife together, they say they're in a shipwreck, na yung mga presumptions ang kuan, ang law, nga mas unang mamatay ang girl kaysa lalaki.
1: Survival skills.
0: Because of that. So, again, nagihapon because maybe that was the tradition back then. But siguro, karanas kung sa balaod magudugay kaya nato na i-amend.
1: Amen,
0: no?
1: True.
0: Pero, so, aral na lang ta sa atong application, murag gone are the days na na yung mga babae sa military.
1: Yes.
0: Na yung mga babae nga driver sa TNVS.
1: Yes. Oh. It is a jeepneys.
0: Diba, usually, basta driver ko no, laki na. Na yung mga mekaniko nga babae.
1: Yes.
0: Sa pamilain.
1: Si man, si woman, maingon na, di ba? Nagdanay si woman.
0: Oh, ka remember nga si Kuan, even LGBT si Kuan, yes, si sa to, si
1: Jazz. Just a shot.
0: Nor, basta ka to.
1: Ito siya.
0: Oh, ito siya. So, gone are the days na police na, military na, sa pamilain nga, dominated sa mga lalaki back then.
1: Construction workers.
0: Oh, construction diba? Workers.
1: Yan yung mga babae ka.
0: Pwede. Pwede kung ganaan. Diba? Diba? Oh, diba? Mga
1: aswato. Again, these are hard labors.
0: Yes.
1: No? Karang mga manpower, good siya ba? And women can also do that for sure.
0: That's why, diba? Tapos ka nagitawag nila. Sakto ba ng kanang term nga? Kanang dilin na to i-misogynize?
1: Misogynist ka naman.
0: Oh, diba? So, for example, for gender equality, para gender is, di na siya cameraman ra, dapat napoy camera woman. Kung manpower, napoy woman power.
1: Woman power,
0: oh. Diba?
1: I get the power,
0: because
1: yeah.
0: When you say man, good man, it doesn't mean necessarily nangalaki na yun. Man, all of all men of mo kitang tina oh, kitang tanan no ba oh, oh. So muna siya no so again so medyo controversial gihapon nga topic karon na gihapon yung mga pipila ka lugar sa atong kalibutan no nga murag mo ubos gihapon for example you know with all the respect to the culture di ba for example in Arabic countries di ba nga ang babae yes. Nara sa balay pirmi ganun the days no misa lang ay dapat ang babae nara sa balay pirmi
1: oo oh, ang lalaki mo oy mag-control mag-manage oh. Sa tanan ako ang mag-ingon ano ingon ana no I think DJ Kimet ang pinaka-common siguro as a commuter myself ha, kani very common ni siyang experience and ma-share po ni sa Facebook kana bitang mga babae nga na mo post sa social media nga mo reklamo nga di mo ko palingkuron
0: chivalry
1: sa
0: chivalry is dead
1: oh chivalry is dead nga di mo ko palingkuron sa lalaki nga kanang lami ikog outfit diri nakasayal ko nakasandals ko and
0: hindi
1: ko
0: palingkuron
1: oh, oh, and then mo ingon nga gender equality oh, nga na no para sa ako kasi since I'm a commuter I don't really I don't make it a big deal
0: oh kapoy ka kapoy oh, sad ko kapoy na tanan. Nakapul ko'y tiil.
1: Diba? Oh. Pero para sa ako, I think what can be a deal breaker is kaning mga elderly.
0: Ay, oh yes. Oh, deal breaker yun. Mga yun si elderly, bisag laki, bisag bayi.
1: Bisag lalaki.
0: Babae ka nga naglingkod ka, nainis ka yung elderly nga lalaki, palingkuro ni
1: that's mo. That's what I do. And I'm not diba? Saying nga, it's a, I have to be praised about it. Pero si feel na ko as common sense po siguro siya in respect ba to the elderly, no? Nga, dili baya pariha o ka kusog sa imong tiil o ang kusog sa tigulang.
0: Oo,
1: dili baya pariho. Yes. So, I think kana siyang ako ang deal breaker when it comes to commuting.
0: Mao na no kanang chivalry is dead, wala ko na yung gentleman.
1: Well, any offer na kong seat. Come on,
0: oh, so
1: girls.
0: If equal tang tanan, that means we don't have to be gentle. We have to be rough.
1: Rough. Oh, we love rough, it rough.
0: Rough.
1: Rough. We love it rough. We love it tough. Oh,
0: rough, rough.
1: Diba? Maingon ana
0: siya. So, mauna siya mga ka-vibes, no? So, nowadays, patas na yung tang tanan, no?
1: Oo.
0: Matod palagi ni kuha ni Madam Espina, katong akong second mom, no? Madam Milagros Castillo Espina. I think I shared this already back then. Sa iyang office, before sa Speechcom International, diya sa may Rivergate, na siya yung standy, or murag siya, mag-ibutan niya sa yung table, ng murag display, I think, no? Nga, the best man for the job is a woman. Diba? So, muna yung kwan. Because, kwan man siya. Empowered woman man siya.
1: Empowered
0: we need to
1: siya.
0: Empower our women because syempre naman mga ka-vibes, no? Na yung mga, again, na-enjoy mga kinahanglang buhaton diri sa kalibutan sa atong katilingban nga mas mayo ang babae dito itong ibutan.
1: But no? I think it's also a good reminder, DJ Kimet. I think when you say empowered woman man, God, someone who knows their worth as a woman.
0: Yes.
1: But let's not also forget the relevance of men
0: yes,
1: in the world.
0: Oh,
1: ayaw po natin i-centralize ang atong kalibutan nga mas maayo yun ang women in all aspects.
0: Kasi tawag ka ng mga kuan, ka ng feminists.
1: Mga feminists.
0: Oh, diba? Okay naman na. I mean, for as long as, di mo yung kamo na po'y dominant.
1: Oo.
0: Oh. Ato na ganang gipatas niya, ganahan na mo nung mumula.
1: Diba? Bow. Dominante na noon mo.
0: Diba?
1: Okay naman, lalaki, pasagdai na sila, kaya di mo na sila emotional. Oh. Kaya mga lalaki, di mo na sila dapat mo share silang feelings. Oh. Kinalaki mo sila. Alam mga ingon na ba?
0: Yes.
1: We also have to value men.
0: Tinood
1: the
0: na.
1: The same way we value women.
0: Oh, karon nga gipatas na nato. Ay na maglabaw patas gani.
1: Magtupong na tarin yung tanan.
0: Oh, di ba tupong mag equality gani. Ya ganahan noon mong mulabaw.
1: O
0: di lain na pud niron kami na.
1: Kamo na pud ang kuan, ang inferior.
0: Kamo na pud nasa ibabaw, kami na pud nasa ilaw.
1: Puli-puli man gud na.
0: Oh, tama.
1: Di ba?
0: Puli-puli
1: ba ya?
0: Vice versa. You know, 9:41 natin, babe. By the way, yan natin yung special guest later
1: yes!
0: on. Pero mga alas around 10 o'clock pa.
1: 10 o'clock, yes. We're waiting for them.
0: We will be having here live din sa atong studio
1: yes!
0: ang mga stars. So, maabot nga biopic nga Edjop.
1: Edjop, yes.
0: At ang ato na mga vibes later this morning. Alas 9:49, alas 9:41 na sa atong oras. We'll be right back. Mabalik pa ang
1: Kalandrakas!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Ipalamian rata, pero sa lain na higugma, maana ni.
8: Vibes, kabays, kasama sa awanan.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: At the RS Mega Vibes, it is now 9:42.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Nagkagugut pa ang unahuna?
6: Nagkagugut pa ang unahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: It is now exactly 9:43 tayo nagbabalik sa programang
7: Kalandrakas!
3: Ay nako. Anyway mga ka-vibes,
7: Ano
3: kayo nakita? Kita ko ni Jose Marichan Banga ka nang gisulod og tsuba tapos na siya incubator tapos na siya mga kuha niya coming soon.
7: Kumo siya nag-i-lady ay?
3: Ha?
7: Nag-prepare pa siya.
3: Oo niya. Kuha na siya, nag-ready na siya, nag-vocalize na siya.
7: Nag-vocal, oh. Vocalization na si Angkol.
3: Ikaw, okay, saan na pag-vocalize?
7: Depende.
3: O sige na ba?
7: Depende.
3: Sample daw sa vocal exercise ba?
7: Unsa ba niyo gusto? Katubang, gusto mo ka itong explicit or katong safe for kids?
3: Ayun, explicit ka ng safe for kids.
7: Safe for kids.
3: Kalain huhuhu.
7: Huhuhu, para mapang

0: 输了，
1: ketawa。
0: So, na, no, mga vocalization. Siyempre, what is your favorite Jose Marichan song? Not necessarily Christmas song.
1: Michael, my ideal of a perfect...
0: Say Chemical Romance.
1: Say
0: Chemical Romance.
1: My idea of a perfect Christmas. Kano ba? It's the Santa with you.
0: Perfect Christmas. Ako ang... Tell Me Your Name.
1: Oh, kata lang Tell Me Your Name.
0: Tell me your name.
1: Wag ko nang
0: joke.
1: Oh, sige. Tiwasa.
0: Tell me your name.
1: Christmas song, ha?
0: Ha? Dili, not necessarily Christmas song.
1: Ah, yeah, I'm sorry. Sorry.
0: Tell me your name. You're ugly. Please tell me
1: your name. Dili, nag-usulti sa akong pangalan.
0: You're lovely, day.
1: Never
0: You're
1: mind.
0: Lovely, just tell me your name. Just when I thought this was just one of those boring games.
1: Wow.
0: Tell me your name.
1: Tell me your name.
0: And I will tell you mine. Parang nandiyan na yata sila. Alright, I think they're here. Gab, I think nana
1: sila, guys. Gab. Oh my God, okay, magka-picture. Kami, Marco, mula ka.
0: Karoon na lang sila isalam, Gab.
1: Oh my God. Guys, nag-return ko.
0: Alright, so 9:46 na itong oras, mga ka-vibes. Akala ko ba uwi ka na? Uwi ka.
1: What's up? Oh my God. Nag-freak out ko on live radio. Gwapo kasi live siya, mga ka-vibes.
0: Na itong mga guests, mga ka-vibes, no? And syempre, together with your team dito sa Kalandrakas, no? Makauban na to sila, no? Si Elijah and si Kaki. And of course, the director of Edge Up. Yes. So, unsa man, tingog diha. Hoy, tatawahan pa ka.
1: Sige na ko na lang nila. Oh my God. I'm so sorry. Distracted, gay ko. Oh my God.
0: Ay, ka-distract di ha. Oh, dahil nandiyan ka, bakit ang duha mo interview?
1: Ah, di naging pwede lang. Gin, ako ay giyapas na meeting.
0: Ha?
1: Nagpapa pa to siya,
0: Of course, no, si Elijah Canlas and Frankie Pangilinan.
1: Yes.
0: Makauba na to in a few minutes, mga kabayes.
1: Yes.
0: Okay, it is now exactly 9:47. Alas 9:47 na itong oras na ito ko isulti. Nakalimutan noon ko.
1: Ano ba na? Search ba ka nila? Or
0: Billy!
1: Bisa mo ka na kasi akong pag-freak out.
0: Unsa naman ni siya, oy?
1: Pag-freak out ko na. Pagtanongin ako na kay shocks. Kagwapo naman lang yun, Lord.
0: Sige, kaglingi. Sige, kaglingi. Di asa wala. Abi pa lang na yun. Ningil ni mo liha.
1: Dapat okay. I-compose ko.
0: Anyway, so, mga ka-vibes, 9:47 na. Ready yes. Na. Siyempre, magdulag yung hapon natin.
1: Ready, oy. Bala na si Elijah. Dira, wala ko'y kuwan.
0: Daghan kayong nag-atang sa atong dula.
1: No, lagi, di ba? Daghan kayong gana mo apil.
0: May pano pa apilunta na ito atong mga ka-vibes.
1: Lagi, malawag natin. Oy, mga ka-vibes, gana mo, tawag mo ba? Apil mo, kitang to, lumagduwa rin niyo.
0: Oh, di ba?
1: Oh, talang ito, kisay mapil, di.
0: Oy, by the way, okay na di among text tayo na 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Mga ganahang mo text na
1: sorry
0: mo.
1: Sorry po kayo.
0: Okay, text silang minin niya, mga ka-vibes. Sa...
1: Text silang mag-alang magpatawag ka kay mo. Alam mo na
0: yun. Okay, sige. Mag-ngalan taog ngalan.
1: Mabil din ako, Roger. Go, mabil din ako.
0: So, yun ito akong kuhan? Okay. Suy! Pag-programa ko nung tarong diha, unya na diha pag-iigat.
1: Ready na gani ko.
0: Ngalan sa mga lamas.
1: Lamas?
0: Oh.
1: Okay.
0: Okay? Ngalan sa mga lamas, ha?
1: Spices.
0: Spices. Okay, ready, ha?
1: Pati.

0: Kalsada.
1: Ako si Siling Labuyo. Oh.
0: Ako si Siling Kulikot. Oh, Kulikot, katong gagmay, Labuyo, tagas na.
1: Sir, uy!
0: Hala, ang Kulikot, lahi, ang Kulikot, katong cute, ang Labuyo, katong medyo taas. Oh, mura na ang duha kabog silib na gidiri sa Pilipinas.
1: Spices, di ba? Spices.
0: Oh, spices, oh. Mm.
1: Ako si Oregano. Oh.
0: Eh, imong tono sa'yo. No, oh, oh.
1: Ano? Ikaw ay sayo.
0: Balik ako sa start sa akong tono.
1: Nama, wala na noon ako magipam. Nagunahon na rin ko sa mga akong ipampalit na mga spices dito.
0: Ako si Kalamansi. Oh, Kalamansi.
1: Ako si White Pepper.
0: Ako si Kamatis.
1: Ako si Black Pepper.
0: Ako si Capsicum.
1: Wow! Bell pepper o capsicum parihara na.
0: Hoy, ang capsicum powder to.
1: Sabad na it! Alam! Wala pa rin yung capsicum powder! Oh, sige.
0: Ako si Cayenne. Cayenne.
1: Ako si paprika.
0: Ako si garlic powder.
1: Ako si onion powder.
0: Ako si turmeric.
1: Ako si chicken powder.
0: Ako si chicken cubes.
1: Ako si beef cubes, pork cubes, o shrimp cubes.
0: Hoy, di pwede yung ina. Gain na.
1: Kiburot kay kalamahuman.
0: O, ano sa may mo?
1: Sa mga akong ipang... Shrimp cubes! Huh? Bouillon!
0: A bouillon, o. Ako si sibulyon. O, bouillon ka ako, sibulyon.
1: Nabuhan na, oy!
0: O,
1: sa mga sibulyon!
0: O, okay, nagsibulyon?
1: Wala, sibilyon.
0: Problema na ni mo na.
1: Sibilyon, o.
0: Problema na ni mo na.
1: Sibulyon, wala.
0: O, sige. Ako si Star Anis. O, Star Anis.
1: O, sabi mo ha? O, ako si Asin. Asin.
0: Ako si Banana Blossoms.
1: Wow!
0: Humba, panghumba.
1: Ay, mao ba? Ako si Tausu.
0: Tausu.
1: Tausu! Atong! Ito pa man!
0: Ako si Greenpeace. O, Tausu ka, Greenpeace ko.
1: Mabadulog yun sa mga ingredients. Ako si Shirataki Mushroom.
0: Ha? Si Shirataki? Kutsa yung atake? Kutsa yung atake niya?
1: Shirataki Mushroom, type of mushroom na. Inoki Mushroom, kailan kang inoki mushroom?
0: Okay, inoki.
1: Oo, oh, nakauna ka na, uy.
0: Okay, inoki.
1: Kano bang dahay mga kuhan? Burag siyang tawgi.
0: Ah, tawgi?
1: Oo, masyang tawgi yung purma. O, sa alay ka rin, ipibit na doon, ikaw, bi. Sige, wag, hindi ko kasabot. Di ba, feel din ako, daddy.
0: Oo, sa'yo mo, ha?
1: Inoki mushroom na lang.
0: Inoki mushroom?
1: Oo.
0: Ako inoki mushroom imo. Ako si Kuan. Ako si shiitake mushroom.
1: Ako napako.
0: Ikaw si
1: parsley.
0: Ikaw si parsley. Ako si secondly.
1: Wala na ako kakabayos. Ang dago na tayo nagiging.
0: Hoy na ako.
1: Si Kim yet. Wala ko kaila.
0: Parsley.
1: Ikaw
0: si parsley. Ako si time.
1: Bomba. Sige. Gusto ka.
0: Time.
1: Ako si Italian seasoning.
0: Ako si rosemary.
1: Wow. Ako si gochujang.
0: Ako si butter. Huwag kahumanan niya.
1: Wala na, hindi mo na spice ang butter.
0: Saan mo nila?
1: Wala mo nagmantika ang butter. Di na mo
0: gochujang spice din ang sauce mo na.
1: Oy, sauce din ang gochujang di ay.
0: Sauce na sauce.
1: Di na sa sauce, oy. Oy na mga namino ba? Kailan gid mo sa spices?
0: Sauce manguna.
1: Depende na siya sa definition mga ka-vibes.
0: Oo.
1: Magluto mig ko na aman na.
0: Ha?
1: Sinigang powder.
0: Di mo na spices po.
1: O sa mandain?
0: Di, actually, ang mafoljod sa lamas, kanang nag-reduce merkado nga ka ng kuan.
1: Uy, apil na ang mga oregano, di ba? Rosemary, thyme,
0: apil na.
1: Seasoning. Apil na siya.
0: Hindi, apil na mga powder-powder.
1: Apil na, spices man na.
0: Eh, kuan naman na siya. Artificial naman na. Di naman na, uy, kuan.
1: Uy, gudupog ka sa mga artificial.
0: Okay. Gidukmog na, nag-process na na.
1: Paano siya, paano siya.
0: Gi-process na manggod na. So, dapat katong mga kuan dyan, like, kato, dahonan, Bombay, Luya, turmeric na. Oh, kana turmeric na kanang cute nga luya mo ni turmeric.
1: Oh, pero may turmeric powder po.
0: Oh, wala mo kanang turmeric powder. Turmeric ka man ako.
1: Turmeric. Oh, turmeric powder. Mauro maghapong lasa. Gagmay lang.
0: Oh, pero lang turmeric may pagka-orangey siya.
1: Oo.
0: No.
1: Abi bit na ko sa una ang turmeric ug luya parihara di.
0: Ah, dili, hindi sila pareha.
1: Same sila nga ginger pero lain nga type.
0: Kuan sila, same sila nga lamas.
1: Alamas. Sige, dito na lang. Let's all boil down nga lamas silang kanan.
0: Mm-mm. All right. So unsay feedback na to, alas just start na 10. Okay, sige. All right. So mga ka-vibes, 9:53 na. Since 9:53 na,
2: magplay sila dai.
0: Magplay sa ug songs. Magplay sa ug songs sa TV ha. Magplay na kung songs. Eh, ano man?
2: Sige, atong sila.
0: Wala gi, tungod nimo.
2: Mahuwa na ta, mahuwa na may spot pag miss.
1: Kumala na naman ang time sa amin sa...
0: Ay, nako.
1: Basta pressure yung
0: ko. Okay, anyway, mga ka-vibes, 9:54 na may naging oras para sa programang kalanda. Kasi we'll end a bit early today, ha? Mm-hmm. O, ato lang sayuhon gamay. Tungod yung once again natay special guest, mga kauban. Diri live on air, mga ka-vibes.
1: Yes.
0: Ang mga bida sa biopic nga Ed Jop.
1: Oo.
0: Mga kauban na to, si Frankie Pangilinan.
1: Ano si Elijah?
0: Elijah Canlas. And syempre, the director nga si Katsky Flores. Kanaguman pa mga ka-vibes, sinig balik din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes, mauna ni.
1: Bye-bye.
0: Nibangon si Kwan.
1: Lagi nakamatawag sa iyo, sis Sprocket. Wow, good morning.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maing unto mga ka-vibes or maing buntag, ani ato mga nagunang balita aron mga taknaalang sa atong FMR News Break. Mabot sa 42.6 milyones nga balor sa ilegal nga sigarilyo ang nasakmit diha sa isla sa Negros Occidental. Muabot sa kapin sa 42.6 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ug heavy equipments ang nakumpiska sa kapulisan alang silang operasyon batok sa mga ilegal nga kalihukan ngadtong Agosto 25 kagahapon adlaw. Na-recover sa Regional Special Operations Group sa Police Regional Office sa Negros Island Region ang 447 ka master cases sa sigarilyo alang sa ilang intelligence-driven operation na sa may purok Kogon 1, Barangay Alimango, Escalante City, alas 6:27 kagabi. Samtang 70 ka mga tawo ang giaresto sa ilan pang operasyon sa illegal quarrying. Ipahigayon diha sa may Binalbagan River sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita rung mga taknaalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang layan pang hugnas itong balita sa layan pang FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiap ng Alagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langgat neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Yo!

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udo mga ka-vibes itong oras, alas 11:02 now. Ganyan itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Ipaningkabutan karon mga ka-vibes sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Mayor Cindy King Chan na ang pagpatuman na himuon ng transparent bag ang tanang mga tinunan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa sunod school year. Matod pa, kinighimo aron mas dali ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga tinunan aron masiguro nga walay hinagiban o dili ba mga dili ang ngayong dadoon na sulod sa tunghaan. Sa kinikalakang mga ka-vibes o man sa nahitabong pagpamusil sa Dakbayan, sa Tacloban o Zamboanga, yun ang mga tinunan mo yung responsable sa maong krimen. Matagtuig ang LGU maghatog school supply sa mga tinunan o imbis nga ang karaan nga Royal Blue Bag, ito nga karon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga next school year. Transparent bag na ang ipanghatag o kinahanglan kinigamiton sa mga estudyante sa tanang pampublikong eskulahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga rin naglangkob sa mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang langit pang hugnas itong balita sa langit pang FMR News Break o niyang alas 11 sa udto or rather unyang hapon, kauban si Rico Mambo. Naman na itong arangkada balita sa hapon ng itong hook up sa TV Patrol. Musulad ng programa ka-vibes sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani-ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod! The one, the only, the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!
2: Oras na ito mga Ka-Vibes, alas 11:09 na sa kautuhon! Ganyan ang subita sa itong programa, naglagobo, nagpakapaka, nagkasipa. Programa Ka-Vibes sa Oto. Ngayong adlaw nga Miyerkules, 26 sa buwan sa Agosto, 2026. Of course, kauban, wanay lain lamion. DJ's Bracket live with the mix and live on the microphone. Happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon, ha? Happy birthday! Alright, let's go!

Sexy 7A. At syempre ka muna minaw sa programa ka Vibe Sad Sad sa Odto sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka Vibes Maanani. Siyempre sa doon ay mga pa-shoutout niya, no, mga ka-vibes. Kung namoy mga pa-shoutout niya, o i-text lang sa tong official text line 0995-472-0802. Akong Osmon, 0995-472-0802. Live na takaroon sa tuwang TikTok account, DJ's Bracket Gunato. O sa tuwang Facebook page, DJ's Bracket Remix. O sa mga na-adya karon ni tambay na sa tong live, o keep on sharing lang, share. Share the live! Mula pa ka-follow, please don't follow, let's go!

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.28 na sa ka-odtohan. Mayong odto, may pagpaniodto, mayong pag-andam sa paniodto. Shout out sa kumakaliwat dyan sa may Adela o mga Garciano Kuno o Glossero Family gikan ni Rihanna May. And also shout out po ni Ria Abisha o sa may barangay San Jose sa Puro sa Kamotes. Mayong odto!

sa mga taga Usamis. Hello ni Irish Alania. Shoutout ko sa ako mama Bibing nagtanaw og TVG ka ni Ami Atilio. Alright. Kung nami mga greetings sa mga ka-vibes. I-comment lang diyan sa atuang live sa Facebook page or sa atuang TikTok. Onya, pwede po sa atuang text line 0995-472-0802. Ka-vibe, sad-sad sa udto na mga ka-vibes. O, i-message sa niyo diyan kung asa mo na mina ron, asa mo nagpalanog-lanog ka na inyong mga radio. Kaya ato rin ang isibya mga ka-vibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: Goodbye. Goodbye.
4: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni.

oras na ito mga ka-vimes, alas 11.40 na! Ay pagpaminaw sa tarong aminaw di ha, o kare si ka-vimes na ito, Mr. Webster, no? Ang driver diya sa holiday. Holiday taxi! Oh good non! Nilupad ng top light sa akong taxi unit. Tagbunal nako sa base, oh! O sa akong stereo. Okay ka na, Mr. Webster. Kaguba na inunta, kahinay kayong sounds. Oo! May pagpaminaw! Cebu Holiday Taxi, body number 0550. O amping sa pagbiyahe niya, Mr. Webster, ipaayos na ako na kayo naguba niya. Ipaayo. O niya, request ko siya 80s. O ga, cha-cha. Alright. Sige, let's

naglagobo ko na po ang radio sa iyang unit. Gikan siya sa... unsa ni? Oh, naglagobo lang ang agit. Nalangkat ko ng pultahan. Grabe ha. Hinay ang volume. Kinalangkat raman ang pultahan. Kato paminaw, kauban niya si Marjun Lagayla, John Michael Kuna. Gikan og SM Mabolon, niya padong na po dito sa Alumnos. Alright, amping mo sa biyay, amping. Hala, sige, Bural!

Alas 11:43 na mga ka-vibes. So panood to na mo riha, panood to na mo riha. And dahil ni Kevin, Perminaminaw ang mga taga-Kian ang Kayla Lumber sa may Mantalungon Barili. Og sa Alindao family og Alindao family sa Barili og ni Konsihal Kuding Alindao sa Barangay Malolos Barili. Mayong odto ninyo tanan. And shout out idol dire sa SM Cebu VR Terminal na minami dire. Namely Monching Kasuna, Dodge Montesioso, John Mar Ondoy. Unsa ni idol Girwin Dong Lando Buot. Shout out po ni DJ Wings og Boy Buga. Oh, greetings from Boss Ruen. Naka onboard sa GT Express 1252. Mao na ni. Alright, daghang kayo salamat inyo mga ka-vibes, no? Oh, Lando Buot yan, Lando Buot. Alright, may pagpaminaw! And shout out, Tortuga Family sa CPG Hitafi Bohol!

93.1 FMR Cebu. Tayo pagpaminaw diha ni Edgar Galbe. Shoutout sa mga taga Katiwihan, Calabacita, Hagnabo.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

oras na ito mga ka-vibes, alas 12.09 na. Oga, kamo na minaw lang yapo sa programa ka-vibes sa auto sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni! Maayong pag-sayaw-sayaw ni Mama Delia diha sa Siraw. Ha? Mama Delia? Nadungog na ako ang imong radio din ni abot dire sa kwan, dire sa may Las Independencia. Langot to sa mga Otaro family, sa barangay Adela, arsi andot na oh. Oh, dot imo ni dot. Charot ni Badoy na pone. Ani Madam Baby, hi. Ni Onitra ni Junji. Nga sunod si mana mahigot na ni. Mahigot na. Kada dress Taiwan dol naglanog-lanog ka dire. Samtang nag-break time ka na. Ay pagpaminaw po dog sara sa Mataga Butuan City. And Oh, sara. Mayong ato niyo tanayin.

Taga Vibes, alas 12, 17 na. Mayong pagpaminaw sa mga taga barangay Top Top. Mapwerteng nagsayaw-sayaw. Kaya naman ang ganahan. Shout out to Althea

Makati. Leo Sarmiento o Gary Abelia from Angelito. Dagan kayong salamat. Dagan po kayong salamat. Kana may tukar, magluag jod ang garter sa pansalog ani. O kana?

mga habal-habal driver niya, ha? Mayong auto ni utonan. And shout out doll diri sa SM Cebu, Bihar Terminal, Minaw po diri. Si Jimson, Rom Junel Montesioso, Ruel Soldano, Tio Arsing, o si Kunsihal. Sanay, Jir-Jir, oy! Kunsihal Jir-Jir, mayong auto. And salot ko ni Edwin, nga nag, oh, mana diya, oh, paldo. And sa mga nitanaw po, or sa mga nadiri sa tong text line, oh, may ngoto, DJ's bracket. Ano ni, naalang ko pangutan na. Asa na dahi karoon, imo pa dyan sa Ate Bay. Si Ate Bay, madunggan ninyo. Alas 9. O, alas 9, hantod, alas 10. O, kauban sila si DJ Kimiat. Partner sila. O, sa programa ang Kalandrakas. Oo. Masama sa part niya, Ate Bay, gikasal na ba? O, gano'n siya sa mga nakawala, oy! Still kicking pa siya, Ate Bay. Still kicking, ha? Still kicking. O, muna diya. O, sa tarmang na minaw diya, ha? Pwede na niyo padangat ninyo ang greetings sa mga pasarot. Sa 09-954-7208-02. Alright, let's go, let's go!

Kailan James Ulaes. Eh, shoutout ni Benito Lumbran, baka sayo mapunta na yung music. Tano! Angang! Oh, shoutout, DJ Lambert Mangyaw sa mga Mangyaw family. Diyan sa may sayo, si Bunga, maayong, maayong udto. Boss, Bossing Junjun Hubay, mayong udto ni mga Bossing. Long time no si Bossing ha, but now si na Bossing. Oo. Wala ta magkita, Bossing. Kumusta man, kumusta makadiha? O sa tanan mga naminaw karoon, mag mga nag-volume silang mga radyo. Aha, volume, volume, volume.

0: May papaminaw sa mga taga Mabini, Cebu City. And hello ni Alvin, sarat ni July Karumayan, birthday in Biaron. Oh, happy birthday July, ha? Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Suroy ko niya. Oh, pon, ing na lang ko. Busing, IPM lang ko, IPM lang ko. Alright, alas 12:58 na. O pada, managin na eh. Magpatigholog na diyan tanong, magpatigholog na ta. Dagan kayo salamat sa pakikuman ka na ko sulod. Sa duha ka oras sa programa ka vibes sad sa auto ning adlaw nga Miyerkules. O ato na ko mga ka vibes ha. Musunod na ang programa na request 931 ni DJ Rico Mambo. Shoutout from Tupi, South Cotabato. Alright. Thank you sa mga nitanaw sa live, sa mga nag-share, sa mga nag-follow, sa mga nag- Oo, sa mga nag-tap sa screen sa itong TikTok. Oo, thank you. Ugma na punpuhon mga ka-vibes ha. Oo, this has been your DJ, DJ's Bracket. Ang certified ka na? May line pa? At doon ako mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. Kay, o nga no may. Kay Matic, love ko kamong tanan. At doon ako mga ka-vibes, maying hapon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gid ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 9.

0: Adoro sa mga kabahim sa launa 29 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao 93.1 FMR Cebu mga kabahim o syempre your favorite music radio Cebu. Mga kabahims, mauna ni. O nga, welcome magtanan sa itong programa ng Request 931, mga kabahims diin. Sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod na nga rin sa alas 4, no? O niya, ang itong programa ng Request 931, mga kabahims diin. Sukad po sa adlaw nga Lunes, hangtod na rin sa adlaw nga Biyernes. Kumusta man ang inyong kahaponon? Mayong hapon sa pag-usap, mayong pagsikay-sikay. Sa ato mga kabahibs, karong naminaw, ining adlaw nga Miyerkules, itong ato nga nata sa simana mga kabahibs, o pizza 20 size na, wanag yun. Pila na lang, 1 week na lang mga kabahibs, usa ka simana na lang, aga na ang matapos na po ang buwan sa Agosto. Ingon anak yun kapaspas ang pagdagan mga kabahibs sa adlaw. O niya, sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natauhan sa mga nag-birthday, happy birthday! Gana happy birthday sa mga nag-birthday kining adlaw nga Miyerkules. Ano ya, siyempre usab sa mga nagsaulog silang adlaw sa gugma. Month of love, baka sa mga nagsaulog silang anibersaryo. Happy anibersary ninyong tanan mga kabahibs. Ano ya, siyempre sa ito mga kabahibs karon ni Jericho Mambo ni Adang. Ang diyan na po si Uncle Boy, Miss Eva, ang DJ Pamela, Uncle Boy Paso. Alright, may hapon, kumusta mo? Atong mga pinalangga gayon, atong mga pinanggang mga kabayes, mayong hapon sa tanan. Oh, welcome sa atong programang Request 931. Kumusta man ang inyong adlaw mga kabayes? Kumusta man mo sa adlaw ng Miyerkules? O ga siyempre kita mapanginaoton nga anaa mo karon sa maayong akapis kay kalagsik panglawas. Manginaoton sabtang ang adlaw ng Miyerkules, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan. O sabo niya o siyempre oy, sa ato mga kabahibs karon di ana si DJ Rico Mambo. Di ana usab ang inyong angkol sa kahanginan, Uncle Boy ninyo mga kabahibs. O niya, siyempre, Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hi! Sa ito mga kabahibs karon, may nga pagpamina sa tanan. Ano siyempre, Miyerkules mga kabahibs. O niya, ang itong mga higalang, ano minaw? Siyempre, numero, ang itong number nga pwedeng matext mga kabahibs is 0995-472-0802. O siyempre, dinay ng mga dalaging ding sa kahanginan, DJ Pamela.
2: They have a selfie.
1: Yan! Ano sa mga kabahibs karon?
2: Mga kabahibs, may hapon. May hapon, DJ Pamela.
1: May hapon, Miss
2: Eva. Ang boy, DJ Rico Mambo.
0: May hapon, Miss Eva. Kumusta man ninyong adlaw, Miss Eva, o DJ Pamela, ang cool boy.
1: Amogapon, maragapon, kambiabas. Anya, sa tama. Okay, karong hapon na mga kabahibs, siyempre lahi na pod nga kaagi sa gugma, lahi na pod nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ining atong programang Request 931,
2: no?
1: Siyempre, sa mga naminaw po karong hapon na pinaagi sa to ang app mga kabahibs. Ang inyo pwedeng i-download ang FMR Philippines nga pwedeng i-download sa mga Play Store. Dayon, ato mo sa Play Store mga kabahibs, i-download ang FMR Philippines. O di anam mo dito, nanalo, pwede nimo maminaw o asa mo lugar karon. Mga paminaw sa itong mga programa, Miss Eva.
2: Basta na alay, Lord.
1: Na-data,
2: na-Wi-Fi.
1: Huwag na siya. Pwede naman makapaminaw, pinaagi sa inyohang cellphone, mga kabahibs.
2: Yeah.
1: Ano na, karong nga po, na, alaw na 34, Miss Eva. Kinsa man ang atong sender ining adlaw ng Miyerkules. Kinsa man na kahuna-huna sa pag-share, sa pagpabuhagay, sa iyahang gugmanga na banhaw. Dito. Unsa, Miss Eva?
2: Kuan kini, DJ Pamela, usa ka asawa.
1: Asawa?
2: Oo, bago lang siguro ni silang nakasal.
1: Oo, na-unsa man na siya, Miss Eva?
2: Ang iyahang edad kay 28 anyos.
1: 28?
2: Unya, ang iyahang pangalan kay si Lalay.
1: Lalay! Lalay! Lalay! only I naming nanay. Di ba mo na ako nanay dito ba sa Eva? Kahit ka merang duha sa balay. Ana, di ba? Ako ang kanakanta ha?
2: Tatay!
1: Ano na, lay-lay-lay.
2: Oo, ano yung manalalay?
1: Ah, nakanda kong lalay. Bitaw. Damo na mo. Lay, lay, lay, only I naming nanay. Ana. Di na na lay-lay, Miss Eva?
2: Dili. Mm-hmm. Kung ay na, tatay man to.
1: Tatay, oo, di ay na siya.
2: Unya ka niya itong sender, si Lalay.
0: Oh, Lalay. Oh. Mamabit ako po din si Pamela. No? Oo. Oh, Lalay, tatay. Bito, ay, nahala ka rin nga po na ito na yung sawaan sa ito ang programa. Ang itong request 931, nga diin si Lalay. Tag-asag ito siya, Miss Eva.
2: Taga Cordova.
0: Cordova. Mm. Oh, busta mamudias, Cordova. Naday mo silingan din rin nagpadala. Ah, oh, naday mo ta mga silingan kababayan nga diin. Siya na problema na unsa man si Lalay, Miss Eva.
2: Ko ani DJ Pamela ay Uncle Boy.
0: Isa may ngan si Banas Loloy.
2: Dili si Pilo.
0: Ah, Pilo. Oh. Si Pilo. Si Pilo. Di ay to Guachinango. Si Pilo. Ah, oh, kung ka na, Miss Eva.
2: Oo. Oh. Doon ako'y na amigo. Oh, kana. Ay na.
0: Doon ako'y na amigo. Hingan lan og pilo, pilo, pilo. Oh. Ha, kuyawa. Nadiin oh, sa daw. Chicks Corso na.
2: Oh. Dili, sa okay. Chicks killer ka oh. Ayo, oh. Ana.
0: Maoto oh. Si Pilo. Pilo, pilo. Mo na sa mga pilo, chicks killer kayo dahil kung nis pilo, Miss Eva. O niya, si Lalay, anong na problema man siyang pilo?
2: Kani ko no si pilo, maayor ako no sa sinugdanan.
0: Sinugdanan?
2: Di atong namulitaw pa lang.
0: Mo ba, o niya? Karoon niya, minyo na sila di ay.
2: Oo, murag bago na siguro ni silang kasal. Kaya sa edad, 28 pa man.
0: Amo di ay. Okay, o niya?
2: O niya, ang iyahang problema kay dako na kayo kausaban, sukad nga, nahuman na sila og kasal.
0: Aray ko, namo na yung ingat din ang Mayra Dennis Pilosa pagbuya-buya, brother, Miss Eva. Karoon nga nakasal, medyo na chinsis alat. Oh,
2: na ay nausap.
0: Nahala karoon, mo na inyong atingan mga kabayad siya. Ah, di dyan ko mambo.
3: Okay, ay, ano sa itong mga kabayabs ini nga basi magka-relate mo, no? Sa itong mga kabayabs sa iba,
2: basi na mo at karon, diha, di nila magpakasal.
3: Kana, basi magka-relate mo, ani ba, no? Baka ingon mo nga, dong, day, maugin na imong kinaiya, kaniadto sa baka ka ng ulitaw pa ta, sa so, kaniadto nga nang uyab pa ka na ko, uyab pa ta, paskang buutana ni mo dirin ako. Paska, gini mo ka na ang koan na mabitay nagingon, Miss Eva, no? Nga ka na ko nung managuyab pa ulitaw pagdaga, Miss Eva. Og mapandol ko nung uyab, muana nga, uy, paghinay!
2: Sa
3: magkabibibialibihin, nag-anong sa mga paghinay, tao. Papaan. Pani kami niyo na, Miss Eva, og mapandol, ingnon, pagkadanghag! Naon sa magkadako ng daan, nagsigal ang mata ni mo. Paskang dang hagagit.
2: Unya, ang obay mo, anang ano bitong gahay hills, high hills ka?
3: Naon sa mga pugkangan, nagsulobang ka ng taas king takong.
2: Pariyato, natagag sa bangko. Natagag sa bangko niya, gikatawan raw,
3: gikatawan. Na di ay.
2: Na.
3: Ana gina no mo gina ito tayo noon nga.
2: Ni ana pagyod ni ana pagyod nga. Wa mo sa kang hinay.
3: Wa mo sa kang hinay nang danghag mo lang ka. Ana. Bitaw no pero kuan ba ni Miss Eva realidad ba ni nga. Kana bitaw nga sa pagkaulitaw sa mga managuyab pa. Na gyud nang sweet sweet. Dai na sa mga oy paghinay dai. Paghinay ay pagkuan kuan hinay lang ana. Susunod kami niyo.
2: Nahinomdom na noon.
3: Hindi kami niyo mga kabayabs at doon na manggawas ang kanaagun ng tinunanay nga batasan. Naunsa magkapagkadanghag po ni mo, ay nagsigama lang ng mata mo. Huwag ka magkanako ng kuan, huwag ka kakita, nagpandol-pandol ka diha.
2: Ang ako ma-remember di Jericho Mambo kay Kato, yung gikatawan nga natagat sa bangko.
3: Maupo na, no? Nahala. Sa ito mga kabayabs, garon, kiso may makarelate ini. Basig, nakaingon mo din na sinyong mga partner garon. Bitaw dong, tinood bitaw, good po na. Kay kaniad to bitaw, sweet, magyong kaita, gani, magagbayay, matapirmi. O, musuro itas merkado, magsige man tag-agbay, no? Kaniad to, nga daga pata, sige, gugagunits ako ang kamot. Pero karon, paskang layuan, nagbinta ni mo, biyaan lang ko ni mo, kusukay ka mula ka. Ingnan pa nga paspas mo at pagkahinay. Nagyantak malangka. Ay, pagkahinay ba di mo? Ay, paspasin ang lakaw mo. Ana, suko na kayo, no? Pero pagka ulitaw pa, pertigyo mo ka gunit gus gamot. Kanaging kana ang hugot gud kay Miss Eva. Lakir kay kamot, Miss Eva. Kanabitang murag naagi, mahadlok ba nga? Murag ka ng bata ba nga iyang gikuptan? Ana, pero gani karon nga minyo na. Mag-una naglakaw, kasabaan pagmalangay. Pagdali, pagdali. Sa mga, nagyaya-yaan rin ka. Ay, karos na pa matama-amot ini, ana. Pero man, ano, kuan ganing istorya kami sa iba, realidad gini sa malang tiayon. Mao gini pang hitabo, mga kabahibs.
2: So, katang, kanyang mga nag-ipon-ipon na diha, huna-huna, at itinyog maayo. Oh, na.
3: Nanala, basing makarilit mo ini, sumuna, pagkusgin yung mga radio din ha. Pagkusgin yung mga radio, mga kabahibs, ato ang dial sa 93.1 FMR Cebu. Aron nga basing di ay makakuha mo ini o kanaang pagtulunan. Makakuha mo gani ang bulawanong pagtulunan ini istorya sa to ang sender karong hapuna nga mao kining si kuan Miss Eva
2: si Lalay.
3: Kay pong palagi niya dako kuno kayo siyang nabantayan nga kausaban ini iyaha karong bana mga kabayes ini iyaha karong nahug og kana ang bana kaniadto lahi kuno kay pagkabatan-on. Okay, sige ni Pamela.
1: Nanala, pag-usgin yung mga radio kay Atening Atngan, sauan ang programa nga Request 931, kabahin sa gugma ni Lalay, mga kabahin sa Uncle Boy.
0: Muna, no, hala, sige. Volume, volume, volume, yun. Okay na, Miss Iba.
2: Okay.
0: Okay ni Jerry Kumambo.
3: O niya, sa itong mga kabahibs, karunan na una kwarinta na mabalik na karong taon-taon alang sa paghimay-himay sa istorya nining atong sender nga si Lalay, mga kabahibs. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabahibs. Hindi pa di ay mo play sa itong mga manindot ng mga sunata, no? O niya, balik na karong taon-taon sa pagkadkad sa istoryang Lalay, mga kabahibs. Welcome magdanan sa itong nga programang Request 931. Mauna ni mga kabayes.

FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, mga ka-vibes, o ganiya na usab ang laing FMR News Break. Estudyante sa Sitio Argao, gidakop human sa komedya nga adunay bomba ang bag. Gikustudya sa kapulisan ang usa ka 20 anyos nga estudyante human kini gikataho nga miingon nga may bomba sa bag sa Cebu Technological University kun na Sitio Argao campus kagahapon Agosto 25 tuig 2026. Subala sa Cebu Police Provincial Office kun na CCPO nahadlok ang security guard atol sa regular nga inspeksyon sa entrada sa eskwelahan. Gitaho dayon sa guard ang maong nga pamulong sa Argao Municipal Police Station. Og dali nga mirespondi ang mga pulis og miadto sa campus aron susihon ang sitwasyon. Gikustodiya ang estudyante alang sa husto nga proseso og aron mapugngan nga musamot ang sitwasyon. Matod ni CCPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Magilin Jr. nakatabang ang Police to School Deployment Team sa paspas nga pag-respondi sa insidente. Gipasayog daw usab niya nga ang importansya sa kooperasyon tali sa kapulisan og security guard og mga opisyal sa eskwelahan. Gipahinumduman ni Magilin ang mga estudyante nga seryosohon ang mga pulong bahin sa bomba o hulga bisan og joke lamang ang tuyo. May pahibaw usab kini. Bisan og joke lamang ang tuyo og mahimo kini nga makapahadlok sa mga tao og makabalda sa klase og makapapukaw sa paspas nga pag-respondi sa mga otoridad. Inyong napaminawan ang labing ulahing balita garong mga oras ha og ang laing FMR News Break. Ang inyong tigpaminawan usa ka inyong mapaminawan ang uga usa ka oras gikan karon samtang magpadayon kita sa programang Request 931. Ako usab si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Maayong hapon mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maana ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
11: Request 931.
12: Request 931.
6: Maana ni.

0: romantiko.
1: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras magkakabayam sa lasdos, this is Aista. O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbuka, Bisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu, magkakabayam. Your favorite music radio, Cebu. Mauna ni. O diya, syempre sa mga kabayam sa karong naminaw sa mga radio, live din ito sa atong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabayam. Paliwag tag-follow, like o share sa ito ang mga video din na mga kabayam. O diya, syempre, live punta sa itong YouTube account karon, 93.1 FMR Cebu, gihapon ang itong YouTube account. O diya, syempre sa mga namati, sa mga naminaw sa itong mga radio, mga kabayam. On air ta sa ito ang 93.1 dial sa ito mga radio. O niya sa mga namati, sa mga naminaw sa ito mga radio karong hapon na ang numero nga pwedeng i-text alang sa mga greetings o request o mga bulawanong pangunauna ang kabahin sa ito ang sender karon nga maugining silalay is 0995-472-0802. Bala siya ang ato karon nga text line mga kabayab. So niya, sa mga namati o sa mga naglantaw sa ito ang YouTube, YouTube o sa ito ang FB page, pwede na mo nga mag-comment din na sa ubos mga kabayabs alang sa inyuhang mga greetings o ga-request. Ingon man usab sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna. Adlaw nga Miyerkules mga kabayabs, tunga-tunga na ta sa simana, lahi na pod kakaagi sa gugma, lahi na pod kakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programa nga Request 931. Diin sukad sa launa hangtod dangaris alas 4, matag-adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes mga kabayos. Karong hapon ha, ining adlaw nga Miyerkules, ang atong sender karon maugining si Lalay o sa ka 28 anyos nga na problema kuno si siyang bana. Ugod sa pagkaunsaang, ano nga siya nakahuna-huna man sa pagpabuhagay, sa pag-share iniiyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mauni ang istorya sa atong sender nga si Lalay mga kabayos. Mayong hapon mga kabayos, mayong hapon mga DJ, ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, niling akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayos, mga DJ, ako di ay si Lalay, 28 anyos o taga Cordoba. Cordoba o niya sa mga kabayabs, mga DJ, sa nanguyab pa si Pilodrin ako. Halos tanan ako nga desisyon iyahag yung uyunan mga kabayabs. Inuntan po nga puno siya sa suporta sa ako ang mga gusto, sa ko ang karira, sa ko ang mga plano o sa akong mga gustong buhaton mga kabayabs sa kinabuhi. Bisan sa mga gagmayang butang o sa mga dagko nga butang o sa akong mga pilion mga kabayabs o kung sa'y pilion ako pirmi. Naarag yun siya para mo suporta. O gamuingon ra siya nga ikaw God, ikaw ay bahala. Musuporta ra ko ni mo kay bright man ka o maayo ka nga maghuna-huna. Mauto nga nakasulti o nagaingon ko sa kong kaugalingon mga kabayabs, mga DJ nga siya na gyud. Nakaingon gyud ko nga sa akong kaugalingon nga nakakita na gyud ko kapikas nga mupataas og mutahod sa ko ang mga mutahod sa ko ang kabubuton o sa ko ang desisyon mga kabayabs. Apan pagkahuman gyud namo og kasal, kalit lang nga nabaliktad ang tanan o kalit lang ba nga nausab ang tanan mga kabayabs. Karon nga minyo nami, tanan akong gusto buhaton, tanan akong gusto iyahang supakon mga kabayabs. O naagi siya mga rason ba nga pirmi siya nga musupak sa kong mga gustong buhaton. Kung gusto ka akong ganahan ko nga mupadayon sa kong trabaho o magpapromote, maingon siya nga dapat sa balay ra ko kay minyo na kunumi. Kung aduna ko'y desisyon bahin sa muang budget sa balay o bisan sa kong kaugalingon nga gusto nga paliton mga kabayabs, supak.

0: Kay na nga pilo?
1: Dai, lay, lay, lay, lay.
0: Taon-taon na yun kang sige pamisita na ako, no?
1: Bitaw, may no, kay bayosan ba, kay nakabantay po ka nga, dugay-dugay na kong namisita ni mo. Tinood yun na, dugay na yun kay ko nga naghuwat nga, imuhan ng dawaton unta ba, kining akong gugma nga gitanyag diha ni mo, kining akong dako kayo nga gugma nga akong gihala diha ka ni mo, lalay. Subuna nga, manghinaot ko ba, sugta na yung taon ang ako ang gugma, dawatan ang ako ang gihala ni mo nga pagbati, nining, aning akong matimos nga gugma, dawatan na.
0: Kanang pilo, nakita man po na ako ni mo, no, nga kuan, tinud-anay yun ang imuhang gugma diri na ako.
1: Bitaw, tinood yun na.
0: Naapod ko yung mga desisyon, pag-ingon ako nga, muhuat baka og pila ka tuig, nipaabot yun ka.
1: Siyempre, kung sa imo desisyon, maghuat naman yun ko ni mo, kay naigugma man ko ni mo. Tinud-anay man yun ako ang feelings, good. Muna nga, andam ragi ko maghuwat ba? Andam ragi ko mga magpaabot o ganos ako ni Musugton. Apan, manginaot lang po ko nga, imuhan ng dawaton kining akong gugma kay medyo tulon na po biya po siguro katuig no nga nagsigi ko ni mong panguyab. Sigi kong pangulitaw diha ni mo. Apan, hangtod karon, wapag yun ako na dawat ang imuhang tamis nga oo o imong tamis nga tando ba sa ko ang gugma nga gitanyag?
0: Kanang, maubitaw pilo nga, kanang ni dali-dali jud kog paulit gikan sa trabaho kay na ako yung good news nga isulti nimo.
1: Unsa man na? Unsa man na? Ha, Lai?
0: Kanang gisugot na ta ka.
1: Unsa?
0: Sa to ba? Tinuod
1: ba na Lai? Wa ba ko magdamgo Lai?
0: Wala.
1: Bebe akong sagpaon kong aping bebe.
0: Tinood na kay Pilo. Ngayon sagpaon pa man, pwede man akong halukan.
1: Halukan?
0: Oo. Para magpamatuod na kita na yun.
1: Asa ko na ba?
0: O, dara, o. O, diba? Tinood. Wala kayo nagdamgo.
1: Tuoda. Tuod ko nagdamgo na sa ato pa. Sa akong tuluka tuig nga pagpanguyab ni mo, Lay. Kakaroon yung adlaw nga Merkoles. Imo ko nga gisugot na.
0: Oh, Pilo, tinuod ka na. Gisugot na ta ka.
1: Yes. Ay, salamat kay Leha.
0: Oh, Pilo.
1: Ako nga ipasalig nimo. Ako nga ipasalig nimo nga panggaon gyud ka. Tanan nimong gusto, tanan nimong mga ganahan ako ihatag. Tanan nimo basta mao ni. Mao na ni. Salamat kayo, Lay.
0: Unta, Pilo, dili ka mausab ha?
1: Uy, ngano gud daw mag-usab ako?
0: Unta poy na kaning akong mga ingon ani like daghan kay kog mga desisyon sa kinabuhi. Manginaot ko nga kanunay nimong suportaan.
1: Salamat kay ha. Salamat kay Lay ha. Ako ipasalig ni mo. Naiaragin ko. Andam ragin ko nga. Muhatag, tagana, suporta. Tanan. Basta kay dako na kong kalipay ron. Ngayon mo na kong sugot.
0: Salamat, Pilo. Salamat po kaayo.
1: Salamat, Lay. Yes. Og mao to mga ka-vibes nga akong gidawat. Ang gugma, Pilo, dere sa kuha. Kay nakita mang pudgo nako nga naghuwat jud siya ba. Dugay-dugay na pud biya siyang nanguyab diri nako nang ulitaw mga ka-vibes. Og nakita nako ba nga kanabitawng kuan gyud kay siya kanabitawng murag andam ra gyud siya nga muhatag tagana suporta diri sa kuha. Og unya sa diha nga uyab nami ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes. Lay. Sa may mong ganahan, sa may gusto ni mong paliton, ganahan ka noon ba?
0: Kanang okay naman kaayo ni Pilo, kahit sa sweldo na ako, di ba? Niingon ko ni mo nga, padadaan akong kwarta ako ang mga ginikanan, para makapalit na sila og TV. So, mauto ni uyon man ka.
1: Uy, ang ganagod daw di, ngay mo gunang mga mae, mo gunang ginahan, mama guna ni mo, papa guna ni mo.
0: Unya, ni uyon pud ka nga, muuban diri ang ako ang igsuon. Diri, uban na to. Unya, mapasalamaton ka ayo ko nga, mauna, tanan akong desisyon. Imuharad yung gi-suportaan ko.
1: Tanan, mauna nga, ay kabala ka, sa ako nag-isaad ni mo ganito sa pagwapag ko ni mo gisugot. nga unsay imong mga ganahan, unsay imong mga gusto, andam ra gyud ko mohatag taganag suporta. Muna nga ayaw pagduha-duha, una kay mga gusto na kailain pang mga plano sa imong napakailaing plano ba para sa kaayuhan kay bawa man ko ba? Mm. Kay bawa man ko nimo nga bright ka nga classes pagkauyab, pagkababae, sumuna. Salig ra gyud ako nimo. Muna nga tando ra gyud ko, ora gyud ko.
0: Kanang pilo. Lipay pud kaayo ko nga, di ba nag-saving sa mantake para sa future. Oh. Unya, niuyon rasad ka nga, mausa to'y akong gamiton para makapalit na silag TV si mama.
1: Oh, sige. Nang sumagawa na blima, eh. Mahalan, basta kay ako. Ako, surrender ko ni mo, ha? Support targi ko, support targi ko.
0: Daghan kayong salamat, Pilo, ha? Kanang...
1: Uy, blima na dalay, lay.
0: Oh,
1: unya. Sige, unya, unsuman, sa may mong ganahan kan, on bibibi. Sumay pagpili kay mga unta. Mga unta, bebe, sumay ni mong ganahan.
0: Ganahan ko anin kuan, kaning seafoods.
1: Sige, kanani
0: dota. Ikaw, di ba allergy man ka aning hipon?
1: Hindi.
0: Mukha
1: okay ra, ka okay ra, ganahan ra ko ana. Basta ikaw mo pili, ganahan ra gyud kay ko.
0: Sige, mga una ta.
1: Okay. Huwag mo ni mga ka-vibes, nagaingon gud ko ba nga, murag swerte mo siguro ko sa gugma, eh. Nakaanak ko sa kong kaugalingon nga mura og kininag yung lakiha siguro para sa kuha. Kay wag yun siya, wag yun, makaingon gud ko ba o ganapong pasauban, way libog kay libog ng daan, maong yun. Si Pilong akong uyab, murag wag yun siya libog mga ka-vibes kung sa ikong mga desisyon. Kuto mo rin siya sa pagtando, sa pagsuporta, gani, o sa kaadlaw ni ana, namalit mi sa karbon. O gunya, mo niya kung gustong paliton. Apan, wagin siya supak. Bisan tanaw na kugod. O di nakaposlanan mga kabayab. So gunya, mo niya mga panghitabo.
0: Dong Pilo, na naman dadiri sa carbon. Kuan, kanang, mupalit kuan ning, kaning mga hilo.
1: Hilo? Saan mo na nimo?
0: Kanang ganahan ko nga manahi ko.
1: Manahi? Mag-practice kagtahi?
0: Kamao naman ko mutahi.
1: Sige. Pagkuha, pagpalitin ha. Naghana.
0: Kanang mag-practice ko, kanang maghimo kog short. Para na kay short. O niya, ang atong paliton, kanang ganing sa kusari na. Niya, isulog nimo.
1: Ako, ipasulog nimo na ko na?
0: Himo, auntie ka og short. Gagamit ang tela sa kuan, sa kusari na niya. Isulob yun, ha?
1: No, sige.
0: Pagtarong pa.
1: Uy. Grabe po, no. Iwa ko kakuan ba? Wa ko magdahom nga. Ingon, anak, di ka ka-sweet rin ako.
0: Niya. Ganahan po ko, Pilo, nga. Kanang himuan po, di ka kuan ani bahag.
1: Aha. Magbahag ko?
0: Oo.
1: Mauba?
0: Niya. Kanidyon ang design sa kusari na. Naas atubangan.
1: Sige. Kay bahala.
0: Pagtarong, okay ra ka, ana?
1: Naunsa.
0: Sige ha.
1: Okay ka ay ko ana. Wag ko'y problema ana. Sige lang. Gani. Mura kong nangang ha. Ingon ana di ka kasweet gaday hanga sa pagkauyab.
0: Unya nindot ka ayo Pilo. Unya ato ning partneran og ganang pulo. Maghimo sa kong pulo. Para na ay pulo, na ay short, na puli bag.
1: Mau ba?
0: Oo. Basta ikaw akong kuanan ha. Ikaw akong model ani.
1: Okay.
0: Onya, picturean da yung tika niya. Akong i-post.
1: Ikaw bahala.
0: Sige, salamat kayo, Pilo.
1: Mga ka-vibes, ingon anak gyud kaway libog si Pilo. Sige lang gyud siyag tando. Sige ra gyud siyag oo. Pero mauto nga naka-asulti gyud ko ba, naka-anak ko sa kong kagalingon nga mauna gyud ni ay. This is it na gyud. Mauna gyud ni ang tao nga ko ang gihuwat siguro mga ka-vibes. O mauna ning tao nga para sa ko ah, nga anda mo suporta, anda mo hatag sa yahang pagsalag diri nako kung unsay akong buhaton mga ka-vibes. O gunya, mauto nga nakasalami, nagpagkasalami ni Pilo. O gunya, mo ni mga panghitabo mga ka-vibes sa muang paghuman sa muang kasal. Salamat kayo lay ha. Salamat kayo lay nga. Kasal lang yun ta. Karon.
0: Maulagi.
1: Paspas kayong pagdagan kayo sa panahon. O na.
0: Gikapoy yun ko sa ato ang honeymoon Pilo.
1: Samang taon nga nahinaykan man natin si Maringhoy. Kay kasal man. Pero muna magkunahon na bitaw ko lay. Paspas kayong pagdagan sa panahon. Una, nanguyab ko ni mo, tulog katuig wa ko ni mo, gi sugot. O niya, pag sugot ni mo, paspasar yung kayo. Murag, kanabitawang kuan lang, instant lang kayo. Pero karon ako na yun ka, kasal na yun tang duha. Sa mata sa Ginoong, mata sa atong mga, mata sa mga silingang Marites. Yun, kasal na yun ta, kita na yun.
0: Oh, maog yun, Pilo. Kaya nang, swerte po kaayo ko, Pilo. Ikaw ang namahimo na kong bana. Mauna nga, pag-propose ni mo na ako, wala yun ko nagduha-duha, bisag ang imong gisuloob ang pulog, ang short nga, sa kusahari na ang tela.
1: Bitaw, kanaang, pero... Pero nakoy sulti ni mo dai lay.
0: Unsa man na Pilo?
1: Kana ang taguin na to imo hangi buhat-buhat nga sa kusarina nga short.
0: Aha.
1: Taguin na to. Palihog lang kog tago at tuna kay
0: nganong taguan man nga remembrance man to kay maumutay mong gisulob sa nagpropose kay nako.
1: Goan. Di man siguro po gabuang nga, well, di po siguro katantong buang ba nga, wakakakahibaw nga, mura ko atog yabagon nga nagsulob atong imuhang gihimong sa kusarina.
0: Yabagon? Dili man.
1: Mura ko ka na magsurusuro yung Dias Plaza.
0: Daghan man kayong mga comments nga, angayan kaayo ka. Oo, niya daghan gani kay itong views, kay tungod sa ako ang tinahi.
1: Basta. Basta, palihog lang kong tago ha. Aron di ta maglalis. Mauna ha.
0: Palihog
1: lang
0: kong tago. Sige. Ako ana tong daguan.
1: Ana, mas maayo. Mas maayo pa, Lay.
0: Sige.
1: Og mao ni mga kabayabs medyo nakabantay ko ba sa kuang bana. Nahog naman bana na magiguni kay minyo naman mi. Sa human palang yun sa mong kasal, murag nakabantay na kung nga muraog na nasa pagsupak sa kumbaga gusto. Muraog ka na ang ni maugutoy, permero sigurong pagsupak niya. Nga wadi na iya ko nung pataguan tong akong gihimo-himo nga short niya sa kusarina. Kaya hindi na ko nung siya musulo mga kabayabs. Ogo niya, pila kaadlaw niya na, mao ni mga panghitabo.
0: Dong Pilo!
1: Day.
0: Na-promote ko. Anya, dako na kay kog sweldo ani.
1: Unsa?
0: Na-promote ko
1: sa anya. Kuan, sa imong trabaho?
0: Oo, anya, ang ako ang oras kay mo duty kog alas 8 sa buntag, mo output kog alas 5 sa hapon.
1: Kana ang.
0: Ano man?
1: Dali ko isulti nimo day. Lay.
0: Unsa man?
1: Nalipay man gano kay na-promote ka apan. Kwan, ako gusto, ako magkong plano day. Ganahan ko kay minyo na magyuta no?
0: Oo, lagi.
1: Kasal na magyuta. Ganahan ko nga mag-focus kas balay. Ganahan ko nga... Ganahan ko nga dirira kas balay.
0: Sa balay?
1: Gusto na ko nga anhir kas balay kay minyo na magka. Magkatiman ka na ako, unya, sa itong umaabot unyang anak pohon.
0: Ano man Pilo nga... sa nanguyab pa kay nako, dugay naman ko nagtrabaho aning kumpanya ha. Unya, nganong karon nausab man. Unya, nikalit lang kag...
1: Uyab pa man ta, oy. Uyab pa man ta kaniyan to. Karon, minyo naman ka. Di naman ka nga single. Di naman ka single ladies. Minyo na ka. Kasal na ta. Sumuna, isip po sa katrabaho sa asawa, o sa ka... Isip po si obligasyon sa asa ka asawa, nga anhis balay, magtrabaho ka din is balay, o magbuhi, magatiman ako, ingon man usap sa tong umaabot nga anak, sumuna, akong desisyon, mausunda.
0: Pilo!
1: Kay, di kumusugot nga magpa-promote-promote ka. Gusto na ko nga mag-standby na kas balay, kay minyo ka na.
0: Pilo, sayang ka ayo, unya, maayo na lang sa to ang akong sweldo.
1: Hello.
0: Magkapadala ko nila ni mama, o papa.
1: Daon sa mataong ka, eh? Magsige makagunauna na mong ganikanan. Minyo ka naman. Nananala. Basta akong desisyon may sunda.
0: Aha?
1: Ugma, undang sa mong trabaho.
0: Muundang yun ko. Sigurado ka.
1: Anhi ka na sa balay. Ako na yung mangitag trabaho. Minyo ka naman. Asawa naman tika. Sumuna, akong obligasyon na magbuhi ni mo. Diha ka na sa balay. Undang ka sa trabaho, ha? Maulay akong desisyon. Mga kabibes, iagi kong ipaundang. Nitong tungora mo rin kong nahugno. Kay sukad gani adto sa uyab pa mi, pero timangin doon siya magkasuporta na ko na pinagmaghisgot ko sa kong trabaho. Apa ni adtong tungora nga imbes na promote na ko, nako na kong sweldo. Dito pa kunyagi Dito pa ko niya gisupak og di lang kay pagsupak mga ka-vibes. Iyaha pag yung kong gipaundang sa kong trabaho. O kunya, sunod ni gayon ni ana. Nga mura bang nakaingon, murag nakasulti na yun ko sa kong kaugalingon nga unsa na ni kumbana. Murag na-action ako pagmahay ba? Mauni mga panghitabo mga ka-vibes.
0: Kanang dong pilo.
1: Suman.
0: Kana human naman ko buhat diri sa buhatonon sa balay.
1: Mm.
0: Kanang kuan iniga hapon ba? Pwede mo bisita sa ako nilang mama ug papa didto? Dool-dool ra bitaw naaraman sila sa Pikas Barangay.
1: Kanang sige pag kanang imo ilakaw-lakaw no, may pag anak ka sa balay, mag-focus ka diha manilhi ka din ha. Manglampaso ka din ha aron limpyo ang atong panimalay. Magpuyo-uy na unsa magkaoy mura magkagdaga.
0: Dong, ang balay na to, purti na ganing sinawa ani, sige na kong lampaso. Unya, nangahurot na ang mga dahon, kay sige na kong panilhig. Unsa pa man akong buhaton
1: ikaw
0: dire?
1: Ikaw no. Kuan kay ka, acting kay kang dalaga. Murag, dalaga kay kag... dalaga kay kag paminaw sa mga kagalingon.
0: Unsa may nakadaga, ana. Nga niingon man ko, nga muadto ta nilang mama o papa.
1: Basta, ay.
0: Kuyugod mati ka.
1: Kanang imuha, no? Surisuroy rin na imuha.
0: Surisuroy? Ang surisuroy ba din ang pagbisita sa ato ang mga ginikanan?
1: Basta, pagpuyo di as balay, ay. Magtanaw ka lang TV di ho. Di ba? Magkalingaw ka di panilhig. Aron na kay, lingaw di as balay. Nausa magkay.
0: Nausa man ka pilo, ay. Sus!
1: Ala.
0: Nganong nausab man ka sa una, grabe kay mong support nako. Unya, bisag unsay akong buhaton, naa ka pirme. Pero karon nganong ingon ani naman?
1: Ikaw no.
0: Nigawas lang imo ang tinuod nga kolor.
1: Daga pa magkakaniadto. Karon nga minyo ka na. Na naman ako na may nagkupot sa mamang gipangayo na gani. Kato na nag-ihaw kong daghang kayong baboy dito sa inyo. Kay gipangayo na nako imong kamot. Mga kamot nimo ako nang gipangayo sa mong ginikanan. Sumuna, ayaw pagsigig acting diyang murakag daga. Na, alas balay, pag hinuktok din hang, huwag kay trabaho. Hindi ba, manilhi ka dito. Hugasan to ni mga plato, humanag-hugas.
0: Humana, tanan. Pero nga nung di pa mo pa uli-on.
1: Kato mga humanag-hugas ni mo, Osbe, balikig hugas, ang nakilingaw.
0: Pilo, naunsa good taon ka. Nagmahay naman hinuon ko. Oy, anong ipakaslan di ka?
1: Mahay ba, oy? Basta pagpuyo, mauna kong lisyon. Pagpuyo, usbalay.
0: Pilo!
1: Mga ka-vibes, isa naman siguro kinsa pong asawaha, isa naman siguro kinsa pong banaha o magkatunong mong ingon ani. Ambot ba, oy, murag nakasultigig ko, naabot ko sa punto ba nga, nakaana ko murag, sa baka, o baka ko gibitik lang sa iyahang mga, gibitik lang ko ni Pilo kaniadto sa iyang pagsigig, suporta-suporta na ko, aron ba magpakasal ko niya, o sugton ginako siya. Karon mga ka-vibes, unsaon kumani, mura naman kong na preso ini karon hinoon. Perti naman hinoon ako yun ini nga. Ambot ba, oy? Nagmahayig ko mga ka-vibes nga mauna ni akong nahimong bana. Tambagin ako ninyo, bi, unsaon kumanis pilo karon. Nga wa naman ko'y desisyon nga ako, ah. Kay puro na lang yun pagsupak iha mga ka-vibes. Hatagin ako, sino ba nga bulawan ng panguna-una? Og din hinalang taman. Kiniinyong suki nga tigpaminawan ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Lalay. At oras mga kabayab sa lasdos, 41 na sa kahapunan. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayab. Mauna ni. Oy, Miss Emma.
0: Yes, the Jericho Mambo.
1: Muna to siya mga ka-vibes na sa mga naminaw sa itong mga radio karong hapuna. Pwede nga mo text diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802. O diya, syempre sa mga naglantaw sa ito ang live karon sa itong FB page at sa ito ang YouTube account, pwede mo nga mo comment din na sa ubos sa inyong mga greetings, sa inyong mga request o sa inyong mga unsa pa din na, no? O diya, Miss Eva, mauna itong istorya karong hapuna ni Lalay. Problema siya karon kay kaniadto, puro suporta iyang bana. Huwag yung pagsupak siya mga gusto. Apan karon nga naminyo na sila mga kabay. Dito na nigawas ang kinaiya ni Pilo. Nga huwag na ganyan siya nahimo nga desisyon nga iyaha. Tanan-tanan na lang, supako ni Pilo mga kabay. Kaya di na kuno dalaga. Gipangayo na kunong Pilo ang iyang mga kamot nga ito siyang mga ginikanan. Kastila ni Spilo. Sige lang, apa sa dili pa Miss Eva, mag-commercial break ko sa ataka diotra ni. Ang itong oras magkakabayab sa alas 2.42 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
0: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayan, sa las 2:43 na sa hapunon, o kamo na minaw lang yung gihapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, nasa to ang text line, mga kabayabs. Abli na ang atong text line. Alang sa inyo mga bulawan ng panguna-una, ilabi na sa mga naminaw karon. Sa to mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, na mga drivers nga naminaw. Ining atong programang request 91 sa 93.1 FMR Cebu. Sukad sa launa, hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Subo na to ang istorya karong hapuna, mga kabayabs, ni Kuan, Malay. Mao gini kinadak ang problema ang lalay karon kana minyo na rabas lami sa iba.
5: Kasal na sila ba? Mauli.
4: Oh, mo kaingon di kanang makaingon taon saon man ini nakasal na rabas mida. Oh, niya karon murag karon pa nang gawas ang kana ang kinaiya iniya hangbana nga si Palo. Sa pa,
5: Pilo. Si Palo.
4: Pilo mga kabayo. So, Pilo. Siyempre, ang sa may angay buhato ni lalay ini iyang bana karon nga karon pa nang gawas ang kinaiya nga minyo na sila mi sa iba. Oh, niya, maor ba to'y pong raban ni Pilo bisag pagbisitas ginikanan, bihas ni Pilo.
5: Bitaw no.
4: Murag grabe gyud ako ag kausaban gyud, no? Makaingon ka ba nga grabiha sa kausaban ni mo Pilo oy, no? Ultimo ang pagbisita sa ginikanan ngadto sa yahang sa bisita sa anak ngadto sa yang ginikanan. Grabe man mong pagsupak.
5: Oo, asa ka ang
4: liman ka pahugasan ang plato.
5: Oh, bisag humanag hugas.
4: Nanhala. Sa may angay nga buhaton sa to ang sender, sa may inyohang mahatag advice sa tong FB page, Miss Eva.
5: Niingon diri si ni tanaw day si Koan DJ LC.
4: Hi, mix DJ LC. All right.
5: Unya niingon siya nga pasmo tanimo Pilo kay paundangon tanimo og trabaho. Ana unya maayong udto ninyo diha ka vibes, paita galibog ko unsaon pagtambag.
4: Mao na mo. Usaman iuli ba niya si Koan? Iya ba inong ginikana ni Pilo nga iuli lang ko ni ko, iuli lang ko ning inyong anak. Nay, atay. Ay, ako lang ning ilo, iulit lang ko ni Pilo sa inyo ha. Kaya sa omani nga, wa naman ko'y ako ang desisyon, tanan naman lang supakon ining Pilo. Mura naman kong ipriso, anino.
5: Kani Adto, mura na, nahog na yun na murag pakitang tao, DJ Rico Mambo, kay katong naghimo si Lalay o Polo nga sa Kusarina, o niya Sean, gisulo, para ingnon siguro, pakarong ingnon na tong tanan.
4: Pero,
5: kay kinsa may kuan na nga mo.
4: Ni sopak na nako na kitong pagsopak siya muna ho na si iba. Basing nagmaha, basin po nakaanas Pilo, bawsan talang kag menu nako ha. Ngano? Okay, ngano man pong gibuhatan man po niya sa kusarin ng short bisan makinsa guro.
5: Pero na, ko ay. Guro,
4: Pilo. Sige, ikaw ron katawa sa ron. Ataw ay si Moes akong bugal-bugalan ron.
5: Iha po nang sala di Jericho Mambo. Kaya nga nung sa pag-propose niya, maumay ang gisuloob. Kaya para siguro mo ingon si Lalay nga, yes.
4: Okay. Ano, usap na siguro sa plano.
5: Makaingon si Lalay nga, kani o, iya dyong bandera ang ako ang hinimo.
4: Ma-proud si Lalay.
5: Ma-proud, ana. Niya. Wala dyong niya gika-uwaw nga. Ingon, ana, sako sa harina ang panapton.
4: Pero niya ay, sa huna-huna atong Pilo, sige lang, kataw ilang ko kaya nagkasal na to, Lay. Sugot ganit ka magpakasal, Talay. Ano na mo?
5: Diha na, Lay. Mausad ka. Pataguan na, Dayon.
4: Bitaw na na, ha? Okay, maumay paghumas kasal. Maumay ingon niya, Dayon. Nga, katay mong ibuhat nga. Kuhan, Day, short, Lay, ha? Katong sa kusarina. Palayog lang kong tago ato. Hindi na kumusulo ba to. Kaya diha man, Day. Diya man dengi, murag, ya dengi, testingan mo sa iba ba nga. Kasal na ta, bahala ka din na. Basta kayo muna, yung mananatag kasal. Mangita kag live, kapriso ka, na. Nahala. Mo na aroy problema kay Lalay kay mura na siya kanang giisod sa laang lagi nga.
5: Oo.
4: Mura gipatukob siya wag kanang maghimoglit ag Miss Eva.
5: Oo. Unya nakaingon po siguro na si Pilo di Jericho Mambo nga sa tulo ka tuig nga pinaabot
4: kana dugay kay taas kay panahon.
5: Oo, siguro gyud na iyahan ko ayon pero
4: dugay kay sig pinaabot sa pagpanguyab unya. Sige lang aguantahon ko lang mura lagi kana laging nanglit ag og tikling lagi sa kuan kalibunan
5: nga. Ano nga nagpaabot kanus a kanus anay mabiti.
4: Sige lang tiklinga ka mo kaon gina kang tibuok maes din kuha gikaslaang ana magkaron pagkakuha slaang Miss Eva ni kuan ining Lalay dito na gi maltrato na siya hindi ka nanhala
5: imbis si Lalay kay Buaya
4: imbis si Lalay Buaya siya man na to kuan na tukob siya karon na unay si Lalay nanhala Unsa may angay buhaton mga ka-vibes ini karong sender na to? Mm-hmm. Problema biya po niya gyud kay.
5: Abita.
4: Sa uman ani niya karon mura magig tinuod magyud na nga. Unsaon pa man niya ini pagkuan hinoon? Ana pa may kuan sad. Bahala na po siguro una na ba. Mm. Mao na magpirmi Miss Eva, bahala na po siguro kung sa mo kakasal o kung sa mo kaminyo.
5: Oh. Mahala na kung mga cause naman ganig stress.
4: O tanaw ni mo mura na magkuanig, kuan mago, maltrato na magkuanig.
5: Ultimo kuan, kanang mo bisita sa ginikanan, di na mo sugot. O niya, anhan ang permis sa balay, gipaundag og trabaho. Ingon ana ba? Murag, dilipod ka ng fair.
4: O niya, parihari biya tang tao biya. Kuan nga nung imuha man pong, grabe po makakuan si kuan, lagi ka ng pilo. Parihari tang tao, pilo, naunaan po, kung sa'y kalipay ni mo. Gerahan ka nga matapos ang kalibutan na imong asawa din nga wala ay kalipay gyud tungod sa imong gibuhat.
5: Og ako ay na DJ Rico Mambo, bahalag mapriso ko basta kay magkigbuwag yug ko.
4: Uli gigana.
5: Uli gyud ko. Bahala
4: na. Sige, kuan na ta. Papirmahay na lang ta nga magkuan. Bahala na lang kung kuan ka sa ta.
5: Dili na maayo oy kanang ingon ana nga mura na lang kagway kagawasan kanang dapat kay kung unsa ang imuhang gibuhat kani adto dapat mas palabuan o dapat kay... nay mausab di Jericho Mambo pero mas palabuan pa unta ingon ana ba unya kay kato grabe man kaayo ang iyahang gipambuhat kani adto
4: perte gini tando may kayo gyud pong palagi niya mura og kanaang kuan ba inon tampo nga mura wa gyud libog iyahang pag-uyab nila wa gyud libog spilo kay og kun sa iya mga gusto tando ra gyud spilo
5: unya
4: sus pagpamilya dito na usab
5: dito na dito na
4: wala. Pwede na niya problema ha. Maulagi na alagi, no? Kanabitaw kayo na ana. Di naman po, hindi naman musugot spilo. Basta kay, mauna kong desisyon. Di, yung kong
5: musugot. Okay na, DJ Rico Mambo, nga muingon nga, dili na patrabaho o, no? Niya naara sa balay, kay, anindot po kayo kay Gipa, feeling princess ba? Ingon ana. Pero kanang bawalan ka, sa kanang, muad to sa ginikanan, muragwa na yun ay ayo.
4: Muna, saan naman lang, ugli ka mo bisita sa mga ginikanan? Saan naman lang? Kuwang naging sa dokol si Pilo. Sige lang, alas 2:50 na mga kabayabs. Kung resulos na gamay, Miss Eva, balik na karoon daw taon.
2: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Again, ang atong oras, alas 2:51 naman mga kabayab sa mga naminaw. Karon, pwede mo nga mag-comment din sa obos, ha?
4: Yes.
3: Sa mga nagtanaw sa itong FB page, di ayaw niya. Siyempre, sa mga naminaw,
4: pwede usap mo. Ubay yun ang nagtanaw, pero wala lang sila ni comment.
3: Pwede usap mo nga mo text dari sa ito ang numero nga 0995472-0802. O niya, akong balikon sa mag-ausa, sa mga abaw, maupay pag-abot, maupay pagtanaw sa ito ang mga kabayab, maupay pag-ablis sa mga radio.
4: Oo.
3: Ang istorya, karong hapon na, maulagin niya si Lalay, nga na problema si Lalay. Kay karon, kaniad mangod sa oya pa sila mga kabayab si iniyang partner nga si Pilo, iyang bana nga si Pilo. Si Pilo wagyo'y pagsupak sa tanan niyang gusto mi sa iba. Sa tanang mga gusto ni kanyang Lalay, naagir naaragin si Pilo. Sige lang tando, okay. Sus pagkaminyo na nila, di naman gyud dito naman nausab si Pilo kay og unsay mga gustong Lalay, supakon mang Pilo.
4: Oh, sayang kaayo nga na promote niya gipaundang.
3: Pag na iniingon siya nga nalipay ang kas Lalay kay na promote na siya, ingnon po siya, pag undang na kay minyo ra ka. Pinakadaga ana. Ana si Lalay nga mabisita si sa ginikanan na pagpuyo din ha kay naglaag-laag ra ng imo. Pagkuan panghugas din ha kato mga limpyong pinggan usbig hugas. Nanhala oni ay sa to pagbalik karon taud taud pagkauban nato si Uncle Boy ug si DJ Pamela. Miss Eva. Oni ha, syempre hantar pa ta sa alas 4 hanggang mag-uman-uman ini nga tong programa. Ang ipangayong awit sa to ang sender mga kabayabs, hindi ako katulad niya. Tony Paminahon, balik ta karong taud-taud. Kauban si Uncle Boy ug si DJ Pamela mga kabayabs. Miss Eva, okay na ka?
4: Yes.
3: Sige, oni ha. Sa to mga kabayabs karon alas 2:52 na sa hapunon. Sa itong pagbalik, makaoban na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela. Hindi nga programa ang request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang request 931. Mauna ni, mga kabibes.
5: Alam ko
6: request 931.
5: Request 931.

M Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, pag-usab mga kabibes o ania na ang laing FMR News Break. Sikat nga singer, aktris Dolly Parton, mitaliwa na sa edad nga 80.

0: gianunsyo sa pamilya sa inilang country ang music icon nga og global humanitarian Dolly Parton. Pinaagi sa social media ang pagtaliwan ini sa laing kalibutan sa edad nga 80. Sigon sa pamilya, malinawon ang pagtaliwan ni Parton sa Nashville, Tennessee nga nagabilin na og 7 ka dekada nga karir ni ini. Isip usa ka sikat nga singer, songwriter, actress og philanthropist, playwriter og author. Ang mga sikat nga hits niini naglakip sa awit nga Jolene, I Will Always Love You og ang Do It song nila ni anhing Kenny Rogers nga Island in the Stream. Og mao kana ang naglangkob sa atong FMR News Break. Karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Alang sa dugang pang mga balita at angi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programa nga Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

M Radio Favorite Music Radio FM Radio 93.1 Maananya.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
7: Adoras mga kabayan, alas 3:28 nas kahaponon. Og kamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, mga kabayan. Mauna ni. Okay, Uncle Boy, Miss Ima, DJ Pamela.
8: Yes, hello!
7: Alright, may hapon sa pag-usabon niya alas 3:28 na, Miss Iba.
8: Yes.
7: O niya, isa ito mga kabibes, karong naminaw, kumusta man mong tanan. O nga siyempre, sa mga naminaw sa ito mga radio karon ang atong text line, alang sa mga ganahan pagyod nga mong padangat, sila mga greetings o request.
8: Mm-hmm.
7: 0995-472-0802. Onya, oi karon din ay kuan mga ka-vibes nga nag-viral karon, Miss Eva. Nga si Derek Cross na ana kuan na sigpatan diya sa may Mactan kaganina.
8: Ah, mao ba?
7: O sa mga legendary nga basketball player mga ka-vibes, Miss Eva. Kining si Derek Cross nga nagduwa ganini kani anto sa kanaang Chicago Bulls. Oh, nailado ni si Derek Cross ayaha in town nga athleticism nga grabe gyud makalayat og ingon tampong dunker na dunker ba. Oh, ingon ana onya may sa gani mo dagbo lagi Miss Iba niya karon. Idadidara naman lagi ni niya daghana sa kay mga injury. Mao na nga ni retire ni Derek Ross onya mo na. Kaganina naman to yung mga nakalat o mga nakatag ng mga larawan picture ni Derek Ross nga diha sa may Mactan mga kabayab sa Lapu-Lapu. Asa kanintawahan na ron, basig naari dire sa SRP, kaon ni Derek. Di ba kaanani dire sa may kuan Miss Iba? Pasil, kaon ni isda.
8: Katong sugba-sugba.
7: Sugba-sugba. O kami pa yung nagkakoyog aning Derek Ross karon. Ako ning dad on diris may pasil aning sugba-sugba. O, kanas may kanaang pisport. O, damay sugba-sugba din ang mga isda nga. Balit ka lang isda. O niya, human mo. Ato kalitog imong ipasugba. Pastor na miya. Nahala o niya karong hapuna, DJ Pamela.
9: Bueno, ang istorya karong hapoy na mga ka-vibes. Miss Eva, mauto si Lalay.
8: Si Lalay.
9: Ngay na problema kay ihalagi ko nung bana karon Miss Eva kani adto sa ulitaw pa og sa kani ang inong tampong
8: nanguyab.
9: Nanguyab pa, uyab pa sila. Pero tigod ko no ka kana ang masinor potor sa Miss Eva. Supportive kaayo. Grabe gyud maka kana ang suporta. Grabe gyud makahatag og suporta ngadto sa iyaha apan karon nga naminyo na sila. Paskang dako ako nung kausaban. Kay ngano man, kung naa sa mga gusto, Miss Eva, wa na gyud kana ang supako na gyud pirmi sa iyahang bana. Ani ay nainingon mayong hapon sa tanan, DJ Rico Mambo, naa lang ko pangutana nimo ngano dili man nato makita sa live si Uncle Boy og si DJ Pamela. Ilabi na si Ma'am Eva, sige lang og maskara nga unta mga gwapo o gwapa man sila. Bitaw, ano man na po ng cool boy, hindi mo saka magpakita.
8: Bitaw, no?
7: Ikaw, ano din siyang kapakita saan?
9: Bitaw, na way bayad ko na ingon si ma'am ko ay, hindi lang ganida.
8: Ay, no, free ra na sila.
9: Libre ra. Kuan na nila ha, ice cream lang ila. Bita, wa mami nagpakita lang oy kay kuan ka na ang di kay maingon anak ka, kuan confident ba na ang cool boy?
7: Mauna, no? Kuan ang mauna nga. Nindot masaguna nga di nalang putanan kay karon mang kong panahon na yag-yag na mas Facebook tanan.
8: Oh, basin at nganda dias gawas. Oh,
7: di gawas na Miss Iba at itong ganahan mi ba nga mawa ka nabitang sama kani adto mga kabayes nga maminaw ganita gradyo kani adto magkuan man ta mag-imagine ta ba nga kung sa kay naong nga nantawhana no?
8: Kung sa
7: kay dagway ng tigwa nga ana ba? Kung sa kay dagway ng bayuta? Kung sa kay dagway ng kanang bayhana? Muna nga diri sa FM Radio amo nang
8: iwan. Cool boy.
7: Dili pwede mahayagan.
8: Mga kuan siguro ni sila vampira.
7: Bitaw ay nanalama bitaw na mga ka-vibes kay karon
8: mangod. Mahadlok og kamera.
7: Tanang mga radio station karon live na gyud streaming na. sumuna kami diri sa FM Radio na amana sa gihapon ta. Na magihapon tayo mga live. Sumuna among ipaneng kamutan bisan pa magnaagihapon ta live ni apil ta sa kaniang pag-usar sa mga batan-on karon ining gitawag nila Facebook Live. Pero naagihapon tayo mga dili ipakita aron nga magpabilin gihapon ang atong mga kuan kani adto bitaw mas iba ka na inantapong nga ba mga magpabilin ang atong mga naandan ba nga
8: sa radyo.
7: Mag-imagine minaw tag radyo muratag mag-imagine unsa kay nao nga nang Uncle Boy
8: kanya
7: unsa kay nao nga nang DJ Pamela unsa kay tarong nao nga ni Miss Iba nga magmaskara man naatod sa live pero magmaskara ana so muna siya nakakuan mo muna nakuha ra ninyo nga ang ato dire gusto nato nga bisan pa man naata ni apil tas mga batan-on ni apil ta sa usar sa pagdagan sa panahon apan gusto gyapon nato nga murag mabuhi bang kuan ka na ang imahe sa radyo Miss Iba nga kana bitang maminaw lang ka din na maghinokto ka sa balay maghinokto ka sa bangko karon maglingkod maminaw ka maka anak ka bitaw sa noon sa katinood bitaw naong an anila no kay sa una mao maginay tradisyon ba tradisyon di ay nga kani adto minaw ka gradyo maguna-una na ka kung sa kay naong ang nilang DJ Kimyat.
8: Wala man po yung cellphone na kani ato. Kung sa
7: kay naong ang nilang DJ lang ganida, ingon ana. Kung sa kay naong ang nilang...
8: Ay, na naman to yung TV sa una.
7: Na naman po noon. Pero katong naan lang sa radyo ba?
8: Mga sa radyo.
7: Radio personality ba? Nga, katong walay TV network mas iba. Maguna-una, giga, kung sa kay dagbayan na nila, no? Kung sa kay ilang purma nila, kung sa kay mga mugbo, baka nang tawhana. Tagas baka nang tawhana. Pero maguna-una ka, labi na kunong nasa radyo Miss Iba, muana mo sila nindot o tingog. Muana ka, nindota, guro, mga guwapo-guwapa, guro, no? Kay murag guwapo magtingog.
8: Onya, naman si Ubay na kuan, Uncle Boy, nga nindot o tingog, pero lain din dagway.
7: Mamay mga makita nila nga mga DJ nga magkuan, labi na magsamaan ang magbarangayan, magkabayab sa barangay, magkabayab, kasikas barangay di ay. Sus, pagtanaw nila, naa dito sorry sus di mao din ang tuhana okay bitaw na nahala ingon mo na siya
8: anya sa ako apod Uncle Boy mao magmaskara ko kay mao man na ako ang bali task kay so, nang misteryosa
7: mao na so ko na mo na siya explain na dia explain
8: mao na magmaskara ko kay apan. Gusto ko magpamisteryosa
7: sige mao na siya mga kabayb sige unya karong hapuna alas 3:35 advice at tagamay Miss Iba. Kung siya may mong mahatag advice niyang sa ni Neron,
8: Lalay.
7: Si Juan Lalay. Okay,
8: ang ako ang matambag ni Lalay nga wala naman jud kay mahimo ay no kay kasalaman mo pero kinahanglan siguro nga imuha siyang istoryahon or imuha sa siyang hadlukon nga kung dili siya mo support sa imuha like kanang tinarong nga kanang mga katuyuan ni mo nga dili siya mo support hadluka nga imuha siyang bulagan. Mana,
7: ingnon na lang magkuan na lang ta magsiparit na.
8: Or imuhang kanang ingnon nga ang akong gihigugma ang kani adto nga pilo dili ang karon.
7: Mao na.
8: Anao na lang nimo. Kadukadlukan na lang kay para pud nga mutagam sa nang imuhang bana.
7: Mao. Nala sige unya DJ Pamela.
9: Wala, iyan na lang ginaklarohon nga unsay ako ang gipakaslan kani adto nga kinaiya mo toy akong gusto nga mamahimong bana. Kay kung mao na imuha karon nga uyab ta lahi mong kinaiya o niya karon pagkabana na tika lahi na pa din mong kinaiya di na kung ana pas na kung ana kaya lahi man ang ako ang nailhan kani adto lahi man ang tao nga akong nagustuhan kani adto katumang kanhi nga pilo nga andam nga muhatag suporta din hinako ana sa mga desisyon ay muna ana siya aron mong kuan kani gara na nas pilo ana Uncle Boy.
7: Okay, maura usap na nga kuha. Yan na lang ang paningkamutan nga mura bitawag makamata ni Spilo kay ni Gara lagi ni mura siguro na ni Mouse ni kay yamang gibuhatan po doon katong sa kosarin ng short.
8: Yan yung masang gisulong.
7: Okay, lagi nagpasikat naman siya. Okay, uyan pa man sila na istoryahin ang bana mo day. DJ Rico Mambo.
3: Again, sa ito mga kabayabs karon mao na lang siguro to Uncle Boy, ang ay naiyari ng sultian kay Minyo na manggit sila karon tabagan niya nga ayaw dong, ang akong gusto nga makaoban sa ako ang pagkaminyo, katong imong kinaiya kaniyan to, kung sa imong ipakita dir na go, kay mao man to'y akong nagustuhan nga kinaiya, dili man ang kinin, yung sao mo na, huwag magpadayon ka sa ingon ni ini ni mong kinaiya, nga mura og lahi na kay ka kay sa kaniyan to, nga kana ang nanguyab pag kanako, mudiskasi ko ini, no? Kay wa man ko musugot nga makigminyo nimo tungod ining kinaiyahan nimo. Kaya akong nakita ang kinaiya katumang kaniadto nga maayo kay kadiri nako.
8: Kana.
3: Sige, unya, salamat na lang sa imong pagpabuhagay ining imong istorya kaagis gug makinabuhi inday lalay, no? Unya, karong taw-taon mosunod usab ang kuan mga kabayabs paspas kayong oras. Mosunod ang arang kani ang service yung kabayabs kaubad si DJ Langganida. Dayon ang arangkada balita sa hapon kaubad si DJ Langganida gihapon. Arangkada balita kaubad si Jake Batalyones ug si Ninya Corpus. Dayon mosunod usab ang TV Patrol. Mosunod ang mga maanindot ka mga sunata. Dayon ang replay sa drama onyang gabi i mga kabayabs. Onya, syempre playlist na pod. Onya, ang itong nakaoban ka ganina ang atong chief engineer si Sir Virgilio. Karon Sir Edgas. Onya, di ana Sir Edgas si Sir Gabriel, Ma'am Junits. Atong station manager si DJ Langganida. Miss Eva, kayo na.
8: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, peace!
7: Okay, DJ Pamela.
10: Ano? Ako na lang sa Amso, DJ Pamela. Maging on the stop thinking and then start. Tuwing naging salamat ug may hapon, kanatong tanan, mga ka-vibes, Uncle Boy.
7: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo maging on, tiguang bitaw paniti. Di ba taros, di ko mambo?
3: Onya, sa itong mga kabayans karang naminaw, daghang kayong salamat sa magkanunayin nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4, hangtod ining orasas kahaponon, musunod ang servisyong kabayans kaubad sa DJ Langganida, mga kabayans. Onya, syempre, wala man tayong oras, ako na lang usap sa DJ Rico Mambo Magingon. Lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sabay panahon na pa'y oras sa mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayans. Onya, wala man tayong oras. Sa di ba tamo biyas kanginan magbilin taong mga maanindot ng mga sunata? Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Mauna ni, ay nagangkayo

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabays! Kabays! Kasama sa
4: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!
6: May

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites.
0: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Yes, sir, present ang inyong pambansang Tamsi, tambok nga sexy Langga Neda sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad Langga Neda sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon sa mga ka-vibes nato nga busy nagtikaw-tikaw ning mga orasa. Ang uban sa to ang mga ka-vibes kay karon pa nag-snacks or karon pa nangapi. Ang pipila pud sa to ang mga ka-vibes kay kanang gipanugnaw nag-uwan ganina pinakalit. But before kuning sulod sa bus, murag ning action nag-init. Pero sa ubang areas yata sa Cebu murag nagpadayon og uwan no. But I hope wala. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes, sa tanan atong mga maalagaron nga ka-vibes nga nagpaabot sa ato ang programa, Serbisyong Ka-Vibes. Ang ato ang episode this afternoon, cutesy-cutesy, no? Wala tay guest, apandaghan tag pagpangalagad nga ihatod kaninyo. But let us talk about muna, usay mga kasikas, karong adlawa. It's a beautiful Wednesday, August 26, 2026. Unsa may kasikas, nako, nag-ano na pod ang Bulkang Mayon, no? Medyo nag-alboruto ang Mayon Volcano kaganinang alas 8:30 sa buntag. Unya, naagihapon sa alert level 2 ang bulkan. Unya, hugot nga gidili ang pagsulod, no? 6 kilometers nga radius, permanent danger zone. So ang mga naadinha sa to ang mga ka-vibes, dapit sa Mayon Volcano, mag-amping mo. Unya karong adlawa no August 26 National Dog Day. Sa mga ka-vibes nato din nga fur parents, sa dunay mga babies no, nay mga fur babies kanang ipasigarbo ang inyohang mga dogs. Pwede ba din yung i-comment, ibutang sa to ang comment section sa gipahigayon nato nga Facebook live streaming na sa FMR Cebu. Ang pangalan sa inyohang dog. Ibutang ang name. Name lang yun sa inyong dog mo inyong i-comment. Sa una, bata pa ko na ami dog, duha ka buok. Ang pangalan nila kay Saddam and Hussein. That was the time nga nag-gubat dito pos Iraq. Motong ginganlan sa kong ginikanan og Saddam Hussein. Duha man sila. So si Saddam and then si Hussein. So kamo, unsa may pangalan sa inyong iro, i-comment sa to ang gipahigayon nga live streaming now na. And syempre sa mga ka-vibes sa nato din ha, I hope ang kadaghanan sa to ang mga ka-vibes they are celebrating, no? Ilang gi-observe. So na sila yung mga ginagmay nga cutesy-cutesy nga pasidungog sa ilahang social media posts. Go ahead, ipakatap na. Maka good vibes man gyud no ang kanabatong natay ipasigarbo nga mahinungdanon sa ato ang kinabuhi. And not only that, ani ay laing angayng ipasigarbo mga ka-vibes. Good vibes only segment nato, pampa good vibes aron mauni mo kat mo pakatap, no? Good vibes ang mo pakatap, dili kay mga negative. Dun nay magtiayon nga nakapanag-iya og murag nakapanag-iya sila og milk tea shop dito ni sa kauluhan. Diha ni naog ang usa ka bata, girl, murag elementary yata to si little girl. Ning naog siya gikan sa iyang modern jeepney nga gisakyan. Pag naog niya, worried na siya og face unya ning hilak naog ni ingon. In Tagalog ha, ning ingon siya na nabiyaan kuno niya iyang school bag sa bus. unya ning hilak siya, ning action siya hilak, unya ning action siya dagan, kay iyang gukdon ang boss. Then nag-worry siya, narito tanan niyang gamit niya, iya dyan gisulti kay kasabaan siya sa iyang mama. So iya tang gukdon, gibadlong siya, gipugnan siya sa katong magtiayon, no, nga tag iya sa milk tea. Ang there's this guy, ning sakay siyang motor o giapas ang boss. After a few minutes, nibalik siya dito, iyang gidunol ang bag sa bata, gigakus sa bata, nalipay ang bata. No? Nindot kaayo, libre ragyod kung magpakabana ta, libre ragyod kung magbinuutan ta, libre ragyod kung mubuhat ang kaayuhan ngadto sa atong isig kataw. Walay bayad mga ka-vibes. No, instead of us thinking of something bad towards our fellow men, kana maguna-una tagdautan sa atong isig kataw, imbis na bisag unsa ang masud sa tuang utok, atong ipakatap ang good vibes, no? Mas maayo kung na yung mga ingunaan nga panghitabo o gitabangan ang bata, no? So let's spread good vibes. Matag karunugun niya, inyaning madunggan ang ato ang good vibes only nga segment dinhi sa servisyong ka vibes, because ang ganahan ako, monay mo pakatap sa social media, sa on-air, no? Ayaw na tong mga bati nga mga dili ikaayo sa tong isig kataw. Si Almira Henares ang name ko, no? Kay Jack ang name sa ilahang dog. Wow, Jack. So, ayahang partner si Rose. Unsa man ni siya? Sige, sulit niya. So, unsa ni inspired by ang name nga Jack? So, sa Titanic ba ni inspired by Almira Henares? Naman ay nana, no? History sa ngan sa inyohang iro or sa inyong pet. So, after adtong dog, wala na dayon mi nagdog kay pagka wala nila sa kalibutan, na hurt me, na broken hearted me, never na gid ming nagdog, no? So si Saddam ug si Hussein Ragyod. And then ang next na namo na pet, dili na dayon dog, bird na. Naana dayon mi birdie. Kamo unsa may history anang Jack Almira Henares. So ayan ha, pampa good vibes mga ka-vibes, no? So kunay manginahanglan og tabang, di ta maghunahuna og dautan sa atong isig kataw, atong tabangan. Good job sa magtiayon nga dito to sa kauluhan na hitabo. And ni ay laing pampa good vibes karong adlawa, kahibalo ba mo nga karong adlawa gi-release, no, sa grupo nga The Beatles ang iconic single nga Hey Jude. Mo nang apil sa kong playlist kaganina katong Hey Jude, don't let me down. Sakto ba ko lyrics? Basta, kana siya nga song. So, karong adlawag yun, August 26, 1969. Trivia ha? That's very iconic. Daghan kayong nakaibaw ana nga song. Daghan kayong mukanta anas video kay inyong mga lolo, inyong mga papa. No? Even ako ang generation kahibalo na, ambo to kaibaw na, kaibaw pa bang generation ni Christine? Kaibaw ka na nga song, Christine? Hey Jude. Wala kahibaw. Si Igkas, kahibaw dyan ka ni Igkas. Kaninga song, Kas, 1968. Pila edad ni mo ini? Pag 1968, pag-release gyud sa The Beatles sa ilahang song nga Hey Jude, wapa ka na tao? Pila man na yung edad? Nga masuko man kagi? Klaro ragali. Nasuko siya. Kaninga mga walay respeto ni ako mga batos din ni. Nasuko siya na ako. Ay, guro na akong giklaro. Gimabdos pa kaanis imong ginikanan o imong mama? Wala pa pod. Wapa ka na himugso ani. Wapag yun ka na puro mabisang kuan naman lang. Wadid. Pero sikat kayo ni nga song, diba? So kaibaw kaani nga song, Hey Jude. So today, na-release siya, gi-release siya mga ka-vibes sa The Beatles. Alright? So ayan, ayun mga daghang good vibes for today, no? Magtinabangay tag-spread sa good vibes. Doon na magian nga good pampa-good vibes inyong i-share. Mo na inyong i-share mga ka-vibes. Hindi kayo mag-share mo anang mga bati nga balita na igipang whatever. Ayaw to i-share. Ang inyong i-share, good vibes only. Alright? Strictly good vibes. Walay lain. Hi to Bangs Kasura! Kumusta ang Surigao? Marajaw karajaw sa tuang mga ka-vibes din ha sa Surigao. So ayan, unsa pa may mga panghitabo today? Today mga ka-vibes, ika-18 nga adlaw, 18th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alright? O, nagpadayo na siya. At tangin ninyo sa itong arangkada balita ang mga detalya, mga updates kung unsa'y nahitabo kaganina. Alas 4:49 na. Live ta sa FMR Cebu atong official Facebook page. And palihog og follow po sa atong ubang socials. Doon na tay Instagram, TikTok, doon na tay Spotify, doon na po tay YouTube channel. Para mas daghan na yung rason na maamoy overload of good vibes. No? Alright, pangalagad highlights na ta. Ang Cebu Provincial Government naghatod og pangalagad ngadto sa Tabuelan. Doon sa Servicio Caravan sa Tabuelan. Kung diin ang hatag sila mga libreng servisyo, government services sa mga residente ni ini. Ang ilahang gipang apod-apod mga ka-vibes, no? Mga ansa man ni siya, financial assistance, 10,000 pesos sa biktima sa Typhoon Tino. Unya naapod sila cash assistance worth 3,000 paingon nga to sa mga habal-habal drivers. And nag-extend pud sila, nanghatag pud sila napo ka kilo nga bugas. So pila kaha ang mga nahatagan, pila ang nahimong benepisyaryo dito sa Tabuelan, and nang hinaot mi nga nakatabang gid na ninyo mga ka-vibes. So good job, no, sa ato ang Cebu Provincial Government. Kaya gisuyod gyud nila ang mga nagkalain-laing munisipalidad or probinsya nga nanginahanglan pagyud og assistance. Labi na tong nabiktima gyud, grabing biktima sa bagyo og sa linog. Init kaayo din ha sa Surigao. O ganina pagsud ako sa booth ni Action naman pud og init. Giabandon ni sa kondo nga gitrabahuan sa kuang hobby. Unya naluoy man siya, iyang gidala sa among balay since June 2022. 2 months old pa si Jack. 2 months old si Jack na naabot sa inyong life. Good job, Almira and Hobby. Kaya, giabandon na inyong gikuha, inyong gisagop. Good job! Laing pangalagad na to, Moni, ang DSWD nagpalig-on sa pagdumala alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Misalmot, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD 7 sa pagbansay. Aron mas mapalig-on ang mga programa o budget alang sa kaayuhan sa mga bata sa Visayas. Ang DSWD 7 isip pangulo sa regional o isip pangulo sa Regional Council for the Welfare of Children mitambong sa Cluster 3 Regional Training of Trainers on Child Budget and Expenditure Tagging and Tracking o CBET. Gihimo ang pagbansay sa mga nakalabay nga mga adlaw. Tumong niini nga tudluan ang mga partisipante sa hustong pagplano o pagsubay sa pundo para sa mga programa sa kabataan. Pinaagi sa CBET, gilauman nga mas epektibo ang paggamit sa budget o masiguro nga ang mga proyekto sa gobyerno makatubag sa panginahanglan sa mga bata. Matod sa DSWD 7, padayon ang ilang paningkamot aron mapalig-on ang pagdumala nga nangulo sa proteksyon ug kaayuhan sa matag bata. Good job DSWD Field Office 7. Katong nabisita pud ta no ni RD Shalane Lucero, daghan kay tag nahisgutan, no, and I'm very grateful nga nahinabi gyud nato siya ug iya gyud mismong napadangat ninyo ug unsa ang mga kalambuan sa mga nagkadaiyang proyekto sa DSWD Field Office 7. And aside from that, ang good news nga iyahang dala mo ni ang uplift assistance. All right, extended until September 3 mga ka-vibes, kadtong wala nakaadto sa ilang schedule, dunay extension until September 3. Palihog og coordinate sa inyuhang barangay aron makahibaw mo og asa na pod ang next. Apan, ang siguroon ninyo nga inigadto ninyo to get your 2,000 the uplift assistance, makaregister mo for e-banking so that ang inyong September, October, November and December nga uplift assistance diretso nang isulod sa inyuhang any e-bank or online banking. Alas 4:54 na. Ano na ta sa to ang ka-vibes advisory? Medyo may pagbabadya na naman ang rotational brownout mga ka-vibes. Red alert na pod ang Visayas hangtod alas 9 karong gabi, Agosto 26. Nagsugod kaganinang alas 3 hangtod alas 9 sa gabi. Nya doon na po red alert na. Then yellow alert sa pipila kabahin, alas 2 hangtod alas 3, nya alas 3 hangtod alas 9, and then alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. So ato rag yung i-expect mga ka-vibes nga doon lagi mga gitawag og rotational brownout. So ato gyud nang bantayan kanunay aron dili pud ta ma-shock and ang ato ang mga schedule labi na bitaw di ay ning mga dunay negosyo, dunay mga ginagmayng patigayon nga nanginahanglan og electricidad, mga pagkaon. O, oh, di ba? Ang uban unsa pa yung nga ginagmayng patigayon nga nanginahanglan og electricity. Even ang mga working at home, no? But then again, tungod kay one, in fairness, 1 hour sab yun. Ang uban di galikabot og 1 hour. So, kadiyot ragyod siya, di gid kayo mo mahasol ng bonggang-bongga. So, kaya ragyod ninyo nga, murag idin, muna ninyong i-break baron para 1 hour lang, di ba? 1 hour lang man or less than an hour. Di na po siguro mo makasaba. And I'm sure, kay Bao Manggod ang, this is announced, no? Kay Bao ang probinsya, tibuok probinsya ini, ang entire Visayas, nga mo ni ato ang problema. I'm sure even ang mga employers, ning adapt, ni adjust. Dili kay pakasadun ang empleyado tungod kay wa naka online for 1 hour. Dili in ana kay dili pud nila sala nga na nag brown out nga nag rotational brown out. Ayan, mao na ang atuang pangalaga, atuang ka-vibes advisory, pangalagad highlights, o gang atuang good vibes only nga segment. So, sa mga ka-vibes na to, again, akong giauhag ang tanan nga kung doon na mo'y pampa-good vibes nga maagian, nakitaan, mao na inyong i-share, mao na inyong i-post or i-repost, no? Dili ta mag-anad-ana nga mag-share ta o mga negative vibes. So, all good vibes, nothing but good vibes, strictly good vibes. Ana ra gyud ato ang pulisiya. So kun may makit-an nga pampa good vibes, inyo da yung i-repost, inyong i-share. Pwede po niyo i-share din hi para atong ma-feature sa ato ang programang serbisyo ang ka-vibes. Okay, magtinabangay ta ha, nga mo nay mukatap sa social media, mo nay makit-an sa mga batan-on or bisan sa mga hamtong. No, daghan pud kayong mga hamtong na grabe ka overthinker, grabe nga maapektuhan sa mga panghitabo sa palibot. No, usahay baya kanang ingon ana ta, doon na tay mga emot-emot sa kinabuhi, emotional kaayuta, bisag unsa kasimple ang usa ka post, dili unta siya intended to affect you but apektado ka. No, nakasaway ko ana mga ka-vibes. Unang basa, pwede rin yung kadili maapektuhan. Pero emotera po ta usahay, so maapektuhan ta. No, bain na lang, doon na tay mga kaubanan din hi. Ma-share na ko siya sa ako ang mga katrabaho. And I hope doon na po mo ingon ana, no? Kanang, even if kanang pinakalit lang ba, no, nga you talk about it so that mapagawas ninyo siya sa inyohang sistema, di siya magpabilin sulod sa inyohang dughan, ipagawas siya. I did that last I think 2 weeks ago or last week, no, ay akong gi-share ang sulod sa kuang dughan, ang di siya mabutang dito, di siya matapok dito sa sulod sa kong kasing-kasing. I hope doon na mo ingon ana ha, doon ay mga tao sa inyohang palibot nga pwede ninyong ka-sharean ug unsa inyohang gi bati. Ilabi na gyud og affected bitaw mo sa panghitabo sa palibot. Or kung wala man gani mga ka-vibes, ayaw gyud og kalimot nga ang 93.1 FMR Cebu, kami nga inyong mga ka-vibes, pwede ra gyud ninyong i-share, ipadangat din hinamo. Magpabuhagay mo ba? No, sayo sa buntag as early as 4 a.m. pwede na mo magpabuhagay kang DJ Sprocket sa buntag na vibes. Bisan og magsigi nag kanang pangomentaryo din ha si Ka-Vibes Tonton sa alasay sa buntag. Pwede sad mo magpabuhagay ni Ka-Vibes Tonton. Kaya ang programa alasay sa buntag magsugod arangkada sa buntag. Unya, kung ganahan mo adto mo magpahungaw, no, sa inyohang mga gibati adto ni DJ Kimyat og ni Ate Bay, alas 9 sa buntag available na sila kay lang programang Kalandrakas magsugod og alas 9 sa buntag. Og nabitin mo, wa mo kapabuhagay ngadto ni DJ Sprocket sa alas 4, mobalik siya alas 11 sa udto para sa ka-vibe sa sad-sad sa udto. So pwede po mo dito mapahungaw sa inyong gibati. Unya kini mo gyud ni perfect venue aron makapahungaw mo sa inyong gibati. Request 931 ni DJ Rico Mambo kauban. Ang uban pa niyang mga ka-vibes, no, Eva Selfie, Uncle Boy, si Pamela, dito pwede mo magpahungaw sa inyong gibati sa programang Request 931 alauna sa hapon. Unya syempre silang Ganeda, pwede kaayo alas 4 sa hapon sa programang Servisyong Ka-vibes. Samtang karong hapuna, nang hinaot ko nga wala ra kaayo may gidala-dala nga bugat sa inyong kasing-kasing, kaya hapit na kung manamilit, no? Kung doon naman gani, i-chat na lang, or ugma baka ha, pwede na to nang hisgutan. Kuyogi ko ugma, lain na pod nga pagpangalagad ang atuang sawaan, mao gyapong orasa, alas 4 sa hapon, matag alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi sa programang anda maminaw, anda muunong, anda nga mga lagad. Maghinahinay kog aginod sa unahan ha, to give way sa atuang arangkada balita sa hapon. Sa mga ka-vibes nga ni unong nato, so kad nagsugod ang ato ang programa, daghan kaayong salamat sa inyong pagpakiguban kanako dinhi sa programang Servisyong Ka-vibes. Mabalik ko ugma dinhi lamang sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu, arangkada balita sa hapon. Musunod na amping love.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

health warning graphics. Base sa Bureau of Customs, mukabat sa 26,613,100 pesos ang kantidad sa mga nasakmit. Gidala kini sa Escalante City Police Station alang sa dokumentasyon ng temporaryong kustudiya. Matod ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., magpadayo ng PNP sa intelligence-based operations o koordinasyon sa ubang ahensya aron mapugnan ang illegal nga patigayon o maprotektahan ang publiko.

5:18 gi-anunsyo sa pamilya sa inilang country music icon o global humanitarian Dolly Parton. Pinaagi sa social media ang pagtaliwan ni ini sa laing kalibutan sa edad nga 80 anyos. Sigun sa pamilya, malinawon ang pagtaliwan ni Parton sa Nashville, Tennessee nga nagabilin na og 7 kadekada nga career ni ini. Isip usa ka sikat nga singer-songwriter, actress, philanthropist, playwright ug author. Ang mga sikat nga hit songs naglakip sa awit nga Jolene, I Will Always Love You, ug ang duet song nila ni aning Kenny Rogers nga Islands in the Stream. Laing balitang showbiz, good vibes ang dala sa mga cast sa pelikulang Edjop nga sila si Frankie Pangilinan ug Elijah Canlas. Sa ilang pagbisita ganinang buntag sa programang Kalandrakas, kauban si DJ Kimyat. Giubanan usab sila sa ilang direktor nga si Katsky Flores. Gipadangat nila Frankie ug Elijah kung unsa ang tema sa pelikula. Ang Edjop mahitungod sa kinabuhi ni Edgar Hobson, usa ka aktivista sa panahon sa martial law. Sa pelikula Saysayon ang kinabuhi nga aduna siya ug kung nganong iya kining gitalikdan tungod sa iyang hugot nga pagtuo. Nagtuki usab kini sa gugma sa pamilya ug labaw sa tanan gugma sa nasod. Gibisita usab nila ang Southwestern University kaganinang hapon kung diin nagpahigayon og pagtuki kabahin sa kamahinong danon sa pagsiguro nga madungog ang tingog sa mga kabatan-unan. Ang pelikulang Edjop ipasalida na sa mga nagkalain-laing sinihan dinhi sa Pilipinas sa Tiyembre 16. Alas 5:21 ug mao kana ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 26, 2026. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita nila Ninya Corpus ug Jack Batalyones, musunod na. Tutuki po na ito ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mubalik ko ugma alang sa lain na usab nga mga panghitabo dinhi sa Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangan sa itong mga kaubanan din sa 93.1 FMR Cebu. Bohol Island State University intern Christine Belvestre. Ato ang technicians Virgilio Villanueva o Antonio Igcas. O ang ato ang producers Gabriel Carl Burgos o Junita Cañete. Kinisineda Avignante Esguerra. Nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo amping mga ka-vibes.

0: Ate, nabangon ka? Ka-vibes ka?
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Oo na ni.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
2: Wait.

0: Music Radio. Ania na ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: August 26, 2026, Miyerkules. Mainit ang mga eksena kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Hernaez. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Ilang lasing nagrambulan sa piyesta sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-asawang senior citizen at anak-anak nila pinatay sa Dipolog City. Away sa pera, tinitig ng motibo.
3: Hindi po kapanit paniwala mga pinagsasabi mo, sir. Nagsasalita ka na para kang sorry sir, nagtatanga-tangahan.
2: Hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio hindi nakaligtas sa pagigisa ng Senate Impeachment Court. CICC, plano makipagdialogo muna sa social media platforms bago magpatupad ng tinitignang total ban ng Facebook sa mga menor de edad. At PhilHealth, pinalawak ang coverage at benepisyo para sa mga kaso ng leptospirosis.
1: Nagkagulo sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City nang mag-amok ang ilang lasing na lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Nauwi sa rambulan ang sanay masayang pagdiriwang ng kapistahan sa Sitio Mar Beach, Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Nakunan pa ng video ng isang netizen ang nangyaring gulo. Kinuyog ang limang operator ng sound system ng sinasabing mahigit 30 lasing na lalaki at pinagtatapon ang kanilang mga kagamitan. Nag-amok umano sa sayawan ang ilang lasing na lalaki kaya't itinigil ang tugtugan. Dito na pinagbuntunan ng galit ang mga operator ng sound system. Walang pulis o barangay tanod na nakabantay kagabi. Agad din nila sa ospital ang limang sugatan. Natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa insidente. Posible silang maharap sa mga kasong serious physical injuries and damage to property. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak-anakan sa Dipolog City. Away sa pera ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: Iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa pagpaslang sa mag-asawang senior citizen at kanilang adopted son na natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kanilang bahay sa Barangay Aturno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, alauna ng hapon itong Huwebes, Agosto 20. May mga sugat sa likod ng kanilang ulo ang mag-asawang biktima na sina Lodovico Narvaez, 82 anyos, at asawang si Eliza, 77 anyos, na pinaniniwala ang sinaksak gamit ang kudkuran ng niyog. May sugat din sa dibdib si Lodovico na pinaniniwalaan ding sinaksak ng kutsilyo. Habang ang anak-anaka nila na kinilalang si Lowell, 38 anyos, ay nagtamo din ng sugat sa ulo na posibleng hinampas naman ng kudkuran. Ayon sa pulisya, nerespondehan nila ang natanggap na reklamo ng ilan sa mga residente sa lugar na may kakaibang amoy silang nalanghap. Doon na nila nadiskubre ang bangkay ng mga biktima na nasa advanced state of decomposition na, indikasyon na ilang araw na itong nasawi. Sa kanilang pagsisiyasat, walang force entry sa bahay at inalis na rin nila ang motibong pagnanakaw dahil walang nawalang gamit mula sa mga biktima. Kasama din sa iniimbestigahan nila ang sinabi ng pamangkin ng mga nasawi na narinig niya ang pagtatalo ng mag-anak sa kanilang bahay isang gabi bago sila di na nakitang lumabas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kisna Azali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Office, posibleng nagalit si Lodovico kay Luel matapos malamang ginastos nito ang pera nila kaya hinampas niya ng kudkuran sa noo si Luel. Kumuha naman si Luel ng kutsilyo at sinaksak ang senior citizen sa dibdib. Di pa siya nakontento at sinaksak pa ito ng kudkuran sa batok. Nang nakita niya namang nakatakbo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pwersahan niya itong binuksan at sinaksak din ng kudkuran.
6: Sa adopted child, adopted son, wala siya nakita ng mga other wounds, no? So, ng tawag na resistance. Usually, manggot, kung may resistance, makita na ito, nasa yung mga sama. But of course, still ongoing yapon ng investigation, unless otherwise, magawas itong mga result. That's siguro, that's the time siguro na makahatag dito o 100% na assurance sa mga auditor na ito.
5: Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdialogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Isa ang online platform na Facebook na pagmamay-ari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng Namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pabinuran na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahensya,
8: ang ban po would be the last option that we want po sa CICC, no? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang mga platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-usapan natin.
7: Kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ang CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang komunikasyon sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents nito.
8: Kailangan ma-improve natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts nilumukahin natin at they set up office here. Isipin nyo naman, itong current na hinaharap natin, even physical cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered.
7: Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful content sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw na udyukan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ang mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayong linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ang issue. Ako, si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bukas ang palasyo sa rekomendasyon ni DILG Secretary John Licremulia na patawan ng non-bailable offense ang pagdadala ng loose firearms. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang rekomendasyon ng kalihim para sa proteksyon ng bansa. Pero kailangan pa itong dumaan sa Kongreso kung sakali mang gawing batas. Anya, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa proposal ni Remulla at hihintayin din ng iba't ibang bersyon ng panukala. Isinusulong ni SILG Remulla ang pagpapataw ng non-bailable offense para sa illegal possession of loose firearms na may hanggang 20 taong pagkakakulong. Binigyang din ni Castro na naiiwasan sana ang mga nangyaring shooting incident kung naging responsable ang mga may-ari ng mga baril.
9: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon.
1: Nakunan sa video ang pagbuhos ng tubig mula sa Kisame ng isang unit sa LRT1 nitong Lunes. Ang sanhi, sirang aircon valve. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
10: Kita sa video na ito ang pagbuhos ng tubig na nagmistulang ulan mula sa Kisame ng linya ng tren ng LRT1. Ibinahagi ito sa social media ng pasahero na si Sam De La Cruz. Kuwento ni De La Cruz sa PRTV News, nangyari ito noong Lunes, August 24. 5:45 ng hapon nang siya ay pauwi galing trabaho sa Pasay City. Madalas daw siyang sumakay mula sa Ninoy Aquino Avenue Station. Anya, natutulog siya sa biyahe nang makaramdam na may tumutulong tubig sa kanyang buhok. Kaya nagising siya pagdating sa monumento. Patak-patak pa lamang ang tubig noong una. Pero nang bumilis pa ang pag-usad ng tren patungong Balintawak, mas lumakas na ang buhos nito sa gitnang bahagi ng tren. Iniwasan ito ng mga pasaherong sakay ng tren. Ayon sa uploader, pagdating na lamang sa dulo ng istasyon nang napansin nito ng mga gwardiya at sinasabing posibleng nanggaling ang tubig mula sa aircon. Naglabas naman ang pahayag kaugnay ng insidente ang Light Rail Manila Corporation o LRMC nitong Miyerkules, August 26. Ayon sa LRMC, nangyari ang water leak sa isang light rail vehicle ng 4th generation train set. Agad naman ito minonitor ng kanilang maintenance team at ininspeksyon ito ng kanilang technician. Batay sa rekomendasyon ng technician, agad na inalis ang unit mula sa linya nito para sa mas malalim na pagsusuri. Lumabas na isang depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig. Bigla umano itong nasira bago pa man maabot ang expected 3 to 5 year lifespan nito. Pinalitan na ANLA ang nasirang valve at sumasailalim sa safety checks ang unit. Inanunsyo rin ng ahensya ang pagpapaigting ng kanilang maintenance protocol sa pamamagitan ng madalas na pag-inspeksyon ng drain valve ng air conditioning unit. Mula sa inirerekomendang kada 10,000 kilometers na biyahe ng tren, i-inspeksyon rin na agad ito kapag naabot na ang 5,000 kilometers pa lamang. Plano rin nila na palitan ang lahat ng mga valve sa buong linya upang maiwasan na maulit muli ang katulad na insidente sa hinaharap. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Masusing binabantayan ng multi-agency contingent ang lumubog na tagboat sa Bukaw River sa Zambales. Yan ang umaarangkad ng balita ni Rod Izon.
11: Personal na nagsagawa ng on-site inspection ang Zambales Police sa lumubog na tugboat ang MTAG DL Sual 1 sa Bukaw River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales. Sa on-site inspection, kinumpirma ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola na positibong may karga itong 15,000 litrong diesel nang ito'y lumubog kahapon ng umaga sa Bukaw River. Base sa initial na technical assessment, sinabi ni Ariola na ang fuel containment ay nananatiling intact at malayo sa pangambaan ng oil spill. Kasama sa on-site inspection, ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales at maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang multi-agency contingent ay patuloy na nakatutok sa Joint Shoreline Security and Environmental Monitoring Team sa lugar kung saan lumubog ang tugboat at napag-alamang pag-aari ng isang malaking kumpanya. Layunin itong matiyak ang zero threat sa local ecosystem, fishing, livelihood at public safety habang inilalatag ang retrieval operation. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Mula noon at magpahanggang sa ngayon, patuloy nating hinahangaan at minamahal sa bawat karakter na kanyang ginagampanan si Gladys Reyes. From being a multi-awarded actress, host at pati sa comedy, hinding-hindi uurungan ni Gladys Reyes yan. Makakasama natin live ang primera kontrabida, Gladys Reyes.
13: Yeah! Hello, Jai! And maraming salamat. salamat po sa pag-imbita sa akin. Parang ako po ay nakakaramdam na parang ako din yung newscaster kapag narito sa podium na ito, di ba? Kaya hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon.
12: Ngayon pa lang, congratulations sa bagong single na Primera Contrabida. Tiglads, paano ba nabuo ang milestone na ito sa inyong karera?
13: Nako, ito ay written and composed by Mr. Jonathan Manalo and produced by Star Pop, Sir Rock Santos, Sir Rock Salikigan, ABS-CBN Music. Ito ay nag-umpisa nung ako ay nagkaroon ng pelikula na musical, which is The Heart of Music. At doon nakita nila Sir Jonathan and of course, Sir Rock Santos. Teka, kumakanta pala siya. So, sabi ko kay Sir Jonathan, Sir John, gawa tayo ng song na napapanahon, na akong ako, na nababagay sa akin. Kaya ito, pinanganak ang Primera Contrabida.
12: Tiglas, bakit ngayon lang nag-release ng iyong song? Ang tagal mo ng artista, ang tagal ka na naming hinahangaan, minamahal ang mga characters. Pero bakit ngayon ka lang sumabak sa music scene?
13: Alam mo, hindi ko talaga alam eh. Pero siguro, everything is timing, di ba? So, ngayon talaga yung napapanahon. At this time, parang gusto nating subukan din lahat, di ba? Actually, napagod din ako ng kapag may ina-appy tayo, sinasaktan sa mga teleserye. So, itong pagkanta ko ngayon, pagpasok ko sa music era, ay parang kong break, ano? Parang pahinga ko sa mga intense na teleserye.
12: Ano naman, Tiglads, ang fulfillment sa'yo nito bilang isang artista, yung pagkakaroon ng sarili mong kanta.
13: Ay, naku, dream come true, di ba? Kasi sabi nga, pag meron kang kanta, parang nai-immortalize ka, di ba? Tsaka parang kinikilig ako pag nakikita ko yung sarili ko doon sa Spotify, yung mga YouTube. Di ba?
12: Radio station.
13: Yes, naririnig ko yung sarili ko sa radio station. At syempre, parang sabi ko, totoo ba to? Kasi syempre, di ba, hindi mabubuo ang buhay natin na wala music. So kapag gano'n na meron ka rin mga playlist and all, so parang naano mo na, naku ako, nasa ano na, radio, di ba? At nasa Spotify, digital online, digital streaming platforms, di ba? Nakakatuwa, nakakakilig.
12: Oh, eto na, Tiglads. Alam ko, may gig ka, no? May gig, di ba? Oh. Oh, invite our karangkada at mga ka-vibes natin sa mga shows na gagawin mo. Go!
13: Yes, on October 1, nandiyan po ako sa Bar 9, Molito, Alabang, Primera Contrabida Sings at Bar 9. Kasama ko po yung aking special guest, Christoph, and the Appetite Music Band and Jelly Ace. Ayan, October 1 po yan. So, magsasayaw po tayo. Tayo po yung magsasaya 90s, 80s, and of course, 2000s, yung mga kakantahin po natin. Of course, the Primera Contrabida song, please download nyo po yan, share nyo, stream on all digital platforms.
12: Maraming salamat, the one and only Miss Gladys Reyes.
13: Thank you, Jai. Salamat, Arangkada.
12: Salamat po. Syempre naman, i-stream nyo po at i-request sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes nyo sa Soundtrip, ang lupit. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir Jeffrey and Miss Nina.
14: Litigation lawyer naniniwalang maaaring sampahan din ng reklamo ang mga hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
15: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
14: Arangkada Balita.
16: ACS.
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
17: Favorite Music Radio.
19: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag.
20: Arangkada sa Buntag.
19: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
17: Favorite Music Radio.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayes, mauna ni!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ani-ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
7: Sumulod dito ang pagtatanong ng Senator Judges kung saan naging mainit ang palitan ng salita nang aminin ni Ortonio na hindi na niya nilinaw kay Colonel Raymond Lachica kung bakit malalaking halaga ang ibinigay sa mga informant para umano sa mga gamot at pagkain.
8: So again, it defies logic. Hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao.
9: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir.
7: Kinumpirma ni Ortonio kay Senator Judge Vicente Soto III na hindi empleyado ng OVP si Colonel Lachica, kundi designated commander ng VPSPG mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa tanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Ortonio na hindi niya alam ang naging arrangement ng i-turnover ni ex-SDOG na Acosta ang pera kay Colonel Lachica. Lumabas naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na tila dalawang tao lang ang nakakaalam sa implementasyon ng confidential funds. Samantala, dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day sa August 31, sa September 1, Martes na muli magpapatuloy ang paglilitis kung saan inaasahan ang pagharap naman ni Colonel Manaros Buransing II para sa pagtestigo sa confidential funds ng DepEd. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
10: Usapan natin ang mga naganap sa huling impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
11: Magandang hapon, Ninia, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back.
10: Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials?
11: Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposedly ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no, but at the same time, meron naman daw referral dito sa sa committee and bar discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado. No? Pero sa aking palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinight ni Chief Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right liberty and right to liberty, property, no, without due process of law ng tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka sacred right which is right to liberty. Eh, pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. public office is a public trust, and the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis is to is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinight ni Chief Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, eh sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte, who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang sana ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process.
10: Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon niyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability?
11: Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya ng mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politika nili neutral. Pero malinaw naman eh, ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel Lachica. Pang-apat, wala nang alam yung disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Panglima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos, yung mga liquidation documents, malimali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pa confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. Diba? Yung liquidation documents niya, bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun, pinapare-inverse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa joint memorandum circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation, presumed, no? Na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So, yun yung pinapakita ng ebidensya. So, wag balat sibuya siguro si Sara Duterte, and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya, doesn't mean that it's not unsupported, it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions, no, na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations. Lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion, pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya.
10: At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri nang mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio?
11: Well, nagte-take offense siya, no? Siguro dapat na mag-take offense dito yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism. And they handled the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay doon sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos, hindi naman disbursing officer, not bonded, as required by the DBM joint circular and as required by our laws. Tapos kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just trusted him, walang nakakaalam kung sino, tapos mahigit sa 100 lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang nakakaalam, tsaka yung vice president, na hindi naman nila personally nakita kung paano dinisperse itong pera na to, dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng vice president eh, staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanya, sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan.
10: Yun nga rin po yung sinabi kanina, no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Partikular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla, Kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument niya, Senator Padilla?
11: Well, una, doon si Senator Padilla, medyo bully doon sa council, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-retort back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayoko magsalita. Medyo unfair, no? Doon sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari noong 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Natawa nga ako doon sa sinabi ni Bam Aquino right after na, yan yung alias niya, ni Binigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias, no, na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ang taong bayan. Kailangan pa rin nilang i-liquidate ng maayos. May proseso yan. At definitely, just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito, at hindi yan magic word para maalis no sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula, at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganun. Dahil ang pinag-uusapan dito, 612.5 million pesos in total. Tapos sabi mo, confidential. Para yatang lame excuse yan, at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way.
10: And last question na lang, Attorney Dino, no, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion? Dapat ba siyang ipatawag?
11: Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam eh. Sinabi mismo ha, ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte, binibigay sa kanya yung duffel bag, tapos walang kahit na anong alam, di alam ng Chief of Staff. Hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano ito, baka operasyon na ito, basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang humawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya, no? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo sa totoo lang ha, dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pinareceive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko nareceive.
10: Uh-huh.
11: Ano na tayo ngayon? Hindi ko nareceive, di ba? So sino na may kasalanan? Walang proof eh.
10: Oh.
11: Walang proof. Diba? And it's contrary to human nature. Sabi ko nga sa'yo, Ninya, mangutang ka ng 5,000 sa akin, baka magpa-acknowledgement pa ako eh, sa papel eh. No? Yung iaabot ka ng 125 billion na ka-duffel bag, tapos wala kahit na anong receive, medyo scandalous. Mm-hmm. It only goes to show how careless they've handled the money. So right now, kung si Cardinal Chica mag-appear, at sinabi niya, actually wala akong na-receive. Anong patunay nila na involved sila Chica? Wala. It's now their words against him, and now they're the ones who's accusing him na siya yung nag-receive ng money, pero dahil sila yung nag-aakusay, di ba dapat sila magpatunay na nag-receive na La Chica yung pera? So, curious case itong sila Chica. Bakit siya nag-receive ng napakarami-raming limpak-limpak-limpak, bag-bag-bag ng pera sa utos ng Vice President ng Republika ng Pilipinas? Saan yan din nila? Kailangan ng kasagutan ng tao.
10: Ayun nga po. Kaso sinabi ng prosecution, di ba, na hindi sila inclined na imbitahin siya etong si Colonel La Chica, dahil enough na naman daw yung mga testimonya nitong mga witnesses na ito. So, mukhang hindi makukuha yung wish ninyo, attorney, na umupo siya or mapatawag itong si Colonel La Chica.
11: Actually, more than sufficient na eh. Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera, 250 billion. 28 days after, tsaka labag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pina-withdraw sa utos niya. Pagkatapos, pa-withdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos, sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay. Kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan, no?
10: Okay.
11: So kahit na hindi pa ilabas si La Chica, enough na. Pero sa totoo lang, di ba, kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala nila chika yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya.
10: Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, naniniwala ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja na maaaring magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga hostile witness dahil ito sa kanilang responsibilidad sa umano'y misuse ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Maaring masampahan ng hiwalay na reklamo ang mga hostile witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja, batay sa mga testimonya, dawit sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Colonel Raymond Lachica sa chain of responsibility sa paggasta at pagliquidate ng 500 million pesos confidential funds.
12: All of them, no? Lasco, La Chica, Acosta, ano, Ontorio can be charged in the ombudsman and then finally, I mean, file the case in the ombudsman, then charged later on in the Sandigan Bayan if the ombudsman finds a probable cause.
5: Kabilang sa maaring magamit laban sa kanila ang illegal disbursement sa isang non-accountable officer, kakulangan ng malinaw ng mga documentation, at kahit ang pagpapaluwa ng personal na pera noon ni Ortonio para sa confidential fund request nila Chica. Batay sa kanilang mga testimonya, sinabi ni Calleja na naging mas malinaw ang pananagutan ni VP Sara bilang arkitekto at mastermind ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
12: Alam ni Vice President Sara ito from start to finish, no? Mula sa pag-request, mula sa plano, hanggang even dun sa pag-report sa COA. Hindi masasabing wala siyang alam, hindi masasabing hindi niya ito inoterisa. Even as Vice President, even as an impeachable officer, hindi siya immune from suit. Ang immunity lang ay nasa presidente natin.
5: Sa mga bilang litigation lawyer, batid ni Calleja na delikado para sa prosekusyon na ipatawag bilang witness sila Chica, lalo't hindi ito humarap sa mga naunang imbestigasyon ng Kamara noon.
12: O magsinungaling siya o may magsabi siya ng medyo hindi tama, wala kang panglaban, hindi katulad kay Acosta, sabi niya, kung ito, nakita natin kung nagsinungaling siya, may panglaban, nakita mo, naglalabas sila ng transcript.
5: Sakali namang ipatawag pa rin sila Chica kahit ng depensa, inaasahan ni Calleja na gagamitin lang nila Chica ang confidentiality para lumihis sa mga tanong sa korte.
12: Gusto kong sabihin, di ba, wala namang, kahit naman nung nakaraan, wala namang report against the life of the Vice President.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Hindi dapat baliwalain ng ombudsman ang mga sworn recantations na naglalabasan ngayon, partikular ang pagbaligtad ng umano'y dating marine na si Orly Gutesa. Ito ang laman ng supplemental counter-affidavit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, hindi dapat sabihin ng ombudsman na ang sworn recantations ay walang epekto sa investigasyon na isinasagawa nito. Dapat anya na ibangga ang laman ng recantation sa mga dating sworn statement ni Gutesa sa kamag desisyon kung magsasampa ng kaso. Paliwanag ni Romualdez, hinihiling lang niya ang pagkumpara sa dating sworn statement sa recantations. Bukod kay Gutesa, binawi rin ng ilang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang kanilang naunang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy.
14: Magandang hapon. Magandang hapon mga kababayan sa lahat ng tigapanood. Good afternoon to everyone.
13: Apo, Attorney Roy, gano'n po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso?
14: Yan talaga ang katungkulan ng ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng ombudsman, si mismong Crispin Jiremulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Eh ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya, no, mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensyang iaharap mo.
15: Mm-hmm.
14: Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Eh hindi po maaari yun sa korte. Lalo-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case. Hindi po maaaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra dun sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng basta piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko, guilty ito. So, gamitin natin tong ebidensya na ano na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaaring ganun. Hindi rin maaaring sabihin na palagay ko innocent siya. So ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise.
15: Uh-huh.
14: Ibig sabihin niyan, pag tabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw, kaya nga po sinasabi natin proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para ma-convict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence.
15: Uh-huh.
14: Yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Ha? Tsaka yung meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan.

0: Yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence, yan ang pinakamahina. Kaya pag yan ang nagbangga-banggaan, ay napakahirap. Yung sinasabing may mga eyewitness, may mga ganito, yun, tatayo lamang yun pag wala ng ibang ebidensya at pag walang ebidensya ang kumukontra dun. Yan po ang sitwasyon ngayon dito na hinaharap ng ombudsman. Tignan nyo yung nangyari sa kaso ni Bong Revilla. Hilaw yung kaso o kulang yung ebidensya. Pinilit, binigyan ng bail. Ngayon, nagagalit yung ibang mga miyembro ng lipunan, yung mga civil society, kung tawagin, bakit daw binigyan ng bail? Eh, yan po ang ating proseso. Uh-huh. Yan po ang tinatawag natin na rule of law. Uh-huh. Wag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat na meron tayong presumption of innocence sa madaling salita. Pag hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya.
1: Attorney, ayon kasi sa ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang sinasabi rin ng ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito?
0: Well, alam mo, maraming issue dyan eh. Kasi ang pagkaintindi ko, maraming kaso, maraming complaint, no? Maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya dyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera. Uh-huh. Yan ang pinaka-sentro ng mga recantation eh, yung pag-deliver na yan eh. Pinapahintian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Eh, Orly Gutesa lang lumabas yan eh. Eh, sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya na sinasabi nga nito mga nagrekant, eh, hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta. Uh-huh. Dahil nila ay gumawa ng scam na mag-blackmail dun sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At nagpaliwanag pa nga si Baligod nga at natotoo. Tapat yung ibang, si Laila De Lima, pinangalanan, si Loren Legarda, kung sino-sino. Uh-huh. Tapos yan, yung pinapakitang video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Kaya hindi maganda eh. Hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo, kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa'yo. Uh-huh. Batas na ibigay ng katarungan. Ayan. Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kaso niyan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla. Uh-huh. Ngayon, inhibit yata yung isang justice o parang meron akong nabalitaan na ganun.
1: So, totally.
0: Masakit man tanggapin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa. Ayan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Yung ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga affidavit, di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali. Mm-hmm. Siya'y pinamakuan ng pera at siya'y pinilit.
1: Oo.
0: Paano gagawin natin ngayon?
1: Yeah, attorney, tuloy-tuloy pa rin. Ito nga pagdinig sa kasong ito, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ha, attorney. Ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, Attorney Roy.
0: Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much.
2: Dinala sa ospital kaninang tanghali si Senator Jinggoy Estrada matapos biglaan umanong matumba sa loob ng kanyang selda. Isinailalim ang senador sa ilang medical examination. Nasa linya ng telepono si JM Pineda para bigyan tayo ng update. JM.

0: kanina na nga makita natin na lumabas na nga dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggo Estrada matapos ang ilang medical examinations sa kanya. Dahil nga yan doon sa biglaang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang selda. Sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano yung meniscus sa kaliwang tuhod nito kaya matinding sakit ang nararamdaman ng senador. Batay pa sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mambabatas. Napuwersa daw ito sa kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan umano ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senator Estrada kung paano gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon, may itinurok muna sa senador para maibsan yung sakit nito kasabay nga dyan yung pagpapainom ng ilang mga gamot. Naipaliwanag nga rin ng doktor kay Estrada na ang ganitong klaseng punit sa tuhod ay dapat nang operahan bago irehab. Imomonitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman nito sa tuhod. Ibig sabihin niya nina ay kailangan munang bumalik ng senador sa ospital para isailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw niyan, ay si Estrada na yung magdidesisyon kung gusto niyang magpa-opera o hindi na. Nakadepende naman sa ipapainom na pain control kung dapat bang manatili ang senador sa ospital. Dahil kung hindi daw mawawala ang sakit nito, ay dapat magkaroon na ng hospital medication ang gagawin. At yan muna later, ako si JM Peneta ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, JM Pineda. Tumaas sa mahigit 58 billion pesos ang budget projection sa Local Government Support Fund para sa susunod na taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Mula sa 57 billion pesos na pondo para sa Local Government Support Fund ng gobyerno para sa LGUs ngayong 2026, itinaas na ang allocated budget para sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang proposed projected budget ng pamahalaan kung saan tumaas ito ng 1.14%. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layo nitong matugunan ang kinakaharap na issue ng bawat lokal na pamahalaan.
3: So ito po ay patungkol para sa impatsaktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient community facilities, and assistance for marginalized groups.
2: Nabanggit rin ni Jose Castro na nakapaloob sa naturang budget ang pamimigay ng libreng bigas para sa mga nasasakupang mamamayana. Binigyang diin din ng Palace Press Officer na tututukan ng pamahalaan ang naipamahaging pondo sa bawat bayan kung nagagamit ba ito ng maayos.
3: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong mamonitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
2: Ayon kay Jose Castro na ang pagtaas ng pondo para sa LGSF ay nais ng Pangulo para maibigay ang pangangailangan ng mga mamamayana.
3: At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
2: Kasabay ng pagtaas ng proposed budget para sa LGSF sa susunod na taon, ang siyang pagtaas din ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos kung saan 679.6 billion dito ay nakalaan sa Luzon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko laban sa pag-aaksaya ng kanin. Natuklasan kasi ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na ang bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng tinatayang 2 kutsara ng kanin kada araw. Katumbas iyan ng halos 11 sako ng bigas na may halagang 24.4 billion pesos kada taon. Kaya nitong pakainin ng mahigit 5 milyong Pilipino kada taon na maaring tumugon sa food security ng bansa. Bukod sa responsableng pagkain ng kanin, hinihikayat rin ng PhilRice ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkadang Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagmamalupit sa isang puting, umani na matinding batikos pusa, binuhusan ng alkohol, sinilaban at tinadyakan pa. Financer ng Minahan sa Camarines Norte pinagpaparil, patay. Cellphone ng rider nabawi matapos iwan ang snatcher sa nakatambay sa Eskenita.
7: Alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos?
8: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
6: Yes. OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, kinumpirmang tanging si Vice President Sara Duterte at kanyang dating security chief na si Colonel Raymond Lachica ang may alam kung paano ginastos ang controversial na confidential funds. Emergency room ng Rizal Medical Center naka-red alert na dahil sa dagsal ng mga pasyente kabilang ang mga tinamaan ng leptospirosis. Exclusive! Lalaking naglagay ng kamera sa banyo na pinagtatrabahuhan para makapamboso kalaboso. At 10 gantang Pinoy magpapakbakan para maging pampatulang Pinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia.

0: Sabi Pilipinas, pasintabi po dahil sensitibo ang paksa ng balitang ito. Viral sa social media ang kuting na sinilaban at pinagtatadyakan ng ilang kabataan sa Kabuyao, Laguna. Habang sa Nueva Ecija, pinagtataga at inihagis pa sa kalsada ng isang lalaki ang tatlong kambing. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
1: Rinig pa ang iyak ng kuting na ito matapos walang awang buhusan ng alkohol at silaban ng isang binatilyo. Sa video, pinagtatadyakan pa ang walang kalaban-laban na kuting. Sa imbestigasyon ng Kabuyao Component City Police Station, nangyari ang karahasan sa barangay Mamatid sa Kabuyao, Laguna, alas 5 ng madaling araw noong Linggo.
2: In the middle of their drinking sessions naman po, medyo umabot daw sila ng madaling araw. Then silang tatlo po yung natira doon sa mga magkakasama sa kanila. And yun nga po, doon po nangyari yung incident na naisipan nila mang trip po ng kuting.
1: Ayon sa pulis, nakarating sa kanilang insidente matapos magsumbong ang ilang concerned citizen tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng kuting.
2: Marami pong tumawag sa command center namin. Upon receiving this information, responde po agad kami.
1: Tatlo ang nakilalang suspect, isa sa kanila, minor de edad pa.
2: Inamin naman po nila yung ginawa nila. At saka in-acknowledge naman po nila na mali yung ginawa.
1: Nailigtas naman ang kuting na nasa video at dalawang iba pang kuting at nasa pangangalaga na ng isang animal welfare organization. Sa Nueva Ecija, isang lalaki naman ang walang habas na pinagtataga ng itak at binalibag pa ang tatlong maliliit na mga kambing habang nasa gilid ng kalsada sa Barangay Buado sa bayan ng Talugtog. Sa imbestigasyon ng Talugtog Police, umamin ang lalaking nakainom siya kaya nagawa ang pananakit sa mga hayop. Kinain umano ng mga kambing ang kanyang tanim na gulay kaya napagbuntungan niya ang mga ito ng galit. Mariing namang kinundina ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang karahasang sinapit ng mga walang kalaban-laban na mga hayop.
3: Nakakalungkot and nakakagalit at all that has life or has feelings, katulad ng mga animals, they are capable of suffering and we have the responsibility na hindi mag-inflict ng suffering dun sa mga animals.
1: Paalala pa ni Cabrera, posibleng managot sa batas sa mga individual na mapatutunayang nanakit sa mga hayop.
3: Regardless kung may-ari o wala, o kahit kayo pa yung may-ari, kapag ginawa ang animal cruelty, nahuli kayo at napatunayang nag-commit ng acts of cruelty, you are liable under the Animal Welfare Act.
1: Nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang dalawang suspek sa pagmamalupit sa kuting at ito-turn over naman sa DSWD ang kasama nilang minor de edad. Maghaharap naman sa barangay ang may-ari ng mga kambing at ang lalaki sa video. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Sa pool sa CCTV ang pagdanakaw ng metro ng tubig ng isang lalaki sa Caloocan City. Sa Antipolo City naman, napawi ang ninakaw na cellphone ng isang rider matapos ipasa ng suspect sa isang bystander habang hinahabol ng mga tanod. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
4: Martes ng gabi nang makuha ng sa CCTV ang pagtawid ng lalaking ito sa NHA Avenue sa barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal. Kaya pala nagmamadali ang lalaki dahil hinabulot niya ang cellphone na iniwan sa motorsiklo ng rider na sumaglit sa tindahan.
5: Habang binabayaran niya yung pinamili niya, paglingon niya, wala na yung hananakbo na yung tao.
4: Sumaklolo ang mga tanod at hinabol ang suspect pero hindi nila ito naabutan nang pumasok sa eskinita. Dahil naka-on ang GPS na tukoy nila na ipinasa ng suspect sa isang nakatambay sa lugar ang cellphone.
5: Boss, andito daw yung cellphone eh. Ayun, sakto naman, hawak-hawak niya pa yung cellphone. Sabi niya lang cellphone. Akala ko pinahawak niya lang sa akin to eh.
4: Naibalik sa rider ang cellphone niya at kasalukuyang nakikipagtulungan sa otoridad sa isasampang reklamo sa suspect. Sa Caloocan noong Martes din, umatake sa J. Rodriguez Street ang lalaking nagdanakaw ng kontador. Sa CCTV ng Barangay 15, madaling araw nang iparada ng lalaki ang bisikleta niya sa tabi ng poste. Nang matiyak na walang tao sa paligid, pinilipit ng suspect ang metro ng tubig hanggang sa makalas ito.
6: Meron din sila kinukuha, may maliit lang, tapos merong malaki din na kinukuha nila ng buo. Anso daw yun?
7: Binebenta
6: nila.
4: Pinaigtingnan ng barangay ang pagroronda.
6: May nakapag-info sa amin na ganun talaga trabaho, kalalaya lang. May nakausap kami sa ibang barangay, actually ban na rin daw doon.
4: Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang barangay para mahuli ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang umano'y akyat bahay habang arestado naman ang kanyang kasabwat matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Binondo, Maynila itong Martes ng gabi. Ayon sa PNP, nagkabit pa ng mga lubid sa pagitan ng mga gusali ang mga suspect para makalipat at makapasok sa gusali na target pasukin. Isang concerned citizen ang nakakita sa dalawa na agad humingi ng saklolo sa mga tanod at pulis. Isa sa mga suspect na huli mismo sa loob ng pinagnanakawang gusali habang isa naman ay nasukol ng mga pulis sa katabing abandonadong gusali. Pero sa halip na sumuko, pinaputokan umano nito ang mga otoridad na nagresulta sa inkwentro na ikinasawi ng suspect. Nalaman ng mga pulis na ang namatay na suspect ay may nakaraang kaso na ng illegal na droga habang ang arestong kasabwat ay nasangkot sa mga kasong human trafficking at rape. Dinala na sa punerary ang bangkay ng namatay na suspect habang maharap sa kasong pagnanakaw ang kasabwat.
8: Kalaboso ang isang lalaki matapos maglagay ng spy camera sa loob ng banyo na pinagtatrabahuhan ang kumpanya sa Malate, Maynila. Target umano ng suspect ang mga babaeng katrabaho. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Inuring na namin kapatid, pero ginanon mo kami. Matapal lang mukha mo.
10: Napaiyak na lang sa galit habang nasa istasyon ng pulis ang babaeng ito. Matapos madiskubre ang pambuboso sa kanya at sa isa pang babaeng katrabaho ng lalaking katrabaho rin nila sa isang dental laboratory sa Malate, Maynila. Naliligo nitong Martes ng gabi ang isa sa mga biktima nang mapansin niya ang tila ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inidoro.
11: Late ko na nakita kasi naliligo na po ako. Nag-isip po ako kung ano po yung bagay na yun. So, naligo ako. Pagkatapos ng ligo, tiningnan ko yung object na yun.
10: Dito na niya nadiskubre na hindi lang ito ordinaryong ballpen, kundi isang spy camera na karaniwang ginagamit sa mga intelligence at surveillance operation. Agad niya itong kinuha at dinala sa kanilang admin para makita ang nilalaman ng video.
12: Nakakita sila ng memory card dito at nakita nila mismo na yung kuha niya na habang naliligo siya na nakahubad siya.
10: Nakilala rin agad ang suspect matapos makita sa video ang mukha niya habang sineset up ang spy cam.
9: Hindi po namin sigurado kung siya, para sa personal use niya lang yun or pwede niya nang ikalat sa social media. Ang haba po ng video, sir, simula pag-umpisa namin maligo hanggang pagtapos po.
10: Ayon sa pamunuan ng kumpanya, wala pang isang taong nagtatrabaho sa kanila ang suspect. Hindi rin anila nakitang may masama siyang balak dahil magaling naman umano sa trabaho.
11: Active sa church, parang isa rin kasi yung tinitingnan ko, yung character po. And nung yun nga po inaral namin siya, makikita ko, masasabi ko pong magaling siya. Hindi ko po inakala kasi wala naman ako nakikitang red flag sa kanya.
10: Nang maaresto, inamin ng suspect ang krimen.
13: Yung kasalanan mo po, naglagay po ng camera sa CR para po satisfy sa sarili ko. Na-addict po sa porno.
14: Bakit ka na-addict sa porno?
13: Hindi ko rin po alam.
10: Nasampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at nakapit ngayon sa Malate Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Sinibak sa pwesto ang isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection matapos umanong mangingkil ng kalahating milyong piso kapalit ng isang slot sa recruitment ng ahensya. Iniimbestigahan na rin ang kanya umanong kasabwat na sinasabing mataas na opisyal ng DFP. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Pagkaabot ng pera ng lalaki na kay Tim sa babaeng nasa loob ng sasakyan, food shot na ito para sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin ang babae na inireklamo umano ng pangingikil. Kinilala ang suspect na isang Senior Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang aplikante ng BFP na inalok umano ng suspect ng siguradong slot para makapasok sa ahensya kapalit ng kalahating milyong piso.
15: Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through Messenger. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction.
1: Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect nang unang makipagkita sa aplikante noong Linggo. Doon ibinida ng fire officer na hindi umano ito ang unang beses na may naipasok siyang aplikante sa BFP.
15: Doon na rin nagkatawaran. Kasi ang sinabi ng complainant natin, hindi niya kayang ibigay kaagad yung 500,000. So, baka pwedeng kalahati muna.
1: Inamin naman ng suspect ang kanyang modus.
15: Base sa custodial debriefing natin sa kanya, since last year pa siya nagsimula. And according to her, panglima na ito. Doon sa naunang apat, according to her, was tigwa 100,000 ang nakuha niya.
1: Hinala naman ng BFP, posibleng na iengganyo ang mga aplikante sa ilegal na paraan dahil limitado lamang ang kota na kanilang tinatanggap na bagong tauhan kada taon. Sa taong 2026, mahigit 20,000 ang natanggap nilang aplikasyon para sa recruitment quota lamang na 2,504.
16: Ang ano naman doon ay talagang sa sahod kasi, no, talagang job stability, isa yan. Mm-hmm. Kaya marami rin talagang gustong pumasok sa uniform services. At syempre, yung benefits naman ay kahit paano ay maganda naman ang benepisyo na binibigay ng ating pamahalaan sa mga uniform officers.
1: Lumabas din sa investigasyon na may kasabot ang suspect na isang mataas na opisyal ng BFP. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon dito ang ahensya. Sinibak na sa pwesto na sabing fire officer na nakaharap sa reklamong robbery extortion. Sasampahan din siya ng kasong administratibo. Tiniyak naman ng BFP na hindi maapektuhan ang aplikasyon ng mga magsusumbong sa kanilang ahensya. Hinihikayat silang lumapit sa tanggapan para matigil na ang ganitong uri ng operasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
17: Naka-red alert na ang emergency room ng Rizal Medical Center sa Pasig City na isa sa mga takbuhan ng mga pasyente mula Rizal at National Capital Region. Ito'y sa gitna ng dumaraming kaso ng sakit, kabilang ang leptospirosis. At live mula sa Rizal Medical Center, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, ano ang ibig sabihin pag sinabing red alert ang ER ng ospital?
18: Kagad, ang sabi ng Rizal Medical Center, ang ibig sabihin ng red alert ay nag-ooperate na sa full capacity ang kanilang emergency room. 100 ang threshold ng ER ng RMC. 30 sa mga ito ay mga hospital beds, habang yung 70 ay magkahalong stretcher at mga wheelchair. Dahil end referral hospital ang RMC, ay dito talaga nagpupuntahan yung mga pasyenteng may iba-ibang dinaraing, kabilang na nga dyan ang leptospirosis na kung hindi maaagapan ay nakamamatay.
19: Nakakaupo at kitang malakas pa si Joel ng makapanayam ng ABS-CBN News sa San Lazaro Hospital nitong Linggo. Pero ilang oras na lang pala ang kanyang itatagal dahil mabilis na lumala ang kanyang kondisyon, bunsod ng leptospirosis. Bumigay na ang kanyang katawan kinaumagahan at tumanaw sa harap mismo ng kanyang anak na si Nicole.
20: Nakita ko po siya na inaccept na lang po niya yung nangyayari sa kanya. Nung tinubuan po siya, yun po yung time na nire-revive po siya sa harap ko. Sabi niya sa akin nun, nak, lumalaban ako, pero hindi ko na talaga kaya. Ganun po. Parang at the end po, laban niya. Pero, syempre, yung yung katawan na rin po talaga niya yung pumigay.
19: Dahil sa nangyari, dali-daling umuwi ang kapatid ni Joel na OFW sa Hong Kong kahit pakababakasyon lang niya sa Pilipinas noong Hulyo. Anya, mahirap tanggapin ang pagkawala ng kapatid sa isang sakit na pwede naman sanang maiwasan.
20: Araw lang malakas, tapos ngayon nandyan na siya nakaiga. Hanggang ngayon hindi nag-instinct sa sarili kong pati ng kapatid ko. Seryoso ko inyo kasi pagbuhay na yung nawala. Sobra, hindi na may ibabalik.
19: Sa Rizal Medical Center, 5 na ang namamatay dahil sa leptospirosis. Gaya ng ibang DOH hospital, puno na rin ang kanilang emergency room ng mga pasyenteng may iba-ibang karamdaman.
2: Although red alert yung ER namin, obligation pa rin po namin na tumanggap ng patients, especially in emergency cases po or cases po na kakailangan talaga ng immediate na medical attention. In-expect namin na buong September magkakaroon pa po tayo ng lepto cases. Although we're ready naman.
19: Umabot na sa higit 30 ang nadala sa RMC dahil sa sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Sa ngayon, 12 ang kanilang adult patients habang 10 naman ang mga bata. Nakamamatay ang leptospirosis. Pero pwede itong maiwasan sa pamamagitan ng agad na pag-inom ng doxycycline. Ayon kay Dr. Enavel Algas, Chief Resident ng Department of Pediatrics ng ospital, pwede rin painumin ng doxycycline ang mga bata pero dapat munang kumonsulta sa health worker.
21: Meron din pong post-prophylaxis ang pedia patient. Depende po kasi yun sa timbang, sa bigat ng bata. Pero max pa rin po nun is 200 milligram, nakagaya po nun sa adult. Pero kung mas mababa po kasi yung weight po, kailangan pa din po nilang lumapit sa pinakamalapit na health center para po mabigyan po sila ng tamang dose.
19: Ayon sa mga eksperto, hindi na dapat hintayin magkaroon ng sintomas bago pumunta sa doktor at uminom ng kahit anong gamot. Total, libre naman ang magpakonsulta ayon sa PhilHealth.
22: Sa ating mga yakap clinic, saan po meron pong libreng konsulta, ito po ay sagot po ng PhilHealth. Sakali naman pong may nararamdaman na kayo, pwede naman po kayo dumiretso sa emergency room. At meron din po tayong coverage dyan. Kahit sa ang hospital po, ma-avail niyo po itong ating benefit packages. Ang pangkaibahan lang po, kapag sa government hospital, lahat po yan masasagot ng PhilHealth kasi meron po tayong no balance billing.
19: Yung weekend, posible na namang makaranas ng ulan at baha. Kaya dapat maging leksyon ang karanasan ng mga nagkaroon ng leptospirosis. Dahil lahat sila, iisa ang sinasabi.
23: Parang nilalasan ng tuting, nilalasan ng buong katawan, sir. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Akala ko anong una, sir, na normal na fever lang, na kayang-kaya lang siyang gamutin ng normal na gamot. Mga hindi pa nila naranasan, huwag nila nang subukang danasin kasi mahirap, sobrang hirap.
19: Karen, sa pag-iikot natin dito sa RMC, nakita natin na meron na rin silang sariling leptospirosis ward. May 20 allocated beds pero hindi pa naman puno yung 20 na yan. Ayon din sa Malacanang, ay activated na yung 33 hospitals na merong leptospirosis fast lane. Kabilang na nga dyan ang RMC at yung dalawa pang hospital na ating nabisita nito mga nakaraang araw. Nagkaroon na rin ng command conference ng Department of Health sa 33 hospitals nito para nga mas mapaigting pa at mapabuti yung patient navigation and referral system. Karen.
24: Rafael, ilang tanong lang, no? Nakakabahala ito at magandang babala na rin para sa mga nanonood ngayon. Sa ulat mo, maraming dinala dyan dahil sa leptospirosis, 5 ang namatay. Ano ang kaibahan ng mga nabuhay at namatay? Ano ba ilang araw na may leptospirosis na ang ibang mga biktima? Ano ang dapat matandaan ng mga nanonood sa atin?
18: Okay, number one, Karen, yung isa sa ating mga na-interview na pumanaw, tinago niya sa kanyang pamilya na siya ay lumusong sa baha. Bagay na hindi dapat talaga gawin dahil nga pag tinago mo ito, ay walang makakaalam na kailangan mong makapagpatingin at makapagpakonsulta sa doktor para nga ikaw ay mabigyan ng doxycycline. Pangalawa, yung iba naman ay kahit may nararamdaman na silang sintomas, ay hindi nila hindi pa rin sila nagpapakonsulta, inaakala nila na ito ay kakayanin lamang ng mga ibang gamot. Pero pag ikaw kasi ay lumusong talaga sa baha, tapos ilang araw matapos nun ay nagkaroon ka ng sintomas gaya ng lagnat, ang sinasabi ng mga doktor, dapat ka na talagang kumonsulta at dumulog dahil malamang sa malamang ito ay leptospirosis. Ngayon, tuwing umuulan kasi, isa sa mga nauuso ay influenza-like illnesses. Pero dapat tandaan ng publiko na hindi lang influenza-like illnesses ang nakukuha at nauuso tuwing pag-ulan, kundi wild gayan eh. Yan yung waterborne diseases, kabilang na dyan yung leptospirosis at yung dengue, yung influenza-like illnesses, yung leptospirosis at yung dengue. So, marami talagang sakit no, na pwedeng makuha kapag panahon ng tag-ulan, at nakikita nga natin na isa talaga itong leptospirosis sa pinaka kumiktil sa buhay. Kaya dapat huwag sikretuhin, maging honest sa inyong mga kapamilya na kayo ay lumusong sa baha para kayo ay ma-remind na magpunta sa mga ospital. At pangalawa, kapag may sintomas, talagang magpatingin na sa doktor. Yan yung key difference no, between doon sa mga pumapanaw at doon sa mga nakakaligtas sa sakit na ito. Karen.
24: At Rafael, yung ilang na dumulog sa ospital no, at may leptospirosis, nakita mo ba na nung binigyan ng doxycycline, gumaling ka agad?
18: Karen, itong doxycycline ay post-exposure prophylaxis. Yung mga nakikita natin sa ospital, kinakailangan na nilang sumailalim sa dialysis, mapahemodialysis man yan o peritoneal dialysis. Pag sumailalim sa dialysis, maituturing na itong severe case dahil nga kailangan na talagang matanggal no, yung bacteria at yung lason sa kanilang katawan. Ngayon kung nag-uumpisa pa lang, meron kang maranasan na panghihina ng inyong mga muscle at lagnat, dapat na talaga kayong magpatingin para nga maiwasan na no, na mag-progress into severe form of disease or leptospirosis itong inyong sakit. So, yung iba severe pero naaagapan dahil nga sa dialysis. Pero mas maganda na mas maaga pa dyan ay magpunta na sa mga ospital para hindi na mag-progress sa severe form ng leptospirosis ang sakit, Karen.
24: Maraming salamat, Rafael Bosano.
3: Kasunod po ng pagkalat ng mga violent content sa internet at sa iba-ibang social media platforms gaya ng online games, isinusulong po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban ng mga ito sa Pilipinas. Nagpapatrol, Johnson Malabat.
4: Social media ang kalimitang libangan ng mga estudyanteng ito. Naglalaro din sila ng mga online games at anila, alam naman ito ng kanikanilang mga magulang. Ang mga laro sa iba-ibang social media platforms ang isa sa mga sinasabing posibleng naka-impluwensya sa pag-uugali ng ilang kabataan na ang ilan nasangkot sa karahasan. Kaya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC pinag-aaralan ng pag-ban sa mga social media platforms sa bansa kung hindi susunod sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng mga gumagamit nito.
5: It's high time po dahil sunod-sunod na po yung mga pangyayari ng karahasan at parati nating nakikita na may impluensya po ang iba't ibang mga platforms kung saan po sila nire-radicalize at ini-indoctrinate. So nag-decide po kami na i-propose ito at magkukundak po kami ng study at recommendations natin sa Office of the President.
4: Pero, iba-ibang opinion dito ng mga kabataan at magulang.
6: Hindi po ako agree kasi po, paano po tayo makapag-communicate through social media kung ibaban po nila yun. Halimbawa, yung pamilya po natin nasa ibang bansa.
7: Pwede rin naman tong oo na iban kasi po marami ring sexual na nangyayari doon. Tsaka yung mga fake news.
4: Si Rowena, pinapayagan pa rin ng anak na gumamit ng social media. Lalo na tungkol sa pag-aaral, pero kailangan pa rin ng gabay.
25: Siyempre dapat nandyan tayo para babantayan sila at gagabayan sila. Kailangan, pag nasa bahay tayo, kailangan natin talaga sila kausapin, tsaka bigyan ng time talaga para bantayan kung anong ginagawa ginagawa nila sa mga social media.
4: Aminado ang CICC na maaaring matatagalan pa bago mangyari ang nais nila na obligahin ang mga social media at iba pang platforms na magkaroon ng opisina dito sa Pilipinas. Pero habang wala pang mga ito, may maaaring gawin ng mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad para tiyaking ligtas ang mga bata. Para kay dating DICT Undersecretary Jeffrey Iyandi, kailangan na mabusising pag-aralan ang proposal na pag-ban sa mga platform. Pero ayon sa CICC, sinisilip nila ang mga paraan para pangalagaan ng mga kabataan.
0: I think ang issue is not the violence in social media. To ban them, I don't think, will it stop? Marami pa namang social media platforms. Marami rin mga streaming. If you're talking about blocking an entire genre of technology, marami sila na kinakailangan mong iban. So, I think kailangan pag-aralan natin ng mabuti.
5: It's in our mandate that we coordinate all of government's efforts to combat cybercrime. And part of the cybercrimes we're trying to combat is online harms, scams, child predation, o sa exisaim cases ko. So, pasok na pasok ko yan sa mandate na CICC.
4: Bukas naman ang palasyo sa panukalang ito ng CICC.
9: Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglagana ng mga fake news sa ating bansa.
4: Pero, kinikilala rin ng CICC ang posibleng magiging epekto ng panukala, kaya tiniyak nitong pag-aaralan din muna itong mabuti ng gobyerno bago magdesisyon. Ayon sa CICC, may isang malaking pagpupulong sa Webes sa Singapore ang delegasyon ng Pilipinas kasama ang DICT, National Privacy Commission, National Bureau of Investigation, kung saan haharap sila sa makinatawaan ng mga social media at iba pang platform. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
3: Natapos na ng PNP ang investigasyon nito sa pamamarila sa Ateneo de Manila o Ateneo de Zamboanga University, at nakapagsampa na rin ng reklamo laban sa ama ng namaril na nagmamay-ari ng mga ginamit na baril sa krimen at sa isang security personnel ng paaralan. Sa pahayag po ng PNP, naghain sila ng mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injury laban sa mga naturang individual, batay na rin sa mga nakuhang ebidensya. Batay po sa kanilang investigasyon, ang kawalan ng pag-iingat sa armas at butas sa seguridad sa paaralan ang ilan sa dahilan kaya nangyari ang krimen. Wala namang nag-udyok na grupo o individual sa menor de edad na gawin ang pamamaril at posible anilang exposure ng bata sa mararahas na online content ang dahilan nito. Handa naman ang PNP na tumulong sa Department of Education sa pagpapaigting ng seguridad sa paaralan at makibahagi sa konsultasyon sa pinaplanong Active Attack Safety Drill. Nauna namang nagdesisyon ang DepEd na ipagpaliban ang drill dahil sa panawagan ng ilang grupo.
11: The PNP is very much willing to participate in any consultation or any study that will be conducted. Kung ano po magiging desisyon ng DepEd, it's up to them kung itutuloy po ito.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senate Impeachment Court naglabas na may fit na ruling para sa prosekusyon, depensa at mga senator judges. PRC, dinagsa ng reklamo kaugnay ng supply at singil sa kuryente. Liza Soberano at her, ibinandera ang kanilang dugong Pinoy. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: pananalita ng Senator Judges, Prosecution at Depensa kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumabas naman sa cross-examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na ang bise lang at head ng kanyang security ang nakakaalam kung saan ginastos ang confidential funds. Live mula Senado, nagpapatuloy RG Cruz. RG, ano ang mga itinagbawal ng korte? At may mga bago bang sinabi si Asek Ortonio?
1: Karen, maraming inilista si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na mga anilang hindi na nila palalampasin. Kaya bawal na magkomento sa merito ng kaso, bawal ang kabastusan sa korte at bawal ang trial by publicity. Samantala, muli namang lumabas ang pangalan ni Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante Lachica bilang isa sa mga nakaalam ng pinagkagastusan ng confidential funds.
2: The complaint is not supported by evidence. It is clear that the Vice President had a direct hand on this. Hanggang kailan ba yung pagpipikit mata natin sa isang bagay na napakaklaro naman?
1: Inisa-isa ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga namonitor ng korte na pahayag sa publiko ng ilang kalahok sa impeachment trial na anya hindi na dapat pang maulit.
2: You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage or actual evidence.
1: Paliwanag ni Escudero, bagamat sinisita nila ito ngayon, hindi na muna sila magpaparusa. Kahit niya, batay na rin sa mga patakaran ng Senado, ipinagbabawal ang Senator Judges, prosecution, taong na-impeach at mga abogado niya, pati mga testigo na talakayang merito sa publiko. Muli namang binuhay ni Escudero ang sesyon niyang kumuha ng ibang tagapagsalita ang prosecution at depensa.
2: Walang problema kung hindi siya kasama sa Council for the Panel of Prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not in their limitations insofar as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned.
1: Sa mga abogadong pasaway, pagpapaliwanagin sila ng korte sa loob ng 24 na oras kapag naulit pagmumultahin ng 30 mil kada paglabag. Paalala rin ni Escudero sa kapwa Senator Judges maghihalimbawa pagdating sa political neutrality.
2: I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people.
1: Pinakinggan din ng korte ang sagot ng Prosecution Counsel Attorney Armando Virgil Ligutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post tungkol sa umano'y misleading question ni Defense Counsel Christine Ferrer.
3: All law students out there, I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. The post is not about you. It's not personal.
2: Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
1: Samantala, sumalang sa cross-examination si Officer of the Vice President, Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Anya, hindi naman ginamit ang confidential funds para ponduhan ang mismong mga proyekto sa good governance at socio-economic program ng OVP, kundi para mapatupad ang mga ito ng ligtas at maayos. Pinalagan ito ng prosekusyon.
4: You confirm that the confidential funds for the fourth quarter of 2022 was requested to ensure the safe implementation of the OVP's good governance program.
5: That's correct, ma'am.
6: Sabi mo, wala kang participation, wala kang personal knowledge kung saan dinisburse yung confidential funds. Tama ba?
5: Based on my understanding, ma'am.
1: Ayon pa kay Ortonio, sa pagsita ng Commission on Audit, wala itong sinabi na mali ang paggamit nila ng confidential funds.
5: Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made.
1: Aminado naman si Ortonio na hindi niya nakilala ang mga informants o mano ng OVP. Dahil ang kausap o mano nila ay ang dating security officer, Colonel Raymond Dante Lachica. Hindi rin masagot ni Ortonio kung invento lang ba ang mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds, pati na ang tila pare-parehong pirma sa mga resibo.
5: I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR ng mga hearings, sir.
1: Ayon pa kay Ortonio, ang Vice at sila chika ang tanging may alam kung saan napunta ang confidential funds.
5: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
3: Yes, so si Cornel Lachica alam din siyempre.
5: Yes, sir. As the security officer, I
1: so, will sa... Nilinaw din ni Ortonio na hindi empleyado ng OVP si Lachica. Karen, bago barangkada ang cross-examination, sinubukan sanang pigilan ng prosekusyon ang depensa na magtanong ng leading questions o may kiling na tanong dahil hostile witness ng prosekusyon si Ortonio. Pero ayon sa depensa, hindi naman porket hostile witness ang kalaban, e pabor na sa kanila. Hatol ng presiding officer, wala namang limitasyon sa cross-examination, hostile witness man o hindi. Karen?
0: Alright. RG, very interesting yung naging anunsyo ni presiding officer Chase Escudero. Matanong ko lang, halimbawa si Attorney Lorna Capunan, prosecution panel yan, nagpapa-interview. Si Attorney Michael Poa rin, member ng defense panel, pero siya ang nagpe-presscon after sinasagot niya ang tanong ng media. Magbabago ba ang magiging siste? Kumbaga, hindi na sila maaring makapagsalita sa media pagkatapos ng utos ni presiding officer Escudero, RG?
1: Hindi naman bawal, pero kailang sumunod sila dun sa mga inilatag na patakaran. So, bawal lang magkomento sa merits of the case, bawal lang kabastusan, bawal ang trial by publicity, bawal yung mga komento mag-i-insight ng galit ng publiko. Yung mga ganong inilatag at sinabi ko nila doon sa napakahabang ruling, may mahabang listahan si Senator Escudero dyan, yun yung kanilang mga magiging guidepost o kailangan sundin para magampanan ng maayos yung trabaho nila nang hindi sila sumusuway doon sa naging hatol ng korte. So pwede pa rin naman, hindi naman sila pinaalis. Pero yun na nga, ang payo nga ni presiding officer, mas maganda kung kukuha na lang sila ng ibang tagapagsalita na hindi naman umuupo bilang defense, bilang counsel, whether prosecution counsel or defense counsel, kumbaga hindi humaharap sa korte, yun na lang ang magiging spokesperson at yun ang haharap at sasagot ng mga tanong sa ng media para na rin libre silang sumagot ng kung anumang gusto nilang sabihin at libre sila mag-opinion at libre makakapagtanong din ng media.
0: Oo, Karen? RG, huling tanong na lang, no? Yung ilang mga salitang binibitawan sa impeachment trial, alam naman natin yung ilan doon, yung mga buntot, yung sinasabing nagiging matters of law, yung mga hindi daw dapat isama, pinapastrike sa record. Ang parusang binanggit kanina ay admonition pa lamang. May naririnig ka ba, RG, kung posibleng magkaroon ito ng penalty in terms na kailangan magbayad ang mga lalabag?
1: Pagka first offense, siyempre una muna magkakaroon ng show cause kapag nakapagsumite ng show cause ang yung alleged offender ay pag first offense siya ay magkakaroon ng public reprimand on the record during the during the trial doon sa paglilitis, ano, pagka naulit 'yon, kumbaga pasaway ka, umulit ka pa, 'yon meron ng 30,000, pwede ka magpagbumultahin ka ng 30,000 kada offense, at kapag makulit ka pa talaga, pwede pa ring idulog 'yon o ipadala o ireklamo sa Office of the Bar Confidant, pwede ring dalhin sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ring dalhin sa Supreme Court. At kung may mga senador namang lalabag, pwede namang ireklamo sa Ethics Committee ng Senado. Dahil yung impeachment court ay walang poder na sitahin yung mga judges.
0: Alright, Karen? Maraming salamat. RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Iginit po ni Vice President Sara Duterte na dapat maglabas ng matibay na ebidensya ang prosekusyon imbis na umasa sa anya yung mga insulto, espekulasyon o political theatrics. Ayon po sa bise, ang pagtawag ng isang senador sa isang testigo na stupid o ng isang abogado na mastermind ng scam, maging ang pagtawag sa kanya ng isang testigo na brat ay hindi magpapalakas ng kaso o maituturing na ebidensya. Matatanda ang tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo, si dating OAVP disbursing or special disbursing officer Gina Acosta nitong Lunes na stupid in the name of blind loyalty. Nitong Martes naman, tinawag ni Prosecution Counsel Attorney May Divinagracia si Duterte na mastermind at arkitekto sa issue ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, bagay na agad tinutulan ng depensa sa korte. Ipinunto naman ng depensa sa July 21 hearing ang artikulo ni NBI Director Melvin Matibag na nagbansag sa Vice Presidente na isang bratinela. Sabi naman ni Duterte sa mga taga-usig at maging sa ilang kongresista, dapat maging kumpiyansa sila sa kanilang kaso at iwasan anya ang fishing for evidence.
8: Hawak na ng NBI Camarines Norte District Office ang kopya ng CCTV video ng pamamaril sa isang negosyante sa barangay Kasalugan, Paracale, noong Lunes. Sa footage, malapit ang pinagbabaril ng isa sa dalawang suspect ang biktima at mabilis na tumakbo pagkatapos. Hindi na nahagib sa video pero dalawang beses pang binaril ng isa pang salarin ang biktima habang nakabulagta. Ayon sa NBI, may sinisilip na silang mga lead para matukoy ang motibo at kung sino-sino ang responsable sa krimen. Posible anilang tagaroon lang din sa lugar ang mga salarin dahil wala silang nakitang bakas ng getaway vehicle. Nagalok na ng 1,000,000 pisong pabuya ang pamilya ng biktima at kalahating 1,000,000 piso naman ang lokal na pamahalaan para sa makapagtuturo o makatutulong para mahuli ang mga salarin. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan ha. Magiging maulan na ba simula bukas?
9: Alam mo Alvin, lalakas muli ang ihip ng habagat at maraming bahagi ng ating bansa ang maaapektuhan simula bukas araw po yan ng Huwebes. Pero yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalo po sa kanlurang bahagi ng Luzon, ay posibleng magsimula Biyernes at pwedeng tumuloy hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Aasahan muli yung posibilidad ng delikado ng mga pagbaha at paguho ng lupa, kaya kapamilya, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Itong muling paglakas po ng habagat ay dahil sa inaasang mabubuong sama ng panahon sa Philippine Sea bukas at posible itong maging bagyo na bago mag-weekend. Tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Sa ngayon po ay hindi ito nakikita ang tatama sa limang bahagi ng ating kalupaan dahil nakikita ang pahilagang kanluran ang magiging pagkilos nito. Patuloy po umantabay sa updates bukod sa potensyal na bagyong ito at sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 27 sa Luzon, may kaunting ulan sa madaling araw at umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Mindoro at sa may Central Luzon, lalo po dyan sa probinsya ng Pampanga. Lalakas ang ulan sa may Mindoro mula tanghali at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Pangasinan at ilang bahagi po ng Central Luzon. Magpapatuloy yung mga pag-ulan sa gabi sa Pangasinan at gitnang bahagi ng Luzon at meron na rin mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Calabar Zone. Sa Palawan, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at malalakas ang buhos ng ulan sa Central Palawan sa hapon at sa Northern Palawan bago lumubog yung araw, bagamat mawawala o mababawasan ang mga pag-ulang ito pagsapit ng gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa Southern Leyte at sa Negros Island Region sa umaga at tanghali, may mga aasahan pong mga pag-ulan. Posible rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa Central Visayas at maulan din sa maraming bahagi ng Kabisayaan maghapon at sa gabi po ay posible na malakas muli ang buhos ng ulan dito sa may bandang Western Visayas. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa maraming lugar maghapon. Posible ang pag-ulan sa umaga sa ilang lugar dyan sa bahagi ng Caraga at pagsapit naman po ng tanghali at hapon ay pwedeng merong mga daraang mga pag-ulan sa may Caraga at Zamboanga Peninsula. At posible po na sa pagdaling pa ng gabi ay may pag-ulan pa dyan sa may Zamboanga, Sibugay. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong may tsansa ng pag-ulan lalo pagsapit ng gabi. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong at kapote. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
7: Gretchen, kumusta ang unang pagsabak ni Alex Ayala sa US Open Mixed Doubles? At hindi maagang nag-exit sa US Open Mixed Doubles ang tandem din na Pinay Challenge star Alex Ayala at Felix Auger alias Sim. Tinalo sila ng mag-asawang sina Gael Monfils at Alina Svitolina sa straight sets sa round of 16 Martes ng gabi. Maganda ang simulan na Ayala at alias Sim at nakuha ang unang game ng opening set.

0: kanta, magbabakbakan para maging pambato ng Pinas sa Eurovision Song Contest Asia. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
4: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka!

0: Impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: pa ang mga reklamong ipinaabot sa Energy Regulatory Commission kaugnay sa singil at supply ng kuryente sa buong bansa. Ang isang consumer ng Meralco sinisingil na mahigit 75,000 pesos matapos palitan ng bago ang kanyang metro na nadiskubre ng Meralco na tampered o pinakialaman umano.
1: Pinalitan ng Meralco ang metro ni na Ben noong Hunyo. May pinapirmahan umano sa kanya ang Meralco noong tinanggal ang lumang metro pero hindi pa sila sinabihang may issue ng tampering.
2: Ngayon itong August 24, may dumating na notice na may babayaran kami na 75,812 pesos. Kaya nagtaka kami at nagulat yung F4 talaga na kayo. Sabi, nagnakaw ka.
1: Kaya nga.
2: Magnanakaw ba kami? Tignan nga po yung mga nakatao rito. Dalawang matanda, dalawang bata. Paano kami ang nanakaw na?
1: Nag-aalala ang pamilya ni Ben dahil nakalagay sa sulat ng Meralco na kailangan bayaran ang mahigit 75,000 pesos sa loob ng 10 araw kung hindi ay mapuputulan sila. Depensa ni Ben, 2017 nila nabili ang bahay at ang metro nakapwesto sa taas ng poste na malayo-layo pa sa kanilang tirahan. Kaya malabo umanong pakialaman nila ito dahil napakataas nito at mahirap abutin ng tao. Nanindigan si Ben na hindi sila magbabayad ng sinisingil ng Meralco.
2: Wala kami pambayad dyan, sir. Kahit may pambayad kami, hindi namin babayaran kasi hindi naman kami may kagagawa niya, sir.
0: Sa ngayon, nasa ERC na ang reklamo ni Ben. Inatasan ng komisyon ang Meralco na imbestigahan ang complaint. Pero habang hindi pa ito tapos, bawal putulan ng kuryente ang consumer.
1: Wala pang pahayag ang Meralco sa reklamo ni Ben pero ayon sa ERC, walang dapat ipag-alala ang consumer dahil iimbestigahan ng komisyon ang issue kapag hindi na kontento si Ben sa findings ng Meralco.
3: Kung hindi sila magkasundo naman dito, ay pwede kaming either mag-set kami ng conference, kung hindi magkaroon ng resolution or an agreement.
1: Isa lang ang kaso ni Ben sa dumaraming reklamong na idudulog sa ERC. Sa buong bansa, nasa mahigit 5,300 complaints na ang natanggap ng ERC kahit Agosto pa lang. Mas marami na kumpara sa total complaints noong 2024 o 2025. Sa mga reklamo ngayong 2026, nasa 77% ang isinampa laban sa Meralco. Samantala, na-publish na ang bagong Magna Carta for Electricity Consumers at magiging epektibo na ito simula September 10. Kasali sa bagong provision ang remedyo ng consumer na naputulan na matapos akusahang nag-tamper o pinakialaman ang metro.
3: Ang pwede lang gawin para ma-reconnect is to pay 10%. 10% lang ha, hindi yung buo. 10% of that the bill in question para ma-reconnect siya.
1: Ayon ng ERC, imbis na mag-post sa social media, pwedeng idulog ng consumer ang mga reklamo sa komisyon para eksperto na mismo ang magpapasya kung sino ang dapat managot kapag natuklasang tampered ang metro ng kuryente. Sisingilin din kasi sa lahat ng mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge ang mga ninakaw na kuryente sa pamamagitan ng pagmanipula ng metro.
4: Inilunsad po ng Social Security System o SSS ang programang Transpo Caravan na layong mailapit ang programa at serbisyo ng ahensya sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa buong Metro Manila. Kabilang sa mga iniaalok na serbisyo ang SSS Membership Registration, tulong sa mga usaping may kinalaman sa kontribusyon, mga katanungan tungkol sa benepisyo at mga serbisyong online. Pinatayang nasa higit 40,000 transport workers ang kabilang ng nasa mahigit 6,000 drivers ang inaasahan umanong makikinabang sa programa. Plano rin ng SSS na dalhin sa iba pang sektor ng manggagawa ang caravan sa mga susunod na panahon. Ikinatuwa naman ng ilang tsuper ang inisyatibo ng SSS.
5: yun wala talagang oras kasi minsan busy sa trabaho. Ngayon ko lang nakita na may ISIS, kaya sa isipan ko, papatuloy ko na sa ISIS ko pagbayad.
6: Kasi napakahalaga ng kanilang oras. Dapat hindi po nababalam o hindi sila naistorbo. It's about time na kami po yung pupunta sa terminal. Kami yung pupunta, hindi lang naman kasi pag nasa terminal po kami, hindi lang po yung mga driver or mga operator, kasama na po yung mga commuter natin.
7: Tiniyak ng liderato ng DPWH na walang allocables at leadership funds sa panukalang mahigit na 643 billion pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pasok dito ang inihiling ng ahensya na 83.8 billion pesos para sa locally funded na flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Ibinalik sa panukalang 2027 national budget ang locally funded flood control projects na hindi pinondohan ngayong taon kasunod ng umano'y mga anomalya sa pagpapatupad ng ilang proyekto. Sa pagharap ng Department of Public Works and Highways sa House Committee on Appropriations ngayong araw, 83.84 billion pesos ang hinihingi nito para sa locally funded flood control projects. Bukod pa yan sa higit 19 billion pesos na panukalang foreign assisted projects. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang mga nasimula noon pero di natapos na proyekto, pati yung mga nangangailangan kumpunihin.
9: Nakakalungkot po talaga. Marami sa mga nasangkot na damay sa flood control scandal ay unfinished.
8: Aniya, 12 contractors na ang blacklisted ng DPWH habang higit 100 personnel ng ahensya ang nasuspinde, natanggal o nakasuhan dahil sa issue sa flood control. Nasa 643.95 billion pesos ang panukalang pondo para sa DPWH sa susunod na taon. Pagtitiyak ni Dizon, mas naghigpit ang DPWH sa pagtukoy ng mga popondohang flood control at iba pang infrastructure projects. Kasama niya sa mga hinihinging rekisito ang plano, geotagged photos, feasibility study at sertifikasyon na walang right-of-way issue at walang duplikasyon ng proyekto. Pero may puna si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.
10: Essentially, ganyan lang yung proposed appropriate item. Construction of road, tapos yung location, tapos yung amount, pare-pareho na, tigpa 5 billion. Does that conform with yung sinabi kanina ng secretary na increased traceability, information, etc., etc.?
9: Lahat po ng mga project na ito ay may kaakibat ng mga dokumento. No, kasama dyan yung program of works, kasama din po dyan yung mga iba't ibang coordination sa mga LGUs.
8: Tanong pa ni Tino, bakit 80% o bulto ng pondo para sa mga proyekto ay nasa ilalim ng central office?
9: Lahat po yan ay
10: nasa central.
9: Pinapadala sa central. Pero ito po ay pagtanggap lang po ng mga ng SARO galing sa DBM. Pero ang pag-implement po nito ay nasa region at sa district.
8: Giit ni Dizon, hindi na sinunod ng DPWH ang umano'y ginamit noon na parametric formula para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure ng mga distrito. Wala rin aniyang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng DPWH.
9: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels.
8: 8 mula nang magsimula ang taon, nasa 32% pa lang ng mga proyekto ng DPWH para sa 2026 ang na-award na sa contractors. Umaasa ang DPWH na aakyat ito sa 80% bago matapos ang Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: Kahit kayod sa trabaho ang call center agent na si Harvey, aminado siyang naso-short pa rin siya sa budget. Under renovation pa ang kanilang maliit na kainan, kaya sinisikap nilang magtipid dahil sa mga dagdag na bayarin, lalo na sa kuryente. Winning discarded tip number 1 ni Harvey, mag-invest sa styro box o insulated bags na pwedeng lagyan ng yelo at malamig na tubig para maiwasan ang laging pagbubukas ng refrigerator.
1: Malaking bagay siya pag hindi bukas sara yung refrigerator, since pag open-close ng open-close yung mga refrigerator, malakas yung nagiging konsumo niya sa kuryente.
0: Aprobado ng Department of Energy o DOE ang kuryente pid hacks ni Harvey.
2: Ang maidadagdag lang natin doon, yung sa water dispenser, wag na nilang i-on yung pag-cool at saka yung pag-init doon. Kung gusto natin ng malamig na tubig, maglagay tayo sa pit shell. Kung mag-iinit tayo ng tubig, edi pwede naman nating i-microwave yun, mabilisan eh. Or kung talagang madami tayo, magpakulo tayo, or yung isang air pot.
0: Winning discarded tip number 2, bunutin sa outlet ang mga appliances kapag hindi ginagamit dahil humihigop pa rin ito ng kuryente.
1: Bukod sa mga katipid tayo sa kuryente, iwas sunog din.
2: Meron tayong tinatawag na phantom load or vampire load. Ang technical term doon, yung standby power. Batay sa pag-aaral ng ating DOE, ang isang appliance na may standby power, nasa mga 8 piso yon based doon sa electricity rates natin eh. So kapag ka umikot ka sa bahay mo, maakita ka ng 10 noon, 80 pesos na kaagad yun.
0: Kung may aircon sa bahay, ilagay sa 24 degrees Celsius o mas mataas pa ang temperatura para iwas dagdag na 10% sa konsumo ng kuryente. Winning discarded tip number 4, mahalaga pa rin panatilihing malinis ang appliances sa bahay.
2: Kasi pagka merong build-up tayo ng dumi, nakakapagpabagal po ito o nagiging mas inefficient po yung ating mga ginagamit na appliances. At kung kagaya ngayon, medyo maganda naman ang panahon, edi syempre, gumamit tayo ng natural lighting.

0: magpapatay ng ilaw o appliances. Tipid na sa kuryente, iwas sunog pa. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, ginisa ng mga Senator Judge. At pagtupugay sa pumanaw ng music legend na si Dolly Parton, bumuhos. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ang ibang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Tatakpan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Radio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mula noong...

0: CMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:40 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: TV Patrol sa DZMM.

0: Inisa ng mga senator judges ang assistant chief of staff ng office of the vice president na si Lemuel Ortonio matapos nitong sabihin sa impeachment trial na hindi na niya binusisi kung paano ginastos ng dating hepe ng vice presidential security and protection group ang milyong-milyong pisong confidential funds dahil sa tiwala, bagay na pinalaga naman ni Ortonio. Live mula sa Senado ng Papadudot, Katrina Domingo. Kat, bakit tila nagkainitan ang ilang senador at ang testigo ngayong hapon?
1: Alvin, hindi kasi nagustuhan ni Senator Judge Raffy Tulfo yung mga naging sagot ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, tungkol sa mga tanong kung paano nga ba ginastos ang milyong-milyong confidential funds ng OVP. Maaanghang na salita ang binitawan ni Senator Judge Raffy Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ang insidente nagsimula nang tanungin ng senador kung bakit hindi binusisi ni Ortonio kung bakit pera at hindi gamot ang umano'y ipinamigay ni Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, sa mga informant ng ahensya.
2: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
3: But it is your responsibility to know.
2: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
1: Dito na uminit ang diskusyon matapos sabihin ni Tulfo na hindi kapani-paniwala ang salaysay ni Ortonio.
3: So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang mo yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
2: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
3: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
1: Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero.
4: May the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding.
1: Maging sa ibang senador, hindi rin naging katanggap-tanggap ang mga sagot ni Ortonio.
5: Tama bang depensa yun? Na hindi mo nakita, kaya hindi mo masasagot?
2: The JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access
5: to... You could get clearance, could you?
2: Respectfully, in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC.
6: Physical target. Paulit-ulit po ito, no? Paano niyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? Hindi ba ito isulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti.
1: Samantala, si Senator Judge Robin Padilla, ang paggamit naman ng mga alyas ang pinuntirya.
7: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
6: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan ng mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio?
7: To be candid, Your Honor, oh. I'm not...
6: Sino po?
8: Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
1: Hindi na pinasagot ng korte si Divina Gracia dahil hindi naman anila tanong ang huling binitiwan ni Padilla. Pero ang pamangkin ni alias Marshal Bonifacio o Ninoy Aquino ang sumagot sa kanya.
9: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas na nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds.
1: Samantala, hinimok na ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring ipatawag na ng korte si Lachica na hanggang ngayon ay hindi pa rin hinihiling ng prosekusyon para ipasabpina. Si Senador Juan Miguel Zubiri naman umapela sa Commission on Audit na ilabas na ang pinal na desisyon nito kung may nalabag bang batas sa paggastos ng confidential funds ng OVP. para makatulong ito sa pagdedesisyon ng mga senator judge. Pero paalala ng korte na binigyan ng OVP ng sapat na panahon para iapela ang kaso ngayong taon. Samantala, sinabi naman ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na kailangan ng makahanap ng bagong tagapagsalita ang depensa sa lalong madaling panahon.
10: Alvin, sa ngayon, sinabi naman ng prosekusyon na kailangan pa nilang pag-aralan yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mas mahigpit na ipatupad yung Senate rule on sub judice bago sila tuluyang magdesisyon kung dapat na nga ba nilang palitan yung ilan nilang mga tagapagsalita na bahagi rin ng paglilitis. Alvin.
0: Katrina, anong balita doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kunin na rin or ipatawag na rin si Colonel La Chica?
10: Alvin, alam mo marami ditong frustrated na sa Senado dahil hindi pa rin pinapasabina ng prosekusyon si Colonel La Chica gayong dalawang testigo na yung nagtuturo na siya lang yung nakakaalam sa maraming sagot sa maraming katanungan. Pero ayon sa Senate Impeachment Court kay Presiding Officer Cheese Escudero ay walang kapangyarihan yung korte na pilitin yung prosekusyon o yung depensa kung sino yung witness na dapat nilang tawagin sa stand. Pero mayroon naman silang karapatan na ipatawag si La Chica o sino mang mga individual na sa tingin nila ay makakatulong sa pagresolba nitong kasong ito pagkatapos na ilatag ng magkabilang panig yung kanilang mga kaso. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
11: Ikinalungkot ng music industry at mga tagahanga sa iba-ibang panig ng mundo ang pagpanaw ng binansagang Queen of Country Music na si Dolly Parton. Kinumpirma ng kanyang pamangkin na si Brian Seaver ang pamamaalam ni Parton sa edad na 80 matapos ang maiksing paglaban sa sakit na cancer. Agad naman bumuhos ang pagpupugay para sa music icon na 7 dekadang naghatid ng inspirasyon dahil sa kanyang mga awitin, kabilang ang ilang chart-topping hits na Jolene, 9 to 5 at Coat of Many Colors. Si Parton din ang nagsulat ng orihinal na kumanta ng I Will Always Love You na kalaunay sumikat muli dahil sa cover version ni Whitney Houston. Naka-half-staff ngayon ang mga bandila sa Amerika sa paligid ng White House sa Washington bilang pag-alala at pagsaludo kay Parton.
0: Susunod, tampok ang mga kantang pagpipilian para maging pampato ng Pinas sa Eurovision Asia. Yan, narima pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
14: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
15: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
13: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
16: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
17: Money, money, money!
16: Ito na! May money! Sali ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka!

0: tayo'y sama-sama sa pagtuturuan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Pag-alaga ng DZMM para sa atin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM!

0: na sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga song interpreters. At yan ang report ni Ana Cerezo.
1: Ang 10 kantang pagpipilian ng madla para maging official na entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Tampok sa bawat kanta ang iba-ibang kwento, iba-ibang tunog at genre. Kabilang dito ang sobra-sobra na lilikha ni Nika de Rosario at Matt Olavides. Tribute ito sa mga Pinay at lahat ng mga babae na kailanman hindi umoe sa sobra at hindi rin kulang. Excited na si New Gen Diva Carmen Collado na mag-perform.
2: Yung magiging concept po is abangan nyo na lang dahil isa po ito sa kumbaga tribute din po sa lahat ng mga Filipinas. It's a really big opportunity po para sa akin.
1: Ang unpredictability naman ng pagmamahalan, ang tampok sa round and round na isinulat ni na Julius James de Belen at John Michael Conchada. Kakaibang konsepto, unique choreo at fresh performance naman ang ibibida ng song interpreters na Wink at Russo ng Rise.
3: We see this as another opportunity po, another stage, another platform po para mas ilabas po natin kung ano yung talento ng mga Pilipino.
1: High energy, funky na ginawang mas buhay ng Pinoy Budot Sound. Ito ang Make It Exist na sinulat ni Angelo Calusin. Excited na ang Aja na i-perform ito.
4: Of course po, there's pressure talaga kasi nga po, parang ang daming artist na magagaling yun kasama namin. Pero at the same time, very honored kami.
5: First competition po to as a group po namin as Aja, kaya sobrang exciting po itong maging experience po namin sa Eurovision.
1: Tatlo pa lang ito sa 10 original songs na pagpipilian. Sa ngayon, mapapakinggan ang Pilipinas Philippine Selection Night Compilation sa iba-ibang music streaming platforms. Mapapanood naman ng live ang Philippine Selection Night sa darating na linggo, August 30, 9:45 p.m. sa iWant, ABS-CBN, AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa ibang panig ng mundo sa pamagitan ng TFC at may delayed telecast sa mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Makukunti na yung kukunti na yung may interview natin ito Karen sa umaga.
7: Hindi naman daw bawal.
8: Hindi pa bawal, pero ang mahirap na, actually, kanina, kung nanunod kayo ng impeachment trial, masasabi ko, kanina po, isa na yon sa pinaka-exciting, ang tatapang ng Senator Judges, medyo kahit si Presiding Officer Escudero, yung pagtatanong niya sa huli, doon sa testigo,
6: di ba? In fairness, magaling si Presiding Officer.
8: Oo. So, marunong. Kanina na yung pinaka-ambanat ng mga Senator Judges.
6: Ano bang alias mo?
8: Alias a superwoman na axe. Ano alias mo din?
6: Alam mo yung mga ganyan, ano? Mga yung
8: ganyan. May alias si Ninoy Aquino.
6: Marshall.
8: Bumanat si, si Senator Bam Aquino. Wala naman siyang confidential funds.
6: Natama rin naman.
7: Saan ba ginagamit?
6: May context eh. Dapat malaman natin.
8: Yun ang issue, saan ginamit?
6: Yes.
8: Kaya nga ang tanong, si Colonel La Chica, kailan po ba talaga?
6: Hindi, tinanong mo kay RG, diba? Tinanong mo kay Katrina, tinanong ko rin. Ano?
7: Pwede. Baka tanong rin nila, diba? Hindi, wala pa rin sagot.
6: Pwede ata after na.
8: After na.
6: Kasi kung ayaw, i-present ng prosecution as a matter of strategy. Ayaw din ng depensa as a matter of strategy. O, paano taong bayan?
8: Oo.
6: Kasi parang ang kwento, bitin.
8: At saka, ang maghirap lang, posibleng makalimutan na ang ng taong bayan ang mga naging testimonya kung higintayin mo
6: sa dulo pa. Eh baka next year na yun, mundo diba? Pa. Abutin daw ba sa dulo?
8: Kasi sinabi ko nga, alam niyo nung corona impeachment trial, 4 na araw ang trial, 5 buwan tapos ang trial.
6: So anong gusto mo sabihin na Monday?
8: Tatlo.
7: Pwedeng madaliin, ibig mo sabihin.
6: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
8: Oo, dagdagan sana ang araw. Kasi ngayon 3 araw lang. Pero ang oras magbabago na, diba? Hapon na?
6: Wala pa.
8: Wala pa ba?
7: Ang sabi ni Emilio, oras na daw.
8: Sa September?
6: Alam nyo, pwedeng i-side kayo in contempt.
8: Oo nga, oras na daw. I side you, ha?
6: Mr. Presiding Officer, ha? Wala pa. Antayin natin. Antayin natin si Senate, Presiding Judge Chisis Escudero.
8: Kasi ang issue naman dyan, saan ginastos ang confidential fund? Saan napunta? Yun ang dapat lumabas.
6: Ibig sabihin, okay lang gumamit ng alias, pero ang tanong, yung alias na yun, totoo bang tao yun?
8: Oo, ginastos ba sa tama?
6: Yun lang yun.
8: Diba? Alright, sige po.
6: Tama na yan na Supergirl.
8: Okay.
7: Superwoman!
6: Superwoman. Nandito si Baby China. What's 80s, 80s, eh?
7: Ikaw, sino ka?
8: Ikaw, Superman.
7: Pedro Penduko.
8: Pedro Penduko. Iron Man.
6: No. Ang luma. Di ba pwedeng si Panther? May bagong Panther, di ba? Anong pangalan ng matay?
8: Alam ko sino ba?
6: Bisan mo na!
8: Alam ko sino ba? Si Odysseus. Pwede. Yan na lang. Okay. Sige.
6: Di ba pwede Achilles?
8: At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
6: Thank you, Aphrodite.
8: Yeah.
7: Ay, nako. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang KP Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay!
9: Kabay!
10: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunang!

0: favorito nga ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Maayong gabi mga ka-vibes. Sa wa makaabot ka ganina. Ito nga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Lalay. Ania, ang replay sa iyong istorya. Sa itong nga programang Request 931. Mahuna ni
1: Maana ni
2: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: kamo na minaw sa itong paborito radio susugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Cebu mga kabibes o syempre your favorite music radio Cebu mga kabibes mauna ni og welcome magtanan sa itong programa nga request 931 mga kabibes diin sukad ta sa launa sa kahaponon hangtod ta nga Rizal Squad no. Aniya ang atong programa nga request 931 mga kabibes diin sukad bunis adlaw nga Lunes hangtod ta diri sa adlaw nga Biyernes. Kumusta man ang inyong kahaponon? Mayong hapon sa pag-usap, mayong pagsikay-sikay. Sa ato mga kabibes karong naminaw ining adlaw nga Miyerkules kung atong nata sa semana mga kabibes og pizza 20 size na. Wa na gyud. Pila na lang, 1 week na lang mga kabibes, usa ka semana na lang aga na ang matapos na pud ang buwan sa Agosto. Ingon ana gyud kapaspas ang pagdagan mga kabibes sa adlaw. Aniya, sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natawhan sa mga nag-birthday, happy birthday! Gana, happy birthday sa mga nag-birthday kining adlaw nga Miyerkules. Aniya, siyempre usab sa mga nagsaulog silang adlaw sa gugma. Month of Love, baka sa mga nagsaulog silang anibersaryo. Happy anibersary ninyong tanan mga kabibes. Aniya, siyempre sa ito mga kabibes, karon ni Jericho Mambo ni Adang. Diyan na po si Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela, Uncle Boy, paso!
1: Alright! May hapon, kumusta mo? Atong mga pinalangga gayon, atong mga pinanggang mga kabayes, mayong hapon sa tanan! Oh, welcome, welcome, welcome sa itong programa ang Request 931. Kumusta man ang inyong adlaw mga kabayes? Kumusta man mo sa adlaw ng Miyerkules? Oh, siyempre kita mapanginaoton nga anaamo karon sa maayong akapis kay kalagsik panglawas. Manginaoton sabtang ang adlaw ng Miyerkules. Mamahimong malamboon ug malampuson alang kanatong tanan usab niya o siyempre oy sa ato mga kabibes karon di ana si DJ Rico Mambo di ana usab ang inyong angkol sa kahanginan Uncle Boy ninyo mga kabibes o niya siyempre Miss Iba DJ Pamela welcome to the show wow.
2: Kabibs, karon may nga pagpaminaw sa tanan. Ano siyempre? Miyerkules, mga kabibs. O niya, ang atong mga higala nga naminaw. Siyempre, numero ang atong number nga pwedeng ma-text mga kabibs. 0995-472-0802. O siyempre, dinay ng mga dalaging ding sa kahanginan. DJ Pamela.
3: And they ever selfie.
2: Yan! Ano siya mga kabibs, karon?
3: Mga kabibs, may hapon. DJ Pamela.
2: May hapon, Miss Eva.
3: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Miss Eva. Kumusta man ninyong adlaw, Miss Eva? O, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Mag-hapon, marag-hapon, kambiabas. Anya, sa tama. Okay. Karong hapon na, mga kabibs, siyempre, lahi na po. Nga kaagi sa gugma, lahi na pod nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ining atong programang Request 931.
3: Kaya nga!
2: Siyempre, sa mga naminaw po't karong hapoy na pinaagi sa to ang app mga kabibes. Ang inyo pwede nga i-download ang FMR Philippines nga pwede i-download sa mga Play Store. Dayon, ato mo sa Play Store mga kabibes, i-download ang FMR Philippines. O di ana mo dito, nanalo, pwede nimo maminaw o gasa mo lugar karon. Magpaminaw sa ito mga programa, Miss Eva.
3: Basta na ay Lord.
2: Na ay data.
3: Na ay Wi-Fi.
2: Kaya na. Pwede naman makapaminaw, pinaagi sa inyo ang cellphone, mga kabang.
3: Yes.
2: Oh, na, karo nga po, na, Miss Eva. Kinsama na nga itong sender ining adlong, Miyerkules. Kinsama na ka, huna-huna, sa pag-share, sa pagpabuhagay, sa iyahang gugmanga na banhaw. Dito. Unsa, Miss Eva?
3: Kuan kini, DJ Pamela, usa ka asawa.
2: Asawa?
3: Oo, bago lang siguro ni silang nakasal.
2: Oo, nausama ni siya, Miss Eva.
3: Ang iyahang edad kay 28 anyos.
2: 28?
3: Unya, ang iyahang pangalan kay si Lalay.
2: Lalay! Only ay naming nanay. Di ba, mama na ako, Lalay, dito, Miss Eva.
3: Lalay?
2: Kaya merang duha balay. Ana, di ba? Ako ang kanakantahan.
3: Tatay!
2: Ano na, lay-lay-lay.
3: Oo, ano na, lalay.
2: Ano ka na kung lalay na tao? Namo na mo, lay-lay-lay, only I na may nanay. Ana, di na lay-lay, Miss Eva?
3: Dili. O, ana, tatay man to.
2: Tatay, di ay na siya.
3: Unya ka niya tong sender, si lalay.
1: Oh, lalay. Mamabit ako po din si Pamela.
3: Oo.
1: Lalay, tatay. Ay, nahala ka rong hapon na ito na yung sawaan sa ito ang programa. Ang itong request na yung 3-1 nga diin si Lalay. Tag-asag ito siya, Miss Iba.
3: Taga-Cordoba.
1: Cordoba. Oh, busta mamudias, Cordoba. Naaday mo silingan din rin rong nagpadang. Oh, naaday mo ito mga silingan, kababayan nga diin. Siya na problema. Naon sa mo si Lalay, Miss Iba?
3: Kung ano yung DJ Pamel ay Uncle Boy?
1: Hindi mo yung ansi ba na si Luloy?
3: Dili, si Pilo.
1: Ah, Pilo. Si Pilo. Si Pilo. Di ay to Guachinango. Si Pilo. Kung ka na, Miss Iba?
3: Oo. Doon ako'y na amigo.
1: Oo ka na. Doon ako'y na amigo. Hingan lan o Pilo, Pilo, Pilo. Kuyawa. Na diin sa chicks korso na.
3: Dili sa chicks killer kaayo. Ana.
1: Maoto si Pilo. Pilo, Pilo. Muna sa mga Pilo, chicks killer, kayo dahil ko si Pilo, Miss Iba. O niya, si Lalay, anong na problema man siya, Pilo?
3: Kani ko na si Pilo, maayor ako na sa sinugdanan.
1: Sinugdanan?
3: Di atong namulitaw pa lang.
1: Mo ba, o niya?
3: Oo.
1: Karoon niya, minyo na sila di ay?
3: Oo, murag bago na siguro na silang kasal. Kaya sa edad, 28 pa man.
1: Amo di ay? Okay, o niya?
3: O niya, ang iyahang problema, kay dako na kayo kausaban, sukad nga, nahuman na sila og kasal.
1: Aray ko, na ingin din ang Mayra Dennis Pilo sa pagbuya, brother, Miss Iba. Karoon nga nakasal, medyo na chinsis alam.
3: Na ay nausap.
1: Nahala karoon, mo na inyong atingan mga kabayos. Kaya na. Mambo.
0: Okay, ay, ano sa itong mga kabayos, hindi nga basi magka-relate mo, no? Sa itong mga kabayos, Miss Iba.
3: Basi kayo mo at karon, trusty, ha? Hindi nila magpakasal.
0: Kaya na, basi magka-relate mo, ani ba, no? Baka ingon mo nga, dong, day, maugini mong kinaiya. Kaniad to, sabah ka ng ulitaw pa ta. So, kaniad to nga nang uyab pa ka na ako, uyab pa ta. Paskang buotana ni mo din rin ako. Paska, gini mo ka na ang koan na mabitay nagingon, Miss Iba, no? Nga ka na ako nung managuyab pa, ulitaw pagdaga, Miss Iba. Og mapandol ko nung uyab mo ana nga uy paghinay so pagkabibibialibihin ng ano sa mga paghinay tao papaan ini kami niyo na Miss Iba og mapandol ingnon pagkadanghag naon sa magkadako ng daan nagsigal lang mata ni mo paskang danghag agad
3: unya ang ubay mo anang ano bitong gahi hills high hills ka
0: naon sa mga pugkangan nagsulobang ka ng taas kang takong
3: pariyato natagak sa bangko natagak sa bangko niya gikatawan raw
0: gikatawan kaadi ay
3: na
0: anak yun ano mga ginay
3: ni anak pagyod ni anak pagyod nga wam sa kanaghinay
0: wam sa kanaghinay danghag mo lang ka bitaw no pero kuan ba ni Miss Iba realidad ba ni nga kanabitaw nga sa pagkaulitaw sa mga managuyab pa naagyo na nga sweet dahil na sa mga uy paghinay dahil paghinay ay pagkuan kuan hinahinay lang anak
3: so, nahinomdom na noon
0: Ini kami niyo mga kabayabs at doon na manggawas at ganaagunong tinunanay nga batasan. Naong sa magkapagkadanghag po ni mo, ay nagsigama lang ng mata mo. Huwag ka magkanako ng kuan, huwag ka kakita, nagpandol-pandol ka diha.
3: Ang ako ma-remember, DJ Rico, mambo kay Kato, yung gikatauan nga natagat sa bangko.
0: Opo na, no, nahala. Sa ito mga kabayabs, garon, kisa may makarelate ini. Basig, nakaingon mo din na sa inyong mga partner, garon, bitaw dong. Tinuod bitaw gid po na kay kani adto bitaw sweet magyung kaita gani magagbayay mata pirmi. Oo. Mosuroy tas merkado magsige man tag agbay no kani adto nga daga pa ta sige gugagunits ako ang kamot. Pero karon paskang layuan nagbinta nimo biyaan lang ko nimo kusog kay kamula ka. Ingnan pa nga paspas mo at pagkahinay nagyantak malang ka ay pagkahinay ba nimo ay paspasin ang lakaw mo ana.
3: So, katang kanyang mga nag-ipon-ipon na diha, huna-huna at inyong maayo. Oh,
0: Nanala, basing magka-relate mo ini, sumuna, pagkusgin yung mga radio din ha. Pagkusgin yung mga radio, mga kabayab, sa tuang dial sa 93.1 FMR Cebu. Aron nga basing di ay makakuha mo ini o kanaang pagtulunan. Makakuha mo ganay ang bulawanong pagtulunan ini istorya sa tuang sender karong hapuna. Nga maukineng si Kuan Miss Eva, si Lalay.
1: Kay pong palagi niya, dako kuno kayo siyang nabantayan nga kausaban, iniiyaha garong bana mga kabay. Iniiyaha garong nga nahog o kanaang bana. Kaniadto, lahi kuno kay pagkabatanon. Okay, sige din siya Pamela.
2: Nanala, pag-usgi ni mga radio kay Atunik Atngan, sauan ang programa ng Request 931, kabahin sa gugma ni Lalay, mga kabahin sa Uncle Boy.
1: Muna, no? Hala, sige. Volume, volume, volume, yun. Okay na, Miss Iba.
3: Okay.
1: Okay ni Jerry Kumambo. O niya, sa ito mga kabahin, karoon na una-una kwarintana, mabalik na karong taon-taon alang sa paghimay-himay sa istorya nining atong sender nga si Lalay, mga kabahin. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabahin. Sa di pa di ay mo play sa itong mga manindot ng mga sunata, no? O niya, balik na karong taon-taon sa pagkadkad sa istoryang Lalay, mga kabahin. Welcome magdanan sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga kabay.
4: Favorite Music Radio. FM Radio.
5: 93.1. Mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
8: Request 931.
1: Og gamon na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbuka, Bisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Your favorite music radio Cebu. Mauna ni. O niya, syempre sa mga namati, sa mga naminaw sa atong mga radio, mga kabibes. On air ta sa atong ang 93.1 93.1 dial sa atong mga radio. O niya, sa mga namati, sa mga naminaw sa atong mga radio karong hapon na, ang numero nga pwedeng i-text alang sinong mga greetings o request o mga bulawanong pangunahuna, kabahin sa ito ang sender karon nga maugining si Lalay is 0995-472-0802. Wala siya ang ato karon nga text line, mga kabahin. So niya, adlaw nga Miyerkules, mga kabahin, tunga-tunga na ta sa simana, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programa ng Request 931, diin sukad sa launa hangtod tangaris alas 4, matag adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes, mga kabayos. Karong hapon ha, ining adlaw nga Miyerkules, ang atong sender karon maugining si Lalay, o sa ka 28 anyos, nga na problema kuno si siyang bana, ugod sa pagkaunsaang, ano nga siya nakahuna-huna man sa pagbabuhagay, sa pag-share iniiyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mauni ang istorya sa tong sender nga si Lalay, mga kabay. Mayong hapon, mga kabay. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa. Niling akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabay, mga DJ, ako di ay si Lalay. 28 anyos og taga Cordoba. Cordoba unya sa mga kabayes, mga DJ. Sa nanguyab pa si Pilo Drinako. Halos tanan nako nga desisyon iyahag yung uyunan, mga kabayes. Inunta po nga puno siya sa suporta sa ko ang mga gusto, sa ko ang karera, sa ko ang mga plano og sa akong mga gustong buhaton, mga kabayes, sa kinabuhi. Bisan sa mga gagmayang butang o sa mga dagko nga butang o sa akong mga pilion, mga kabayabs, o kung sa'y pilion ako pirmi, naarag yun siya para mo suporta. O gamuingon ra siya nga ikaw good, ikaw ay bahala. Musuporta ra ko ni mo kay bright man ka o maayo kag mga maayo kang maghuna-huna. Mauto nga nakasulti o nagaingon ko sa kong kaugalingon, mga kabayabs, mga DJ nga siya na gyud. Nakaingon gyud ko nga sa akong kaugalingon nga nakakita na gyud kong kapikas nga mupataas og mutahod sa ko ang mga
0: mutahod sa kuang kabubuton o sa kuang desisyon, mga kabayad. Apan, pagkahuman yun na mo o kasal, kalit lang nga na baliktad ang tanan o kalit lang ba nga na usap ang tanan, mga kabayabs. Taron nga minyo nami, tanan akong gusto buhaton, tanan akong gusto iyahang supakon, mga kabayabs. O naagi siya mga rason ba nga ma-permis siya nga musupak sa kong mga gustong buhaton? Kung gusto ko, kung ganahan ko nga mupadayon sa kuang trabaho o magpa-promote, maingon siya nga dapat sa balay ra ko kay minyo na ekonomi. Kung aduna ko'y desisyon bahin sa muang budget sa balay o bisan sa kuang kaugalingon nga gusto nga paliton, mga kabibes, supakon o barugan yun niya nga siya ang lalaki o siya ang dapat nga masunod. Bisan ang simple, simple lang ko nga pagbisita sa akong pamilya, mga kabibes, iyahag yung pangitaan yun niya o lalis o supakon yun niya. Mga kabibes, mga DJ, murabag ang tanan nga pag-uyon o pagsuportan niya kaniadto sa kuha, usara kapaon para lang nga musugot ko nga magminyo mi o sugto na ko siya. Nagduha-duha o gikapoy na gyud kaay ko nga nabitik sa relasyon nga wala na'y respeto sa kuang nga tingog, mga kabayabs, ug sa kuang kabubuton. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa man saon ko man ni mga DJ, mga kabayabs? Palihog na ko bay. Hatagi daw ko sino mga bulawan ng pangunahuna. Tambagi daw ko ninyo ug manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Kanang nga pilo?
1: Dai. Oh,
0: taon-taon na yun kang sige pamisita na ako, no?
1: Bitaw, may no, kay, may usad ba, kay nakabantay po ka nga, dugay-dugay na kong namisita ni mo. Tinood yun na, dugay na yun kay ko nga, naghuwat nga, imuhan ng dawaton, unta ba, kining akong gugma nga, gitanyag diyan ni mo, kining akong dako kayo nga, gugma nga, akong gihala diyan ka ni mo, lalay. Sigula nga, manghinaot ko ba, sugta na yung taon ang ako ang gugma, dawata na ako ang gihalad ni mo nga pagbati, nining akong matimos nga gugma, dawata na.
0: Kanang pilo, nakita man po na ako ni mo, no, nga kuan, anay yun ang imuhang gugma diri na ako.
1: Bito, pinood yun na.
0: Naapod ko yung mga desisyon, pag-ingon ako nga, muhuat baka og pila ka tuig, nipaabot yun ka.
1: Siyempre, kung sa imo desisyon, maghuwat naman yun ko ni mo, kay naigugmaman ko ni mo. Tinudan naman yun yung ako ang feelings, good. Mauna nga, andam ragyo ko maghuwat ba? Andam ragyo ko mga magpaabot o kanus ako ni musugton. Apan, manginaot lang po ko nga, imuhan ng dawaton kining akong gugma kay medyo tulon na pagbiyapod siguro katuig no nga, nagsigi ko ni mong panguyab. Sigi kong pangulitao diyan ni mo. Apan, hangtod karon, wapag yun ako na dawat ang imuhang tamis nga oo. O imong tamis nga tando ba sa ko ang gugma nga gitanyag?
0: Kanang, maubitaw pilong nga. Kanang ni dali-dali jud kog paulit gikan sa trabaho kay na ako yung good news nga isulti nimo.
1: Unsa man na? Unsa man na? Ha? Lay?
0: Kanang gisugot na ta ka.
1: Unsa?
0: Sa ato pa?
1: Tinuod ba na lay? Wa ba ko mag wa ba ko magdamgo lay?
0: Wala.
1: Bebe akong sagpaon kong aping bebe.
0: Tinood na kipilo. Anong sagpaon pa man, na pwede man na akong halukan.
1: Halukan?
0: Para magpamatuod na kita na yun.
1: Asa ko nabi.
0: Okay, dara, diba? Tinood, wala ka nagdamgo.
1: Tuoda. Tuod ko nagdamgo na sa ato pa.
0: Oh.
1: Sa akong

0: Uy, nga na gutaw mong usab ako.
1: Kanang unta po eh, nga kaning akong mga ingon ani like daghan kay kong mga desisyon sa kinabuhi. Manginaot ko nga kanunay ni mong suportaan.
0: Salamat kay ha. Salamat kay Lay ha. Ako ipasalig ni mo. Naiaragid ko, andam ragid ko nga muhatag tagana suporta. Tanan-tanan. Basta kay dako na kong kalipay ron. Ngayon mo na kong subot.
1: Salamat kilo. Salamat pud kaayo.
0: Salamat Lay. Yes. Og mo ato mga kabayabs nga akong gidawat. Ang gugma, ipilo diri sa kuha. Kay nakita mang pud gud nako nga naghuwat gud siya ba. Dugay-dugay na pud biasang nanguyab diri nako. Nang ulitaw mga kabayabs. Og nakita nako ba nga kanabitawng kuan gud kay siya, kanabitawng murag andam ra gud siya nga muhatag tagana suporta diri sa kuha. Agun niya sa diha nga uyab nami, ingon ani ang mga panghitabo mga kabayabs. Lay, sa may mong ganahan, sa may gusto ni mong paliton, ganahan ka noon ba?
1: Kanang, okay naman kaayo ni Pilo. Kaya sa sweldo na ako, di ba? Niingon ko ni mo nga, padadaan akong kwarta ako ang mga ginikanan. Para makapalit na sila og TV. So, mauto ni Uyon man ka.
0: Uy, nga nung taong di, ngayon mo gunang mga ma, mo gunang ginahan, mama guna ni mo, papa guna ni mo.
1: Unya, ni Uyon pud ka nga, muuban diri ang ako ang igsuon. Diri, uban na to. Unya, mapasalamaton ka ayo ko nga, mauna, tanan akong desisyon. Imuharad yung gi-suportaan ko.
0: Tanan, mauna nga, kabala ka, sago nang gi-saad ni mo ganyan to sa pagwapag ni mong gisugot nga unsa imong mga ganahan, unsa imong mga gusto, andam ra gyud ko muhatag taganag suporta. Muna nga ayaw pagduha-duha, una kay mga gusto na kailain pang mga plano sa imong napakailaing plano ba para sa kaayuhan kay bawa man ko ba kay bawa man ko nimo nga bright ka nga classes pagkauyab pagkababay sumuna. Salig ra gyud ako nimo. Muna nga tando ra gyud ko ora gyud ko
1: pilo. Lipay pud kaayo ko nga, di ba, nag-saving sa mantake para sa future. Kunya, ni Uyon Rasad ka nga, mausa to'y akong gamiton para makapalit na silag TV si Mama.
0: Sige. Nang sumagawa na blima, eh. Bahala, basta kay ako. Ako, surrender ko ni mo, ha? Support target ko, support target.
1: Daghan kayong salamat, Pilo, ha? Kanang...
0: Huwag blima na, Lay. Sige, niya, ang suman, sa may mong ganahan ka noon, bebe. So, may pagpili kay mga unta. Mga unta, bebe, suman imong ganahan.
1: Kuhanin kaning seafoods. Ikaw, di ba allergy mang kaaning hipon?
0: Okay ra, ganahan ra ko ana. Basta ikaw mapili, ganahan ra gyud kay ko.
1: Sige, mga unta ta.
0: Okay. Og mo ni mga kabayabs, nagaingon gud ko ba nga murag giswerte masiguro ko sa gugma oi. Nakaana ko sa kong kaugalingon nga mura og kini nag yung lakiha siguro para sa kuha. Kay wag yung siya, wag yung makaingon gud ko ba og kanapong pasauban, way libog kay libog ng daan, maong yun. So pilo nga kong uyab, murag wag yung siya libog mga kabayabs kung sa'yo mga desisyon. Kuto murag yung siya sa pagtando, sa pagsuporta. Gani, usa ka adlaw ni ana na malit may sa karbon. O gunya, mo niya kung gustong paliton. Apan, wagin siya supak. Bisan tanaw na kugod. O di nakapuslanan mga kabayab. So gunya, mo niya mga panghitabo.
1: Dong Pilo, na naman dadiri sa carbon. Kuan, kanang, mupalit kuaning, kaning mga hilo.
0: Hilo? Saan mo na ni mo?
1: Kanang ganahan ko nga manahi ko.
0: Manahi? Mag-practice kagtahi?
1: Kamao naman ko mutahi.
0: Sige. Pagkuha, pagpalitin na.
1: Kanang mag-practice ko, kanang maghimo kog short. Oh, para na kay short unya ang atong
0: mauba.
1: Ang atong paliton kana ganing sa kusari na.
0: Sa,
1: oh, nya isulob nimo.
0: Ako ipasulob nimo na ko.
1: Oh, himo anti ka og short gagamit ang tela sa kuan sa kusari na nya. Isulob jud ha.
0: No, sige.
1: Pagtarong ba?
0: Uy, uy. Grabe po doy, wako ka kuan ba, wako magdahom nga. Ingon, anak, di ka ka-sweet rin ako.
1: Oo, oh, ganahan po ko pilo nga. Kana.

0: ang himuan buti kag kuan ani bahag.
1: Bahago?
0: Oo.
1: Mauba?
0: Oo, niya. Kani dyan ang design sa kusahari na naas atubangan.
1: Na, sige, sige. Kay bahala.
0: Okay ra ka, ana?
1: Oo, ina.
0: Sige, ha?
1: Oo, okay ka, ko, ana. Wag, ko'y problema, ana. Sige lang. Gani. Amor akong nangang, ha? Ingon, ala, di ka kasweet gaday, ha? Nga, sa pagkauyam.
0: Kanya, nindot ka ayo pilo, o niya, ato ni partneran, o ganang pulo. Maghimo sa kong pulo.
1: Uh-huh.
0: O, para na ay pulo, na ay short, na puli bag.
1: Mau ba?
0: Oo. Basta, ikaw akong kuanan, ha? Ikaw akong model, ani.
1: Okay.
0: O niya, picturean na yung tika niya. Akong i-post.
1: Ikaw bahala.
0: Sige, salamat ka ayo pilo.
1: Mga ka-vibes, ingon ana gyud kaway libog si Pilo. Sige lang gyud siyag tando. Sige ra gyud siyag oo. Pero mauto nga nakaasulti gyud ko ba nakaanak ko sa kong kagalingon nga mao na gyud ni ay. This is it na gyud. Mao na gyud ni ang tao nga ko ang gihuwat siguro mga ka-vibes. Mao na ning tao nga para sa ko ah nga anda mo suporta, anda mo hatag sa yahang nga pagsalag diri nako. Kung unsay akong buhaton mga ka-vibes. Ogo niya, mao to nga, nakasalami, nagpagkasalami ni Pilo. Ogo niya, mao ni mga panghitabo, mga ka-vibes, sa muang paghuman, sa muang kasal. Salamat kayo, Lay, ha? Salamat kayo, Lay, nga. Kasal lang yun, ha? Karun,
0: maulagi.
1: Paspas kayong pagdagan, kayo sa panahon. O na...
0: Gikapoy yun ko sa ato ang honeymoon, Pilo.
1: Samantahon nga, nahinaykan man natin si Maringhoy, kay kasal man. Pero, muna, magkunahon na bitaw ko, Lay. Paspas kayong pagdagan sa panahon. O na, nanguyab ko ni mo, tulog katuig wa ko ni mo, gisugot. O niya, pag sugot ni mo, paspas rin yung kayo. Murag, kanabitawan ko an lang, instant lang kayo. Pero karun, ako na yun ka, kasal na kitang duha. Sa mata sa Ginoong, mata sa atong mga matas to mga silingang Marites. Yun ka sa nang yun, kita nang yun.
0: Oh, maog yun, Pilo. Kaya nang swerte pod ka ayaw ko, Pilo. Ikaw ang namahimo na kong bana. Mauna nga, pag-propose mo na ako, wala yun ko nagduha-duha. Bisag ang imong gisuloob ang pulog, ang short nga sa kusahari na ang tela.
1: Bitaw. Pero, na ako'y sulti ni mo, Day, Lay.
0: Unsa man na, Pilo?
1: Kana ang taguin na to, imo hangi buhat-buhat nga sa kusarina, nga short.
0: Aha.
1: Taguin na to. Palihog lang kong tago at tuna kay...
0: Nganong taguan man, nga... remembrance man to, kay maumutoy mong gisulob sa nag-propose kay nako.
1: Goan. Di man siguro po kabuang nga, well, di po siguro katantong buang ba nga, wakakakahibaw nga, mura ko atog yabagon nga nagsulob atong imuhanggi himong sa kusarina.
0: Yabagon? Dili man, daghan mo gani kayo. Daghan mo kayo mga comments nga, angayan ka, ayaw ka. Oo, niya, daghan gani kayo itong views, kay tungod sa ako ang tinahi.
1: Basta, palihog lang kong tago, ha? Aron dito maglalis. Mao na, ha?
0: Palihog
1: lang kong tago.
0: Kanang, sige. Ako ano itong daguan?
1: Ana, mas maayo pa, Lay.
0: Sige.
1: Og mao ni mga ka-vibes, medyo nakabantay ko ba? Sa kuang bana, na huwag naman, bana naman gigunay kay minyo naman may. Sa ahuman palang yun sa mong kasal, murag nakabantay na kung nga murag na nasa pagsupak sa kumbaga gusto. Murag ka na ang ni, maugutoy, permero sigurong pagsupak niya. Nga wo, di na iya ko nung pataguan tong akong gihimo-himo nga short niya sa kusarina. Hindi na ko nung siya musulo, mga ka-vibes. Og niya, pila ka-adlaw niya na, mao ni mga panghitabo. Day.
0: Na-promote ko. Anya, dako na kay kog sweldo ani.
1: Unsa?
0: Oo, na-promote ko
1: sa
0: anya.
1: Sa kuan sa imong trabaho?
0: Oo, anya, ang ako ang oras kay mo duty kog alas 8 sa buntag, mo out pud kog alas 5 sa hapon. Oo.
1: Kana ang.
0: Ano man?
1: Dali ko isulti nimo, Day. Lay.
0: Unsa man?
1: Nalipay man gano kay na-promote ka apan.
0: Oo.
1: Kwan, ako gusto, ako magong plano, Day.
0: Ganahan
1: ko kay minyo na magyuta, no?
0: Oo, lagi.
1: Asal na magyuta. ganahan ko nga mag-focus ka sa balay. Ganahan ko nga... Ganahan ko nga dirira ka sa balay.
0: Sa balay?
1: Gusto na ko nga... Anhir ka sa balay kay Minyo naman ka. Magtitiman ka na ako niya sa itong umaabot niyang anak pohon.
0: Nga naman, Pilo. Nga, sa nanguyab pa ka na ako, dugay naman ko nagtrabaho aning kumpanya ha. O niya, nga nung karun, nausab man. O niya, nikalit lang ka.
1: Uyab pa man tao eh. Uyab pa man ta ka ni Adto. Karun, Minyo naman ka. Di naman ka nga single. Di naman ka single ladies. Minyo na ka. Kasal na ta. So muna, isip po sa katrabaho sa asawa, o sa ka, isip po sa obligasyon sa usa ka asawa, nga anis balay, magtrabaho ka din is balay, o magbuhi, mag-atiman ako, ingon man usap sa tong umaabot ka anak. So muna, akong desisyon mausunda.
0: Pilo!
1: Kay, di kumusugot nga magpa-promote-promote ka. Gusto na ko nga mag-standby na ka sa balay. Kay Minyo ka na.
0: Pilo, sayang ka ayo. Unya, maayo na lang sa tuang akong sweldo.
1: Hello.
0: Magkapadala ko nila ni Mama o Papa.
1: Daos na mataong ka eh. Magsige magkagunauna na mong ginikanan. Minyo ka naman. Nananala. Basta akong desisyon mausunda.
0: Aha.
1: Ugma. Undang sa magtrabaho.
0: Muundang, yun ko. Sigurado ka.
1: Anhi ka na sa balay. Ako na yung mangitag trabaho. Minyo ka naman. Asawa naman tika. Sumuna, akong obligasyon na magbuhi ni mo. Diha ka na sa balay. Undang ka sa trabaho, ha? Maulay akong desisyon. Mga kabibes, iagi kong ipaundang. Nitong tungora mo rin kong nahugno. Kay sukad gani adto sa uyab pa mi, perte mangyud unta siya magkasuporta nako na pinagmagisgot kus kong trabaho. Apan ni adtong tungora nga imbes na promote nako, nako na kong sweldo. Dito pa kunyagi sopak og di lang kay pagsupak mga kabibes. Iyaha pag yung kong gipaundang sa kong trabaho. O kunya, sunod ni gayon ni ana nga murabang nakaingon murag nakasulti na gyud ko sa kong kaugalingon nga unsa na ni kumbana. Murang na-action ako pagmahay ba? Mao ni mga panghitabo, mga kabibes.
0: Kanang dong, Pilo.
1: Suman.
0: Kanang, human naman ko buhat diri sa buhatunon sa balay. Kanang, kuan, inika hapon ba? Pwede mo bisita sa ako nilang mama o papa dito? Dool-dool na bitaw. Naaraman sila sa Pikas Barangay.
1: Kanamang sige pag kanang imo ilakaw-lakaw no, may pag anak ka sa balay, mag-focus ka niya, manilhi ka din ha, manglampaso ka din ha, aron limpyo nga to ang panimalay. Pagpuyo-uyo na sa magkaoy, mura magkagdaga.
0: Dong, ang balay na to, puti na ganing sinawa, ani, sa sige na kong lampaso.
1: Sinaw.
0: Unya, nangahurot na ang mga dahon, kasi sige na kong panilhig. Unsa pa man akong buhaton
1: ikaw
0: dire.
1: Ikaw no, kuan kay ka, acting kay kang dalaga, murag, dalaga kay kag... Dadaga kay kagpaminaw. Gumo ka galingon.
0: Unsa may nakadaga ana nga ni imong mangko nga muadto ta nilang mama ug papa.
1: Basta ay
0: kuyog matika.
1: Kanang imuha no suri-suroy ra na imuha.
0: Suri-suroy ba ni ang pagbisita sa ato ang mga ginikanan?
1: Basta pagpuyo di as balay oy. Magtanaw ka lang TV di ha. Di ba mani magkalingaw ka di panilhig aron na kay lingaw di as balay na usa magkay.
0: Nausa man ka Pilo oy. Sus. Ngayon nausap man ka sa una, grabe kayo mong support na ako. Unya, bisa kung sa'yo akong buhaton, naakapirme. Pero karun, nganong ingon ani naman?
1: Ikaw no?
0: Nigawas na imo ang tinuod nga kulor.
1: Daga pa magkakaniad to. Karun nga, minyo ka na. Na naman ako na may nagkupot sa mamang. Di pangayo na gani. Kato na nag-ihaw kong daghang kayong baboy dito sa inyo. Kay, di pangayo na ako imong kamot. Mga kamot ni mo, ako nang gipangayo sa mong ginikanan. So muna, ay, pagsigig, acting niyang murakang daga. Na, alas balay, pag hinuktok din hang, huwag kay trabaho. Hindi ba, manilhig ka dito. Hugasan to niyo mga plato, humanag-hugas.
0: Humanatanan, pero nga nung ibang kunin mo pa ulion.
1: Kato mga humanag-hugas ni mo, Osbe, balik kay hugas, ang nakailingo.
0: Pilo, naunsa ko taon ka. Nagmahay naman hinoon ko, oy, ngayon ipakaslan di ka.
1: Mahay ba, oy? Basta, pagpuyo, mauna kong desisyon. Pagpuyo, os balay.
0: Pilo!
1: Mga kabibes, isa naman siguro kinsa pong asawaha, isa naman siguro kinsa pong banaha o magkatunong mong ingon ani, Ambot ba oy murag nakasulte gid ko. Naabot gid sa punto ba nga nakaana ko murag sa baka wa baka ko gibitik lang sa iyahang mga gibitik lang ko ni Pilo kaniadto sa iyang pagsigig suporta-suporta nako aron ba nga maka aron ba magpakasal ko niya og sugton gyud nako siya. Karon mga ka-vibes, unsaon ko man ni? Mura man kong na, mura naman kong na preso ini karon hinoon. Perti naman hinoon ako gini ini nga. Ambot ba oy? Nagmahayag ko, murag nagmahayag ko mga kabayabs nga mauna ni akong nahimong bana. Tambagid ako ninyo bi, unsaon ko man ispilo karon. Nga wa naman ko yung desisyon nga ako ah. Kay puro na lang yun pagsupak iha mga kabayabs. Hatagid ako, sino ba nga bulawan ng panguna-una? Og din hina lang taman. Kini inyong suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Lalay. Panaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, Cebu. Magagabimes, mauna ni. Oi, Miss Eva.
0: Yes, the Jericho Mambo.
1: Muna to siya mga kabayabs, sinas mga naminaw sa itong mga radio karong hapuna. Pwede nga mo text diri sa ito ang numero ng 09954720802. O niya, Miss Eva, mauna tong istorya karong hapuna ni Lalay. Problema siya karon kay kaniad to, puro suporta iyang bana. Huwag yung pagsupak sa mga gusto. Apan karon nga naminyo na sila mga kabayabs. Dito na ni Gawas ang kinaiya ni Pilo. Nga huwa na ganyan siya na himo nga desisyon nga iyaha. Tanan-tanan na lang. So pa ko ni Pilo mga kabayabs kaya di na kuno dalaga. Di pangayo na kuno Pilo ang iyang mga kamot nga to siyang mga ginikanan. Pastila ni Pilo. Sige lang. Apan sa dili pa Miss Eva mag-commercial break o sa ataka. Diyo tra ni
2: Request 931.
3: Request 931.
1: Huwag ka muna minaw lang gagihapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Okay, nasa ito ang text line mga kabayabs. Abli na ang itong text line alang sa inyong mga bulawan ng panguna-una. Ilabi na sa mga naminaw karon. Sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, na mga drivers nga naminaw. Ining itong programa ng request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Sukad sa launa hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Sumo na ito ang istorya karong hapuna mga kabayabs ni Kuan Malay. Mao gini kinadak ang problema ang Lalay karon kay na minyo na rabas lamis iba.
0: Oo, nakasal di, na sila ba? Mauli.
1: Oh, mo kaingon di kanang makaingon ta usaon man ini nakasal na rabas mida. Oh, niya karon murag karon pa nang gawas ang kana ang kinaiya iniyahang bana nga si Palo. Ah, si
0: Pilo. Si Palo.
1: Pilo mga kabayab. So, siyempre, ang sa may angay buhato ni Lalay ini iyang bana karon nga karon pa nang gawas ang kinaiya nga minyo na sila mis iba. Oh, niya, maor ba to'y pong raban ni Pilo bisag pagbisitas ginikanan, bihasin ni Pilo.
0: Bitaw, no?
1: Murag, grabe ganda ko ang kausaban yun, no? Makaingon ka ba nga, grabiha sa kausaban ni mo Pilo, oy, no? Ultay mo ang pagbisita sa ginikanan nga to sa iyahang, sa pagbisita sa anak nga to sa iyang ginikanan, grabe man mong pagsupak.
0: Oo, asa ka ang...
1: Liman ka pahugasan ang
0: plato. Oo, bisag humanang hugas.
1: Nanhala. O sa may angay nga buhaton sa to ang sender, sa may inyohang mahatag advice. Sa itong FB page, Miss Eva.
0: Niingon diri si ni tanaw day si Koan DJ LC.
1: Hi, mix DJ LC. All right.
0: Onya niingon siya nga pasmo tanimo Pilo kay paundangon tanimo og trabaho. Ana onya maayong udto ninyo diha ka vibes. Paita galibog ko unsaon pagtambag.
1: Mao na mo. Osaman, osama iuli ba niya si Koan? Iya ba inyong ginikanan ni Pilo nga iuli lang ko niyo, iuli lang ko ning inyong anak. Nay, atay. Ay, ako lang ning ilo, iuli lang ko ni Pilo sa inyo ha. Kaya sa o mani nga, wa naman ko, ako ang desisyon, tanan naman lang, supako ni ning Pilo. Mura naman kong ipriso, ano yun?
0: Kani Adto, mura na, nahug na yun na murag pakitang tao, di Jericho Mambo, kay katong naghimo si Lalay o polo nga sa kusarina, o niya, Sean, gisulo, para inon siguro, pakarong inon na tong tanan.
1: Pero,
0: kay kinsa may kuana nga mo.
1: Nisupak na, nako na kitong pagsupak siya muna na Miss Eva. Basing nagmahamasin po nakaanas Pilo, bawasan talang kagminyo na ko ha. Nga nung, okay, nga naman pong gibuhatan, man po niya sa kusarinang short, bisan magkinsa guro.
0: Pero na, kung ay.
1: Sige, ikaw nung katawa sa aron. Ataw ay si mo sa kung mo sa kung bugal-bugalan
0: ron. Iya po nang sala di Jericho Mambo. Mm. Kaya nga nung sa pag-propose niya, mao may ang gisulob. Kaya para siguro mo ingon si Lalay nga, yes.
1: Mm, okay. Usap na siguro sa plano.
0: Maka-ingon si Lalay nga, kani o, iya yung bandera ang ako ang hinimo.
1: Ma-proud si Lalay.
0: Ma-proud, ana niya. Wala jud niya gikauwaw nga, ingon ana sa ako sa harina ang panapton.
1: Pero niya ay, sa huna-huna atong pilo, sige lang, katawa ilang kurun lay. Kaya nagkasal na to, lay. Sugot ganit ka magpakasal talay. Ano na mo?
0: Dihan na lay. Ka. Pataguan ni Dayon.
1: Bitaw na na ha. Okay, mamay pag humas kasal, mamay ingon niya Dayon. Nga, katay mong ibuhat nga, kuhan day, short lay ha, katong sa kusarina. Palag lang kong tago ato, di na kumusulo ba to. Kaya dihan man day, di yaman nanggi, murag, iya nanggi, tustingan mas iba ba nga. Kasal na ta, bahala ka din ha. Basta kayo muna, yung mananatag kasal. Mangita kaglaib, kapreso ka. Nahala. Mo na aro'y problema ang kahing lalay. Kaya mura na siya ka nag-iisod sa laang lagi nga.
0: Oo.
1: Mura gipatukob siya. Huwag ka nang maghimuglit ag Miss Eva.
0: Oo. Unya, nakaingon po siguro na si Pilo DJ Kumambo nga. Sa tulog katuig nga pinaabot.
1: Kana, lugay kay taas kay panahon.
0: Oo, siguro yun na. Iyahang kuan. Pero...
1: lugay kay siya pinaabot sa pagpanguyab. Unya, sige lang, aguantahon ko lang. Mura lagi ka na alaging nanglitag o tikling lagi sa kuan. Kalibunan nga.
0: No, nga. Nagpaabot kanus a. Kanus a na yung mabitik.
1: Sige lang, tikling nga ka. Mukha on gina kang tibuok maes din ha. Kuha gikaslaang ana magkaron. Pagkakuha slaang Miss Eva ni kuan ining lalay ha, dito na gi maltrato na siya. Hindi ka nanhala.
0: Imbis si lalay kay buaya.
1: Imbis si lalay buaya siya man nato kuan natukob siya karon na unay si lalay. Nanhala. O sa may angay buhaton mga kabayibs ini karong sinder na to. Mm-hmm. Problema biya po niniyag yun kay sao man aniniyag karon mura magig tinon magina nga sao pa man niya ini pagkuan hinoon na pa may kuan sad bahala lang po siguro una na ba o mauna yung magpirmi Miss Eva bahala lang po siguro kung sa mo kakasal o kung sa mo kami
0: nyo wala, mahala na, kung mga cause na mag-anig stress.
1: O gano'n mo mura na mag-anig, kuan mag-anig, maltrato na mag-anig.
0: Ultimo kuan, kanang mo bisita sa ginikanan, di na mo sugod. O niya, anhan ang permis sa balay, ipaundag og trabaho. Ingon, ana ba? Murag, dilipod ka ng fair. Oo. O ako, ana, DJ Rico Mambo, bahalag mapriso ko, basta kayo magkigbuwag yung go.
1: Uli, giga, ana.
0: Uli, yung go. Bahala na.
1: Sige, kuan lang ta. Papirmahay na lang ta nga mag bahala na lang kung kuan kasal
0: okay. Dili na maayo oy kanang ingon ana nga mura lang kagway kagawasan kanang dapat kay kung unsa ang imuhang gibuhat kani adto dapat mas palabuan o dapat kay... nay mausab di Jericho Mambo pero mas palabuan pa unta ingon mauna. Ana ba
1: pero sige lang alas 2:50 na mga kabayan siguro sa gamay Miss Eva balik ta karon daw taon. Okay, ng atong oras, alas 2:51 naman mga kabayab sa mga naminaw karon. Pwede mo nga mag-comment din sa obos ha.
0: Yes.
1: Sa mga nagtanaw sa itong FB page, di ayaw niya. Siyempre, sa mga naminaw.
0: Ubay-ubay yun ang nagtanaw, pero wala lang sila ni comment.
1: Pwede usap mo nga mo text dari sa itong numero nga 0995472-0802. O niya, akong balikon sa mag-ausa sa mga apa-upe, maupay pag-abot, maupay pagtanaw sa itong mga kabayab, maupay pag-ablis sa mga radio.
0: Oo.
1: Ang istorya karong hapon na maulagi ni si Lalay nga na problema si Lalay kay karon kaniya tumangod sa oya pa sila mga kabayabs ini iyang partner nga si Pilo iyang bana nga si Pilo. Si Pilo wag yoy pagsupak sa tanan niyang gusto Miss Eva. Sa tanang mga gusto ni kanang lalay na agyon naarag yung si Pilo. Sige lag tando, okay. Sus pagkaminyo na nila, di naman gyud dito naman nausab si Pilo kay og unsay mga gustong lalay supakon mang Pilo.
0: Oh, sayang kaayo nga na promote niya gipaundang.
1: Pag iniingon siya nga nalipay ang tas lalay kay na promote na siya, ingnon po siya, pag undang na kay minyo ra ka. Pinakadaga ana. Ana si lalay nga. Mabisita si siya ginikanan na pagpuyo din ha kay naglaag-laag ra nang imo. Pagkuan panghugas din ha kato mga limpyong pinggan usbig hugas. Nanhala oni ay sa to pagbalik karon taon-taon pagkauban nato si Uncle Boy si DJ Pamela. Miss Eva. Oni ha, syempre hantar pa ta sa alas 4 hanggang mag-uban-uban ining atong programa. Ang ipangayong awit sa tuang sender mga kabayabs, hindi ako katulad niya. Ito ni Paminahon, balik ta karong taon-taon. Kauban si Uncle Boy, yung si DJ Pamela mga kabayabs. Miss Eva, okay na ka?
0: Yes!
1: Sige. Sa itong pagbalik, magkauban na ito si Uncle Boy, yung si DJ Pamela. Ining atong programa ang request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga kabayabs.
2: Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ania na si Ka Vibes Rico Mambo.

0: ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, mga kabibes, mauna ni. Okay, Uncle Boy, mas iba, DJ Pamela.
1: Yes, hello!
0: Alright, may hapon sa pag-usap na mas iba.
1: Yes.
0: O niya, sa itong mga kabibes, karong naminaw, kumusta man mong tanan. O nga, siyempre, sa mga naminaw sa itong mga radio karon ang atong text line, alang sa mga ganahan pagyod nga mong padangat sila mga greetings o request. 0995-472-0802. Nahalao niya karong hapon na, DJ Pamela.
2: Bueno, ang istorya karong hapon na, mga kabibes, Miss Eva, moto si Lalay.
1: Si Lalay, oo.
2: Ngay, na problema, kaya ihalagi ko nung bana karon Miss Eva, kaniya to sa ulitaw pa, o sa kaniyang nantampunga.
1: Nanguyab.
2: Nanguyab pa, uyab pa sila. Pero tigod ko nung kanaang masinurpotor sa Miss Eva. Supportive ka ayon. Grabe yun makakanaang suporta. Grabe yun makahatag o suporta nga to sa iyahapan karon nga naminyo na sila. Paskang nakuha ko nung kausaban. Kaya nga naman, huwag na sa mga gusto, Miss Eva, wala yun ka na ang supako na yun permis sa iyahang bana. O niya, nainingon mayong hapon sa tanahin, di jiri kumambo na alang ko pangutana ni mo ngano dili man nato makita sa live si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ilabi na si Ma'am Eva, sige lang og maskara nga unta mga gwapo o gwapa man sila. Bitaw, nga naman na po ng Uncle Boy, nga di mo saka magpakita.
1: Bitaw, no.
2: Ikaw, ano di siyang kapakita saan? Na way bayad ko na ingon si Ma'am Kuan. Di lang ganida.
1: Kuan, no, free ra na sila.
2: Libre ra. Kuan na nila ha, ice cream lang ila. Bita, wa mami nagpakita lang oy kay Kuan ka na ang di kay maingon ana ka. Kuan, confident pa na Uncle Boy. Mauna, no? Kuan mo na nga. Nindot masago na nga di nalang putanan kay karon mga panahon na yag-yag na mas Facebook tanan.
1: Oh, basin at nganda yas gawas.
0: Di gawas na mas iba at itong ganahan mi ba nga mawa ka nabitang sama kaniad to mga kabay na maminaw ganitag radyo kaniad to magkuan man ta mag-imagine ta ba nga kung sa kay naong nga nantawhana no
1: kung
0: sa kay dagway ng tigwa nga ana ba kung sa kay dagway ng bayota kung sa kay dagway ng kanang bayhana muna nga dili sa FM radio amo nang
1: Uncle Boy.
0: Dili pwede mahayagan.
1: Mga kuan siguro ni sila vampira.
0: Bitaw ay nanalama bitaw na mga kabibes kay karon
1: mangod. Mahalo ko kamera.
0: Tanang mga radio station karon live na gyud streaming na. Sumuna kami diri sa FM radio na ama na sad gihapon ta. Na ama gihapon ta mga live sumuna among gipaneng kamutan bisan pa magnaa gihapon ta live ni apil ta sa kaniang pag-usar sa mga batan-on karon ining gitawag nila Facebook live. Pero naa gihapon ta mga dili ipakita aron nga magpabilin gihapon ang atong mga kuan kaniadto bitaw mas iba ka na inantapong nga ba mga magpabilin ang atong mga naandan ba nga
1: sa radyo
0: mag-imagine minaw tag radyo muratag mag-imagine unsa kay nao nga nang Uncle Boy
1: kaya
0: unsa kay nao nga nang DJ Pamela unsa kay tarong nao nga ni Miss Iba nga magmaskara man naatod sa live pero magmaskara ana so muna siya nakakuan mo muna nakuha ra ninyo nga ang ato dire gusto nato nga bisan pa man naata ni apil tas mga batan-on ni apil ta sa usar sa pagdagan sa panahon apan gusto gyapon nato nga murag mabuhi bang kuan ka na ang imahe sa radyo Miss Iba nga kanabitang maminaw lang ka din na maghinokto ka sa balay maghinokto ka sa bangko karon maglingkod maminaw ka maka anak ka bitaw sa noon sa katinood bitaw nao nga nila no kay sa una mao maging tradisyon ba tradisyon di ay nga kani ato minaw ka gradyo magunahon na ka kung siya kay naungan nilang digikim yan.
1: Wala man po yung cellphone na kaniato. Kung siya
0: kay naungan nilang digilang ganida, ingon ana. Kung siya kay naungan
1: nila ni... Ay,
0: nanaman
1: to yung TV sa una.
0: Na naman po noon. Pero katong naan lang sa radyo ba?
1: Sa radyo.
0: Radio personality ba?
1: Nga,
0: katong walay TV network mas iba. Magunahon na giga. Unsa kay dagbayan na nila, no? Unsa kay ilang purma nila? Unsa kay mga mugbo baka ng tawhana? Tagas baka ng tawhana? Pero magunahon na ka. Labi na kung nasa radyo mas iba, muana mo sila nindot o tingog. Muana ka, nindota, guro. Mga guwapo-guwapa, guro. No, kay mura guwapo magtingog.
1: Onya na mas iubay na kuan at Uncle Boy nga nindot og tingog pero lain dagway
0: na may mga makita nila nga mga DJ nga magkuan, labi na magsamaan ang magbarangayan, magkabayab sa barangay, magkabayab kasikas barangay na ay. Sus, pagtanaw nila, naan dito, sorry, sus, di, mao din ang tuhana. Okay. Bitaw na nalay, ingon mo na siya.
1: Oo, sa ako apod, Uncle Boy, mao magmaskar ako, kay mao man na ako ang balitask. Kaya so, na misteryosa.
0: Mao na, so kung na, muna siya explain na dyan.
1: Mao na magmaskar ako, kay apan, gusto ko magpamisteryosa.
0: Sige, mao na siya mga kabayab, sige. Unya, karong hapuna, alas 3:35 at advice sa tagamay misiba. Kung siya may mong mahatag advice niyang sa ni Ron,
1: Lalay.
0: Si Lalay. Okay,
1: ang ako ang matambag ni Lalay nga wala naman jud kay mahimo ana no kay kasalaman mo, pero kinahanglan siguro nga imuha siyang istoryahon or imuha sa siyang hadlukon nga kung dili siya mo support sa imuha like kanang tinarong nga kanang mga katuyuan nimo nya dili siya mo support, hadluka nga imuha siyang bulagan. Mana, oo.
0: Ingnon na lang magkuan na lang ta, magsiparit na lang.
1: Or imuhang kanang ingnon nga ang akong gihigugma ang kaniadto nga pilo, dili ang karon. Anaon na lang nimo. Kadukadlukan na lang kay para pud nga mutagam sa nang imuhang bana.
0: Mao. Nala sige unya diji pamila. Wala, iyan na lang ginaklarohon nga unsay ako ang gipakaslan kaniadto nga kinaiya mo toy akong gusto nga mamahimong bana. Kay kung mao na imuha karon nga uyab ta lahi imong kinaiya unya karon pagkabana na tika lahi na pa nimong kinaiya di na ko ana paas na ko ana kaya lahi man ang ako ang nailhan kani adto, lahi man ang tao nga akong nagustuhan kani adto, kato mang kanhi nga pilo nga andam nga muhatag suporta dinhi nako ana sa mga desisyon ingon na ana siya aron mo kuan kani gara na nas pilo ana Uncle Boy. Okay, maura usap na ang ako, yan na lang ang paningkamutan nga mura bitaw makamata ni Spilo kay ni Gara lagi ni mura siguro na ni Mouse ni kay yamang gibuhatan po doon katong sa kosarin ng short.
1: Yan yung masang isulong.
0: Okay, lagi nagpasikat pa man siya. Okay, uyan pa man sila na istoryahin ang bana mo day. Hindi rin kumambo. Again, sa ito mga kabayabs karon, mauna lang siguro to Uncle Boy, ang ngayon na iyari ng sultian kay Minyo na manggit sila karon, tapag ganya nga ayaw dong, ang akong gusto nga makaoban sa ako ang pagkaminyo, katong imong kinaiya kaniya doon, kung sa'yo imong ipakita dir na ako. Kay mama to'y akong nagustuhan nga kinaiya, dili man ni kini, na usaha mo na, o magpadayon ka sa ingon ni ini ni mong kinaiya, nga mura og lahi na kay ka kaysa kaniya doon nga, kanaang nanguyab pagka na ko, mudiskasi ko ini. No? Kaya wa man ko musugot nga magkigminyo ni mo tungod ining kinaiyahan ni mo. Kaya akong nakita ang kinaiya, katumang kaniadto nga maayo kay kadirin ako.
1: Kaya na.
0: Sige, unya, salamat na lang sa imong pagpabuhagay ining imong istorya kaagis kong makinabuhi inday Lalay, no? Onya, karong taon mo sunod usab ang kuan mga kabayad paspas kayong oras. Musunod ang mga manindot ng mga sunata dayon ang replay sa drama o niyang gabi mga kabayabs. O niya, siyempre, playlist na po. O niya, ito na kaoban ka ganina ang atong chief engineer si Sir Virgilio. Karon Sir Edgas. O niya, di ana Sir Edgas, si Sir Gabriel, Ma'am Junits. Atong station manager si DJ Langga Nida, Miss Evay. Kayo na.
1: Sa mga lagi ka po na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dili na mo sa atong programang request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Ampi.
0: Okay, Gigi Pamela.
3: Hello, ako na lang sa Amso, di siya pa bela. Maging ka na something kaya ganun na start. Tuwing naging salamat o may hapon. Kanatong tanan, mga kabayas. Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mangingon, tiguang bitaw paniti. Di ba taros, di siya kumabo. O niya, sa ito mga kabayan, sigurang naminaw, daghang kayong salamat sa namagkanunayon nga pagsunod sa ito mga programa. Sukad ka ganinang alas 4, hangtod ining orasas kahaponon, musunod ang servisyong kabayan, sa kaubad si DJ Langganinda, mga kabayan. O niya, syempre, wala naman tayo ng oras, ako nalang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na mintra sa iyo pa. Mintra sa may panahon na pa'y oras mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayan. O niya, wala naman tayo oras, sa libat na mo biyas kanginan, magbilid ta og mga maanindot sa mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabahibs. Mauna ni, ay nagang kayong salamat. Bye-bye!
4: Request 931.
5: Request 931.

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ Sprocket.
2: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man,

0: Yon, maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

Pilia ang kalipay. Pilia ang paglaom. Og pilia ang pagpadayon. Bisan pa man sa kalisod sa tuang panahon karon. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Atong oras, alas 4.26 na sa kabuntagon. O kamo na minaw sa inyohang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyohang mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Ani ano sab kita sa atong programa. Oo, ang programang pukawon ka. Ang programang lingawon ka. Ang programang pasayawon ka. Programang buntag na vibes ning adlaw nga Huwebes. Pizza 27 sa buwan sa Agosto 2, 2026. Oo. Huwebes na ta karon mga ka-vibes, no? Pila na lang ka adlaw. O pila na lang kaadlaw. Ato na gyud sugaton ang buwan sa beer. O beer. O. Apit na gyud ta mo sugat sa buwan na o magsugod na ang buwan sa beer, no? O tingtugnaw na. Tingtugnaw na para sa mga taong biri-biri-biri-biri-biri-biri-ban. Tagibiyaan man. Oh, programa Buntag na Vibes. Kung din ikaw pukawon, kitas pukan ka man. Pukawon sa kamatuoran. Nga pagmatani mo karon, milyonaryo na ka. Lingawon ka. Programang lingawon ka kay para o oh, imo pusad ko piskan sa imuhang milyones. Pasayawon ka kay wala may entrance ng atuang diskuhan. Sayo sa kabuntagon mga ka-vibes. No? Siyempre, kauban ninyong ubos ng alagad sa kahanginan ang kugihan kay mamukaw kaninyo. Matag sayo sa kabuntagon. DJ's Bracket Gunato, ang certified sabaan. Iga! Buutain og labaw si sinoin kana may lain pa di ba may lain pa wala na yung lain no? Ako na mga ka-vibes no? Bago ba nubantahan to nalang sa isa kabuntag ngayon o programa buntag na vibes sa maghatag na ninyo o good vibes sa'yo sa kabuntagon o syempre ha syempre adlaw man ron na hoy besa, beautiful kayo ang tuang kabuntagon mga ka-vibes no kay. Grabe na kwan gyud kanang nindot gyud ang tempo. Oh, dili tugnaw ang kadlawon, sakto lang. Wala mag-uwan-uwan. Makita na to ang kagwapo, kagwapa sa buwan no. Grabe ha. Unya, syempre na amantay pasumpay na pod sa istorya karong buntag ha. Andam na ba mo diha, ha? Live na takaroon sa itong TikTok account, mga ka-vibes, no? O, andam na ba mo diha sa ito ang pasumpay sa istorya? O, ina po diyo, andam na, oh. Ano? Andam na ba mo diha? Andam na mo? Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya, Maunie!

Di ara, nagpaabot po rin taon. Ay, nagpaabot po rin taon. So, di ara, ito ang pasumpay sa istorya. Di ka makalimot sa o unsa man. Ha? Sige daw. O dili ka makalimot sa o unsa man. Unsa may dili ni mo malimtan or hindi mo makakalimutan ang oy unsa kahana o ano kaya ang hindi mo malilimutan or hindi mo nakakalimutan. Ayan. Sige, sa mga gusto mo sumpay, sa mga gusto magdugtong sa ating salita, i-comment dyan sa atuang live, sa atuang TikTok. Pwede po ninyo i-text sa atuang text line 0995-472-0802. Akong Osmond 0995-472-0802. Alas 4.31 na mga ka-vibe. Sa mga nangapidya o pangapi, pamamainit na. Pamainit. Kainit sa sikwati, oy. Gipa-resign, oy. Init-init pa nga putumaya. Init-init pa nga budboid. Budbod balang, hoy. Budbod nga pilit. Budbod nga, sa ganito nga budbod. Budbod ubi. Ubi ba na? Oh, magturok-turok sa kabuntagoan ka na. Sige, alas 4.31 na. Karong taon-taon, ato nang basaon na ninyo ang mga pasumpay sa istorya o ka nang nasa ato ang live. For the winter, malang sige, volumen yung radio mga kabans. Mauna ni.

ka-vibes. Alas 4:40 na gayon, dahil sa Kabuntagon, ang bango-bango ng bulaklak. Naamoy ko ang bulaklak. Onsay din ninyo malimtan? O onsay din ninyo malimtan? Ato ni pangbasahon, be. O hello ni James K from Malaysia. Dili na ko makalimot sa mga sakit na nga mga storya DJ nga sobra na kayo. Agoy nagmaoy man is Lynn. Si Lynn nagmaoy. O niya, dili makalimot sa pagsulirap sa... No, sama ni? Ganong ni sulirap man? Ha? Onya, good morning. Shout out to watching from Calamba, Laguna. And, good morning from Del Monte, Bukidnon. Si Pada Forts. Dili kalimot sa pagsulirap o lagi. O, kamo ba, no? Ano mo, nasulirap man yung mata? Nagdamgo mo, kwan? Dili... Dili maayo, ha? DJ, good morning. Ang dili malimtan ang number sa textmate. O ka na? Ayaw yun ninyo kalimte ang number sa textmate. Dili mo kalimot magpa... Gusto mo ni? Magpagahi, boys. O. Gusto mo ni? Gahi ang ubo. O, nigahi ang ubo. Basta kadlaon sa iska butagon ni gahi gyud. Gahi sugon. Etas pukan man oh. Sugon nga oy paghikay na dito pa ko dili magligid-ligid pa. Morning DJ, hindi na ko malimtan ning ongo. Unsa man ning ongo toy? Nihang? Nihang overs? Ni hangovers. Dili kalimtan idol ang sugod sa imong programa kay Lami, Lami Paminaw sa mga music. O kana naaraman di ay na salamat Punsoy. Good morning ni mga Punsoy. And sa pamanila dire, good morning princess. Oh, ano yung hindi nyo na, sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya dyan? Oh, ano yung hindi nyo nakakalimutan hanggang ngayon? Take it out!

Badlongon kayo. Oh, Jerome Diane from Talamban. Mau ba, Rom? Oh, nipaka, Jake Rom, nipaka ka. Rom, nipaka ka, Rom? Oh, muna, kay Badlongon man ka, Rom. Sige, usay din ninyo makalimtan, be. Saan sa din makalimtan, i-text diya sa atong text line 0995-472-0802. Kung usbon, 0995-472-0802. Live na punta ka rin sa atong TikTok account, mga ka-vibes. Onsay, dili nimo malimtan. Oo, oh, og nga, no. Mabani ito pangutan na, be. Ato ba, ato balik ko, be? Oh. Or dili ka makalimot sa unsa man, oh, kana sige.

Oh. Ato ang pasumpay sa istorya. Di ka makalimot sa unsa man. Unsa may dili nimo malimtan be? Oo. Oh. Unsa dili nimo malimtan? May buntaga DJ, ang dili nako malimtan. Kanang gibulagan ko. Oh, watch it from Coronadal City. Mao ba? Yun sa manday kapagbuwag niya. Ah, yun sa makapagbuwag niya in town. Ha? In town yun. Ngano di man mo malimtan?

O, dili nimo malimtan ang unsa man. 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka vibes mo na ni. Di nimo malimtan ang di na ko malimtan DJ ang akong crush na hangtod karon nagbasol gihapon ko. Kay crush pod ko niya sa una pero wa lang ko kaingon. Oh! Kada ko nga pagbasol ana. Mauna kay kuan man di man kaingon. Karonon wala na. Hello ni Kring, hello Kring, Merry Chris. Good morning, hello ni JM. Hello to Erika Bausas. Good morning.

dato mga kababs, alas 4.56 isla. Dili ka makalimot sa unsa man. O hindi mo makakalimutan ang ano. Dili na ko malimtan ang iyang gibuhat na gibiyaan ko. Niya katong nag-date me. Kay giapa siya sa iyang mama. O mo na diya. Kaligre, kaligre sa ingana, no? Oo, aligre kay ingana ba? Okay na giapas basta walay bunal nga dala. Ha? Kuya wapod kong giapas na naay kwan. Giapas o niya naay bunal. Pagkaluuyan naman lang gayon. Good morning to Mike Jen. Good morning. Oh, taga-asa man ka Mike Jen. Oh, specifically taga-asa man ka. Thank you Lord. Amen. Gika ni Mama Sita. Yes, magpasalamat kita sa kahitas ano. Kay gipamatatawag sa iyong kabuntagon. Oo. Dili ka makalimot. O dili ka makalimot sa unsa man. Alas 4:58.

5 utso na. Sa kabuntagon, huwag ka muna minaw lagay po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka Vibes. Maona ni Kao ba nagya po ninyo mga kababs? Wanay line lami on. May line pa? DJ's Brake. Dili nimo malimtan ang unsa man. Dili nako malimtan yor. Katong gituli ko nga nakuyapan ko. O, mauna diya. Taspukan ka ni si Kabaib Jerome Bano, taspukan. Kaya nakuyapan man. Good morning, DJ. Greet ko diha sa mga taga-Mahanay. Ito'y Oran Hitafi Bohol. Ilabi na diha sa Saga Turimoka Clan. Yeah, good morning, DJ Jet. Good morning, good morning. And andin ako malimtan na po DJ. Ang unang tilaw nako balot nga Pinoy. Oy! Balot nga Pinoy. Ngano di makakalimot in town madam ha? Ngano di makakalimot yun sa man din mo? Yun sa man nimo ngano di man mo malimtan? Good morning sa akong family sa Kabadiangan Liluan. Ponce Oga Ralde Family.

dili nimo malimtan ang o unsa may dili nimo malimtan? Unsa ay dili nimo malimtan? Good morning ni Kavibes Arlen Inicio. Oh, sa mata ka sayaw si Bunga, ha? Good morning, good morning. Mamukaw ko na siya sa mga nagmata na. Okay kayo, okay kayo. Good morning to Mr. Nice, good morning.

0: 26 na. And you're still tuning in sa programa Buntag na Vibes. May bagal na kuburya sa radio ni Benito Lumbra. Ka Vibes Benito Lumbra diya sa may sayaw si Bunga. Good morning. Hello ni Romeo Obligado. Good morning. And ang di ko makalimutan, idol, kantong nisaka ko sa lubi. Nanguha ko botong, hapit ko mahulog, wala na gyud. O, mo na diya. Ma'am Teodola, no ah. May ganay kay hapit ra ka mahulog. Ako gyud ma'am, ma'am Teodola, no, kay nahulog ko niya. Gool kaayo, kay wala gyud ni salon ako. Ah. Kawawa si Oka.
1: At di ko masabi na ako'y isang

dato mga ka-vibes, alas 5.34 na gayon sa Kabuntagon. Andam na ba mo? I-andam na inyo mga stepping mga ka-vibes. Andam na. Mga ka-vibes, pasumba na tapabudos. Let's go. Andam ang stepping. Let's go. Pasingot sa'yo sa Kabuntagon, karon healthy ta. Healthy ang atong life.

May pag-exercise o pagsasayaw ni John Warley Sundra. Diya sa may piyapi bulado gihol nga negros. O may pagsasayaw ni Maria ha, John Warley.

0: nato mga ka-vibes. Alas 5.59 na ngayon. Grabe yan, singutay. Grabe, sinayang white yun. As in, talaga, no? So, muna yan itong purpose, no? Nga, grabe, magpasingot kita sa'yo sa kabuntagon, mga ka-vibes. Puwerte yung singutaw, sinayaw, layat-layat. Gawas ang stepping. Good morning sa akong amahan di ayan. Sa di pa ka mapatigo kaso ay good morning akong amahan di Hermine Hildo Mido Gunato Mamalulita Lita Gunato sa may barangay Adela Poro Camotes mga Gunato family di ha Tio Ebertia Ellen Edsonog si Yanyan sa may Merkado sa barangay Adela. Good morning, good morning. Good morning po sa mga Basalo family sa may Sangin New Road Paul Lapu Lapu City mga Umolon family and also sa mga Basalo family sa may barangay Katawan City Abnaga. Huwag mauna dyan yung mga kabayos, mapatigholog na dyan ko. Masunod na ang programang Arangkada sa Puntag with Kabayos Tonton. This has been your DJ mga kabayos, DJ's Bracket. Mabalik ko niya alas 11 para sa programa Kabayos Sad sa Odto mga kabayos. At to na ko ha, padahal lagin mo sa pagpaminaw, dirilang sa inyong paborito ng sasunan sa radio. Ang 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu Kabayos, mauna ni... At to na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan or amping tang tanan kay Lablab ko kamong tanan mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:01 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes. Wala na yung line lami on DJ Sprocket.
2: Hello mga ka-vibes. Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
2: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
3: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Bidanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 27 na sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Line of Sam edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot nasab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga barugganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabaib, sa nagtinguha nga musalmot ining atong tulumanon, pinaagi sa pagpadayag sa inyong opinyon, welcome gayod kayo kamungtanan dinhi sa pagsalmot. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802. Unya sa mga buot nga mutanaw nato sa Facebook Live, ang atong official Facebook page sab ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio in Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, di ta maglangay sa pagiskot og mga isyu rog butaga. Gay, pastilan sa ni town nga atong senador nga number one senator ba in town sa Pilipinas, oy? Ha? Si Senator Ruben Padilla? Samsa ni si Ruben nga, wa magkita, oy. Unsam ni siya? Inguni-ani na lang gini siya? Ha? Wag itay naka badlong aning mga gibuhat ni Senator Ruben Padilla diha sa Senate Impeachment Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Kagahapon, mga kabibes, sa pagpadayon sa Senate Impeachment Trial, kundiin gipahigayon ang kanabang pagsalang nila pa, ha? Ang pagtistigo ni Assistant Secretary og Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Lemuel Ortonio. Sa takulaha o naman ni Barrog si Ruben Padilla sa ilang kanang banggingon nga interpellation of Senator Judges. Mga kabibes, hugyaw na sa drone si Senator Ruben Padilla sa kanang social media tungod kay ang iya bitawng gisgutan ang kalabot man sa atong mga bayani, lakip na sa atong nasundong bayani, nga si Dr. Jose Rizal, nga niya pa ang mga bayani sa Pilipinas galing ni gamit man kunog alias ng mga pangalan, kabibes. Oh, ni si Ruben Padilla. Well, may question ni Ana. That's true. Pero, unang bahin, ang isgutanan man good karon dito sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial, mao man ang isgutanan kalabot sa gitawag og accountability. Og ingon man kaligdong sa pagdumala sa gobyerno, ilabi na kung imo bang gikawkaw o gikawat ang kwarta sa katawhang Pilipino, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Mao na isyu diha. Stilan sa ning klase ba nga mga ambot nga nung nakasinador tag ingon ni ini nga sama ni Ruben Padilla, mga kabibes, taon oi. Ha? Makaluoy ba ni atong nasod nga Pilipinhon? And you know, it is really very embarrassing on us Filipinos nga nakasinador tag ingon ini sama ni Ruben Padilla, mga kabibes. Kalayo ra si isgutanan ni taon, oy. Nagisgota og confidential funds, confidential og intelligence funds. Nganong ato manghimuon taon nga panag-ing ang paggamit og alias sa atong mga bayani sa Pilipinas? Raba, kanabang style ani niya nga magpa-bright-bright ba? Iya pag yung gilakbitan ang duha ka mga abogada sa duha ka habig. Si Attorney May de Binagracia sa prosecution team mga kabibes. Usa sa mga private prosecutor nga pro bono galing, unya ang abogada sad sa defense panel nga si Attorney Christine Ferrer nga perting mahalas bayad pero tan-aw ni mo ba nga pastadyaw? Kadto nga tong mga nasundong mga bayani in town, wow man to'y nadawat nga confidential og intelligence funds. Nganong mao may gihimong panag-ingnan hinoon ni Senator Robin Padilla ang nahitabo nila kaniadto panahon sa ikaduhang gubat og unang gubat sa kalibutan mga kabibes pagkatoy-toy nga pagkasenador. Good morning ato ni kabibes Mr. Webster ni 5122 niya pa. Good morning idol, kumusta ang diot lang ha kay kumusta ang life? Great ako sa akong yaya nga si Merna Iwayan sa Lamintak Norte, Medellin. TY Idol from Mr. Webster of Cebu Holiday Taxi, body number 0550. Of course, kabayb sa Edward Iwayan. Unya, napailain na itong mga kabayb nga ni pasupot sa dayon sa ilang mga opinion. Atod pa niya din, hey. Good morning kabayb Sir Tonton. Lagi ka vibes ni himo na po og eksena ang number one senator pero in town po ako nalay na uaw sa iyang mga gipanulti kay Simang Jud Kaayo, giapil-apil pas anhing Ninoy Aquino sa iyang kasimang Bumbilya Jud Kaayo kika ni ka vibes 4541. Grabe Jud ka Bumbilya, ka vibes 4541, kumusta man ka diha sa lungsod sa Liluhan? O niyagi ka ni Kabibes 9279. Morning Kabibes, sige lang nagpapansin Padilla, way utok na senador. Nga no man na si nga no man na oy si Chari Herbito sa Konsolasyon. Salamat kay ni mo Kabibes Chari Herbito. Matapaita ba? Kanabang nindot pa kayo sa entrada? Alam nyo ba kung ano ang sineselebrate natin ngayon itong buwan ng Agosto? Ingon dayon ang kining attorney May de Binagracia, linggo ng wika po. Unya, ano pa? Ingon sad kay, of course, hindi ka Agosto 31, National Heroes Day man. Ingon dayon si kanang attorney May de Binagracia, National Heroes Day po.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Humanyado dito din siya ni sumpay mga kababs. Alam niyo ba na ang ating mga bayani ay gumamit din ng alias panahon ng giyera? Astilan klasiha sa pagka kalayo o red town sa iyang gipanag-ingoy. Katotohan nga itong mga nalagay meme diha social media mga kababs nga og buhi pas Dr. Jose Rizal na malika siya sa gibuhat ni Ruben Padilla. Unya, gawas niya na mga kabibes, it was just his sort of conclusion. Kay ni Barog yun gahapon ang prosecution panel nga, wami amin ni hiskot anang alias, ikaw ramana. Pero sa dihang doon ay gipadayag si Attorney May de Binagracia, nagpalaban taon si Ruben Padilla ni presiding officer Senator Chase Escudero.
2: Eh?
0: Ang kapait manggod ni ining Ruben Padilla, mga ka-vibes ba? Kanapit ang patuyang lag-ukab siya ang ba-ba ba? Ha? Bisag klaro nag-itown kayo, mga ka-vibes, ka dili maong yung punto, i-insister pag-idraba ni Ruben Padilla. Unya, sakto ni ngang gitampo ni ka-vibes, Nato Diaz Liluan. Ha? Nga nung gi-appeal pa taon si kanhi Senador Ninoy Aquino, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 4541 nga kanabang gi-appeal pa in taon si anhing Senador Ninoy Aquino. Simanggid kayo in taon niya. Human ra ba nga kanang nibarog si Ruben Padilla, ang nisunod og barog ang pag-umangko ni Ninoy nga si Senator Bam Aquino, mga ka-vibes. Ngayon, giklaro yung taon nga, wa man taon to, kanabang ang angga manggod nga gigamit ni aning Senador Ninoy Aquino sa dihang miuli siya din sa Pilipinas ni atong 1983, mga ka-vibes. Marcial Bonifacio, mo'y pangaan diha sa iyang ticket sa aeroplano. Giklaro yung taon ni Senator Bam Aquino nga ang akong uyuan, wa in town to'y confidential fans, oy. So mo na punto diha, mga ka-vibes, nga kanabang wagi kalabutan sa isgutanan. Pero di ay Ruben Padilla nga ambot. Ha? Gibutaran ra ba ni mayoriya sa mga Pilipino ni atong May 2022 elections? O niya nahimo paging number one senator? Pagkabumbilya gindako ni Ruben, oy. Unsay kalabutan sa atong mga nasudnong bayani in town sa isgutanan kalabot sa kananaang confidential o intelligence funds, mga ka-vibes? O ni punto diha unta ba nga gihuna-hunag maayo ni Ruben Padilla, pero ang butog ha? Hay man taong utok ani Ruben Padilla, wa baka in taon niya nalata na in taon na kay giyak and permi siyang samput. O di ba yatak-yatakan niya, mga ka-vibes? Bitaw, that is just a figure of speech ba? Pero ting si mga magitahon eh. Kibaw ka ni og sa kananaang salida pa ni niilogod sa eksina ang gibuhat gahapon ni Ruben Padilla. Mas na-viral ang iyang gisgutan kaysa pag-gisgutan ang kalabot ni kining Limuel Ortonio nga klaro sa kayong lihay kaayos mga pangutana ka-vibes sa mga senator judges

Way kalibutan pa. Nga tahay, wagin siya kalibutan. Ha? Nisagbat na saan si Presiding Officer Chief Escudero, ingon siya nga pa-strike out lang tong nagtangatangahan kay nitubag manggitaon si Lemuel Ortonio nga he take offense of that. Ha? Gitubag siyang Rapi Tulpo, ha? Mo take offense ka nga mas grabe ang inyong gibuhat ngadto sa katawhang Pilipinon kay kwartas mga tao ang nalambigit ining isyu ha. Medyo kana bang nga sibilisado nga pagka tubag ni og pagplaster sa isyu ni Senator Chief Escudero, ingon siya nga ato lang nang papason sa Senate records, ato lang nang himuon nga feigning ignorance mga kabayabs, ang butlag kasabot ba ni ining mga DDS kanang punto o pulo nga feigning ignorance. Oh, yeah! Og imo tong hubaron, nagpaka inosente inosente kita hay bisag dunagay kalabutan god. Good morning ato ni Kabibes Benjamin Hildorie. Ningon siya diri, good morning Kabibes Tonton. Matic ship as a senator to Philippine history teacher. History teacher in town, baoy nga. Di man to, akay ba ka Kabibes sa Benji? Di akong di-react. Katong mga alias sa kayang giingon sa gidodahang mga NPA, katupok ko kadungog nga, na di ka pansit, ka adubo. You know mga Kabibes, disclosure ha? I had been covering the defense military bit when I was still with the undisputed number one newspaper in the Philippines, the Philippine Daily Inquirer. Taon-taon ko eh. Sultihan ta mo mga kabibes, disclosure ani. Sa dihang grabe pa ang mga NPA diha sa lalawigan sa Bohol. Sus, dihay usa ka coverage sa ko diha mga kabibes. Nga 2 pesos celebrities langit. Grabe, kanang ilang gingan lang diha og behind the clouds. Diha man to kay ang ginuktanay sa mga sakop sa kaniadto Central Command. Ang karon Visayas Command. No, Central Command karon kaniadto Visayas Command. Naabot itong dapita. Ha? Kapila ko nagbalik-balik diha sa Bohol sa diyang kusog pang mga NPA diha sa Bohol. Unya, of course, you will have to do the research. Aduna pa tayo mga higala kaniadto sa kanang intelligence community, mga sakop sa military intelligence group kay kahibaw mo mga kabibes. Og aduna ganay panahon sa gera, unya mo saka bitaw ka sa encounter site. Napaginang pagpatrolya sa atong mga sakop sa militar. I have to seek clearance from my friends in the military intelligence group MiG-7. Unya, of course, in our exchanges of communication mga kabibes. Ako isip journalist. Unya sila sab isip mga sakop sa military intelligence group. Naam na sa ang ilang ka headquarters diya suod sa Central Command kanana ang diya sa barangay Apas mga kabibes. Wadyo ko kanungog anang alias nga kapansit o kaadubo diin ka ito gikuha ni kinini ang Ruben Padilla mga kabibes. Sa may pagtuon niya mga NPA, mga hihiparehas niya bumbilya. Ano ni oban niyo nga magalgal ra. Ha? Pero sagadan na nila ha. Mga nang eskwela tao nag mga dagkong universidad. I find it really very unthinkable nga magamit sila inato nga alias mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:30 na mupost lang ko makadiyot niyang humani ini atong ipadayo ng pag-isgot ni Senador Ruben Padilla. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa nabubutan.
6: Bueno, alas 6:33 na mga kabayos. Pwede na, no? Di ba bang-bang oy, si Senator Robin Padilla ang viral ron mga kabayos? Kaya ba nga iya, laging premise ba nga ang mga bayani ko noon na to? Ha? Nga iya, yun na bang kaya bang giayog si Kutsukit si Attorney May de Benagracia? Alam mo ba kung anong ipinagdiriwang natin ngayon? Kunon sa kunong atong gisilibrar, dito ba po din taon si Atty. May de Benagracia sa prosecution panel nga ano po, kay nag-giskot mo siyang pizza, Agosto 19 hanggang kanang katapusan sa buwan, Agosto 30. Ningon po taon si kanang buwan ng wika po. Ningon si Atty. May de Benagracia nga National Heroes Day po, kay National Heroes Day man karong Agosto 31. So, anyhow, gipaklaro gyud ni Senator Bam Aquino nga ang akong uyoan taon, wa man gin taon toy confidential funds mga ka-vibes oy. Unya granting argwendo mga ka-vibes nga ang kananaang matud pa nila nakadawat og confidential og intelligence funds. Although this has still to be kanabang proven by the prosecution panel. Ana sa Joint Memorandum Circular 2015-01 mga ka-vibes. Kana mauni ang kanang pulisiya kalabot sa paggamit sa mga confidential og intelligence funds sa gobyerno. O sa nika Joint Memorandum Circular sa lima ka mga ahensya sa gobyerno nato ka-vibes. Na diha ang Department of National Defense, DILG, Department of Justice, and so on and so forth. Lain pang duha ka mga ahensya sa gobyerno. Giklaro dito nga kinahanglan yun kung pananglit, ha? Although wa pa ni gi-invoke, wa pa ni hisguti sa mga kanang mga abogado sa prosecution. Because they still have to kanang present an expert, ha? O usa ka kanang importante kay nga testigo gikan sa Philippine Statistics Authority to prove to all and sundry, ha? Aron iprobar sa katawhan mga ka-vibes nga ang mga nigawas ka mga pangalan sila si Mary Grace Piatos o kadtong Binastos nga pangalan nga para nako katoy grabe di gigin madawat ba tinunto naging kayang dako, ha? Kay paom tingali mo ni ana, ha? Laling man kag asta kinataos babae gihimo pa nilang lakip sa pangaan nga nakadawat kunos kwarta na tong mga magbubuhis ka Pilipino ka vibes. Ningon siya ka-vibes sa Benjamin Hildore, why man po wala mo advice ang iyang mga staff nga layo ra kaayo sa topic, nagkapuliki na og tubag ang mga abogado. Ka-vibes Benji, kana sila ra gyud makatubag. But ang akong understanding ka vibes inje kay bawo mo di gid ko no mapatuo si kwan. Di mapatuo si Ruben Padilla. Laliman ka katulaging force majeure niya mga ka vibes dito gid ko unang down hogs bangko oi. Eh. Kay taon po ni si Ruben niya, apilan po ni siyang asawa nga si Mariel Rodriguez mga kabayabs, kabisag piniriso si Ruben Padilla nga, kay babo, nga bisag na priso akong ba na nakahimo, nagbalaon, pagkatoy-toy yun sa paghimog balaon nga na priso galing. Walagi na, bisag yun sa nakong tanaw ro ng mga balita kagahapon mga kabayabs, ni Ilog, inoy. Ha? Ang katong gibuhat kahapon ni Senator Ruben Padilla, ha? Mayroon ba paita sa survey ba mga ka-vibes kung mag-eleksyon karon? Kay si he is entitled for re-election mga ka-vibes sa kanang maabot ka 2028. Ha? Kay human naman ay ang termino from 2022. Uy, spoko mo na nga number one manggihapos Ruben Padilla sa survey mga ka-vibes. So may indikasyon ni Ana, nagkadaghan ang bumbilya sa Pilipinas. Waitain taon ay. Bitaw dili sa pag-unsaw ha, maubihan ay ilang gingon. Nga, daghan bitaw ang kanang, ang gitawag og mga intelligent voters, outnumbered mga kabayib sa mga kaigsuunan na itong Pilipinohon nga dili bitaw maingon tadi matamuingon nga mga BOGO o mga 8080 mga kabibes. Mas daghan bitaw ang masa niya kay bawo mo masa mga kabibes kung kinsay popular mao may ilang butahan mao sa na ilang pangagpas. Matod ba ni kabibes 9279 kabibes tonton ana jud na. Ha? Sina iyang supay. Ana, dyan na basta way utok na senador. Bisan unsa nalay mahuna-hunaan para mapansin. Gikan ni Kabayibs Chari Herbito gihapon sa lungsod sa konsulasyon. Pahita bitaw Kabayibs, oy. Kana bang abot pa ni si Ruben Padilla? Ah? Ang mabarog mo sa yun. You know what, mga Kabayibs? Sabi agi nga daw, ako lang ni Isgote. Nangutana si senador Lito Lapid, may pa man si Senator Lito Lapid mo manguta na o itandi ni mong Ruben Padilla. You know, lagi sa nagtrabaho pa ko ang newspaper mga kabibes, I had the chance of interviewing Senator Lito Lapid. Nalimot akay kustuig. Diha sa usaka kining hotel diha sa Lahog mga kabibes. Ni prank agin si Lito Lapid nga ako kuwara ko ha, high school ra ko kutob. Pero naging artista ako, kaya hindi ako nakapag-aral eh. Artista ako, kapangtangan ako. May angkon gid siya nga, maglisod gid siya in English. So, nihangyo gid siya nga, kung pwede po, magtatagalog tayo. Aw, di ba sa tamo? Di ba sa tamo si Ibo ganang tinagalog mga kabibes? Mabito tong maingon ko nga, kato si, ha? Kisa to'y nga niya? Gina Acosta, ang kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President, kataga Davao. Wow, klaro gika itong, ha? Kanabang daw nangilad ba? Nagpakaruning nun nga kamao, di kamao ang Tagalog. Taga Davao, sus. Ha? Sagad sa mga taga Davao, mga kabibes, tungod kay, lagi sa ako nang gikaingon, Davao City like my place, General Santos City. Sikbit raman ni sila. Halos tanan dito mga tao. Kung kamao sa ilang kanang native tank, ha? Kamausad mo tinagalog mga kabibes. Muna nga si kanang Senator Lito Lapid nagtinagalog pagpangutana. Yan itong 17th day o day 17 sa nagpadayon ng Senate impeachment trial. Tarong pagpangutana ni Lito Lapid ha. Wa mo simang pero sus. Huwag na apay labaw sa pulong nga simang, mauna si Senator Ruben Padilla mga kabibes. Gikan ni Kavibes Mike Angelo Cobar. Good morning, Kavibes Tonton. Birahi, mauna ni. Good job, Kavibes. Salamat kay ni mo, Kavibes Mike Angelo Cobar. You know, Kavibes ba? Ang kantong mga gipadayag kagahapon ni Lemuel Ortonio, nga gingan lang kayo sa gatanga-tangahan, ha? Nagtanga-tangahan ni kanang senator kining Rapi Tulpo. Klaro mong yung kaayo nga, bisan patuod o iyang mingon siya nga wa siya personal knowledge, ha? Ilagya pong gitapinan si Vice President Sara Duterte. And of course, masabot na to because he is one of the hostile witnesses. So ato padili na ni mo testigo. Dapig na nga to speakers. There was an instance, mga kabahay, sa maong impeachment trial nga dito makita bitaw ni mo nga makamaog yun mo sa iyang pagkaabugada si Attorney May Divina Gracia. I call it murabag some sort of a deductive approach of asking a question on a witness. Kiningon siya, be ari subayon tani be kanang ang top 3 sa inyong opisina mao ni si Vice President Sara Duterte, ang head of agency unya si Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, unya ikaw Asik Lemuel Ortonio, kay Assistant Secretary man si Lemuel Ortonio, isip Assistant Chief of Staff. Kung kamong duha ni Attorney Zulaika Lopez, why kalabutan sa kung giunsa ang kanang confidential o intelligence funds sa buhatan sa Vice Presidente, sa ato pa kung wa mo'y kalibutang tanan, ang nahabilin nga usa, ang head of agency, nga si Vice Presidente, Sara Duterte, ang dunag yoy kalambigitan o kalibutan kung giunsa ang maong kwarta nga 500 million pesos nga confidential o intelligence funds, mga kabibes. Sakto kayo ang pangutana nga ditong dapita wa nagid kalusot si Lemuel Ortonio, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes Benjamin Nildore, gipalutaw pa ni Ruben nga kung naay CIF si Ninoy, dili pa kunutob jed og si Angara naay CIF, wala pud unta school shooting. Layo ra kay na kanang katong iyang gi saysay gahapon, Kabibes Benji. Kayo no, why would Ninoy have a confidential of intelligence funds? Ato nang ibutang sa sakto kang konteksto ba? Ninoy Aquino, mga kabibes, number one critic to o political enemy ito ni aning Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kanang wa siya sa gobyerno atong panahon na so imposible yun nga magka mahatagan siya o confidential o intelligence funds. Ato palagi simang kayo. Anong iyang manghimong palaging si Ninoy Aquino, mga kabibes? Nga at that time, Ninoy Aquino, nibalik sa Pilipinas ay ang self-exile dito sa Amerika. Human siya nakagawas sa diyang ipatuman ang martial law sa Pilipinas. Ha? Nga, ang namunuan kaniya to, ang amahan sa atong kasamtangang presidente karon. Ha? O niya pananglit si Education Secretary Sani Angara, og doon na pa'y CIF ko, no? Base pa kunog mapunga ng school shooting. That doesn't follow. Kay mga kabibes, may unta og prank ang pagka-istorya ba? Mga estudyante imong panidaan, naunsab sa tao ng istorya haoy, ang imong panidaan diha ang mga simbako, mga terorismo, mga dautang elemento nga musud sa usa ka eskwelahan. Ha? Ambot lagi si Ruben Padilla, oy. Ha? Ako na unsa, baka na wa, baka na nga hapit na matunaw na yung utok, gamay nila yung nahabilin. Pahita, bitaw, niya, subo palang dungon, ha? Ambot lang, og mausap ang sunod nga survey, og mag-eleksyon ron. number one gihapon nga senador sa Pilipinas si Ruben Padilla, mga ka-vibes. Anaunsa na ning nasura na to og si worst, mga ka-vibes, e nigawas ra ba ni, although huhungihong pa ni, nara ba'y posibilidad nga basin si Ruben Padilla bulansar nga vice presidente sa Pilipinas? Agoy, ug modaog nga mo'y vice presidente ha manguros talang katadaan, oy. Mabitaw. Paita, kaning demokrasya, mga ka-vibes, kung kinsa man ang gipili sa bagang duot sa katawhan, if kinsa'y gipili sa mayoriya, mao man na demokrasya, wag itay mahimo. O ang kanang bagang duot sa katawhan ang mupili niya. Ang mayoriya sa mga butante sa Pilipinas mo mupili niya. Ha? Kay kaniadto unta niluwat naman ni pamahayag si Mariel nga the Filipinos doesn't deserve my husband. Ah, ngilngiga na kaigo sa Mariel Rodriguez ato na. Kaya nauwaw na si Mariel ba sa iyang banay taon. Pero karon nga, tingali na, ato na lang gamiton ang pulong in English nga makasabot na po sila, na-inspired sa resulta sa kanabang nadasig sa resulta sa survey, laliman kag pisan pa sa mga katawanan kayo o simang kayo nga istorya sa iyang asawa dito Senado, uy, inig-survey number one maghihapon pagka-senador, mga ka-vibes. Pildigod, layo na gintang katong mga maalam nga mga tao nga ito na ilan. Basta payita, no? So, kung saan naman ta? Kitang mga Pilipino na unsa namang kataong tao, eh? Ha? Nagkaubos na lang yun ang ato bang pinsada sa mga pangitabo sa Pilipinas. Ultimo pagpili og tao nga ngayon na itong himong senador. Ha? Magunsa na lang ka, sus, mura na itong King Koy na senado, mga ka-vibes. Muna'y pahit kayo and we have to bear with it. Kay taas-taas para ba ning Senate impeachment trial o niya diigit pabuyag na ba ni Ruben Padilla, mga ka-vibes, basta magka-chansa gani. Inig-interpellation nila. May pakagli na lang ni mutambong si Ruben Padilla, oy. Diyan mo ito gayon nga wasa mutambong, wag yung kyaw-kyaw dito Senado, mga ka-vibes. Ha? Pero naagay si Ruben Padilla, ambot lang. May muot ka gid ba? Kaya ko lagi siya, mga bayan eh. Nagamit ka ni Kalyas. Pero lagi, ang isgutanan manggod confidential og intelligence funds, dili nga isgutanan sa kabahin sa pagka mabayanihon sa kataw. Anong iyan man taong ipanaging ang mga bayan ni tao na ito, eh? Ha? Layo rin kayo ba? Layo rin sa isgutanan ba? Ha? Pero kibawa mo mga DDS, hasta mga DDS pakpak man. Eh sakto ko nung gibuhat ni Ruben Padilla, mga ka-vibes, ang butlang, uy, kamulang, pagsulo lang bugin niyo taon diha. Ha? Huwag mo na ang inyong pinsada, ang butlang, pagkuyog mo. matod pa ni ka-vibes, 9354, piko padunot man na si Ruben sa Senado. Gara kayo, feeling suwito. Sakto kagit ka-vibes, 9354. Matod pa nila, pilingon kayo si Ruben Padilla, mga ka-vibes. Sumapa ni ka-vibes sa 4541, kato si Gina Acosta, ka-vibes. Obvious man kayo itong nagpagurio-gurio. Aron Kaluyan, pero wa mo salir yung drama dito. Dito rami salir sa mga senator judge ng mga blind loyalist o mga bumbilya. Klaro man ito, ka-vibes 4541. Mga bitaw ito nga ako lagi. Because, you know, mga ka-vibes, kaniadto kaming mga taga-diyansan, Manuroy, mamilitos, Davao. Because Davao, Ibao ba mo nga Davao is the world largest city? Dako kayo ng Davao? O niya, sa tinuod, ikumpara sa among syudad, labi na kanana ang 20 years ago, walang buo na daan ng Davao. Even before the Dutertes came over to rule Davao City, develop ang Davao City, mga ka-vibes. Kanang, imposible kaya nga og taga Davao kada ikakamaw mo tinagalog. Imposible yun kayo. Mabitatao na nga. At tumbaliyo ng istorya, ang mga Tagalog sa gani ka mao mabinisaya ang naglisod tao sa bot sa gisulti ni Gina Acosta, mga ka-vibes. Ang usa ka prueba, mga ka-vibes, nga kamao mo tinagalog si Gina Acosta sa dihang gi-cross-examine na siya sa abogado sa depensa. Kanang attorney Lyndon Bacquel. Abti kayo makatinagalog straight way kay sabod. Pero sa dihang direct examination siya ni attorney Amando Bergeligutan, taon si Gina Acosta, kanabang mura pag maglisod siya pag kanabang pagpadayag sa iyang hunahuna, mga ka-vibes. Klaro kayang sakto ng gibuhat gisulti ni mo ka-vibes 4541. Nagdrama-drama ra ba? Nila pasuban murag nagpabuang-buang ba? Bisag di good buang si bakog madayunan sa. Onay kapait ba niya? Punan pang Ruben Padilla. Ang nahitabo lagi kagahapon, mga ka-vibes, sa salida pa sinidungan silang Limuel Ortuño. Why kita ang kang Limuel Ortuño? Tuwa na focus na inoon sa gibuhat ni Ruben Padilla gahapon. Basta pa ita. O di aklaro yung kayo, mga ka-vibes, nga wangi kalabutan ang mga bayani nato sa Pilipinas sa isyo karon dito Senado, mga ka-vibes, kalabot sa kung giunsa pagwaldas ang confidential o intelligence funds sa mga Pilipino. O rather, kwarta na itong mga tao nga atong gitugyan nga ito sa atong vice-presidente. Unya din isinsiyo ha, we are talking here of 500 million pesos, mga ka-vibes. Ito nga sa bilyon ka-pesos. Nga gisayon-sayon lang nilaghatang. Spoko balagi na nimo sa usa ka quarter nga 90 dias, unya ang mga resibo nga nang hat na kanang dili yung klarong resibo, dili nga kanabang sales invoice, dili mga resibo nga gikas tindahan, mga ka-vibes, acknowledgement receipts, kakitahay na dawat ang kwarta, kapinsaw sa kalibo, niya nubintara kaadlaw. Well, nigawas ni sa kananaang interpellation kagahapon nga daw niingon si Ortuño na finally nga si kininiang Colonel Raymond Dante La Chica, he has a group of people diay. Mamo na nga on the ground kuno sa ato padili ra siyang mo usana nagdistribute, pero klaro magyud sa joint memorandum circular, mga ka-vibes, nga usa ra gyud ang kanang accountable officer katong banded ra ba, katong nihatag ra gitawag og fidelity fund nga mao si Gina Acosta. So diha pa lang bahina, mga ka-vibes, there is already an established fact nga nalapas ang pag disburse sa ito pa ang paghatag, ang paggasto sa confidential og intelligence funds. Kay unang bahin, mga ka-vibes, si Colonel La Chica was not a banded officer. Sa ito pa, wa say gitahan nga kwarta. Unya, laing nabutyag gika ni Limuel Ortuño. Gipangutana siya ni Senator Tito Soto III. Ningon siya nga itong Tito Sen nga iyang gitubag in the affirmative nga dili regular nga kawani sa buhatan sa Vice Presidente si Colonel Lachica. In other words, mga ka-vibes, you cannot pinpoint responsibility ni Colonel Lachica tungod kay usara siya ka-detailed officer gikan sa armadong kusog sa Pilipinas, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Butan.
6: Na kung atog yung i-plaster og maayo, mga ka-vibes, ang niswildo ni Colonel Lachica dili ang Office of the Vice President tungod kay isip Colonel, mga ka-vibes, sa armadong kusog sa Pilipinas, syuldado na sandaan. So maunay nahitabo. Pero kining atong gisturyahan, kabahay ni Lachica, ni Ortonio, ausus, while bout sa gihibo ni Ruben Padilla kagahapon, oy. Nganlan lang ka nato ni siya si Ruben Bumbilya sa, pero si Mutiabaw sa taon si, ha? Mutiabaw sa si Mariel Rodriguez, ha? Ningon si Kabayab 0792, kadto si Ortonio, sir, when Rafi Tulpo mentioned his school, na offense siya, cause that's how a normal person reacts. Pero kung imong i-connect ang arrogance aning Ruben Padilla sa iyang pagka-Muslim o sa iyang dakong family and tell him ayaw pagpaka-uwaw, dili na ma-offend kay baga na kay nagnaong piling righteous ning ex-convict. Matod pa ni Kabibes 0792. Gipalutaw pa ni Ruben nga kung nabasa na nako ako Kabibes sa Benji Eldore. So mga ka-vibes, kanang mag-alas 7 naman hapit, mo-post ko niya ang atong isgutanan, inigbalik na ko niya. Kining kalabot sa gipagawas karon nga kamanduan sa subjudice rule dito sa Senado sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial ug ang kining pamahayag ni Prosecution Counsel Attorney Armando Virgilio Gutan na isigniingon nga maestro ko sa abogasiya, mo na nga ako itong gibuhat kay doon na nai gipagawas karon nga lagda kalabot sa sub judice si kining presiding officer Senator Chase Escudero. Mga ka-vibes, mupos ako niya, mabalik ko inig ka alas 7 imedya ato sang hatagan og agayanan ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Sangan gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Abinyante Esguerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco Santugup nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes at tangi ang akong pagbalik inig ka alas 7 imidya. Ka-vibes, mauna ni!
5: Arangkada!

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Babe!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Ato ang sugdan, ato ang kabuntagon mga ka-vibes sa mga presyo sa utanon sa Carbon Public Market ilabi na. Nga hapit na gyud ang sweldo o ato ang mga ka-vibes nga na'y planong mangumpra. Mao kini ang presyo mga ka-vibes, ang agbati, 70 pesos ang kilo, ang kamunggay, 70 pesos ang kilo, ang kalabasa, 15 pesos ang kilo, ang okra ug sikwa, 50 pesos ang kilo, ang beans, 80 pesos ang kilo, ang batong, 70 pesos ang kilo, ang kamuti galay, 40 pesos, ang utanon sari-sari, 50 ang kilo, ang utanon pakbit, 50 pud ang kilo, samtang ang talong, 60 hangtod sa 90 ang kilo, samtang ang paliya, 90 pesos, kalabasang puti, 20 pesos hangtod sa 30 pesos ang kilo, ang tawgi, 30 pesos ang kilo, ug ang chapsuy, 70 pesos ang kilo. Og karon mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Mark Gallis. Sir Mark, good morning.
1: Mga gi-i sa mga susunod kami na ang latest sa update para kanong adlaw. Yani nang adlaw mo na kay ginamuna para sa Palo Special Area, diri sa Luzon Philippine Area with Possibility. Na hinagini around 1,050 kilometers silangan sa may northern Luzon. Sa pagkakaroon, timaw ang kuya doon sa moderate chance na mahinong bagyo sa musunod na 24 oras. Pero, wala ko na siya naka-apekto kung saan akang bahin sa ato ang nasod. Sa layo-ayo sa Atlas Monsoon o Habagat, dahil nag-abekto sa Luzon, ngayon po diri sa may kasantang bahin sa Visayas. And para karong adlaw ang Central Visayas, makasilasi dahil para sa mga panganuro nito na sa mga nag-uungin na mga isang na ay mga higayon sa mga lumalagay, mga matapat at mga baguhan na punong bugkilat, gumi kanini habag at inuman ani mga localized thunderstorms. Para sa kayong pang sa hangin o sa kapagatan, dili sa kagsayaan at mga ito sa ating mga kasarangan nito na sa usahay ko siya magkulis sa hangin, dili na ito ang kapagatan. Doon na natin kasarangan nito na sa balurong na kayong pang. Dari sa Cebu at Maragatan, doon ay taog kung alas 10 sa buntag ng hunas, unyang alas 5 at 6 sa hapon. Temperatura na magasukod around 27 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw masalot unyang alas 5 at 6 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7.30 na sa kabuntagon. O mauna ito ang latest weather update yan dari sa buhatan sa DOST para sa Mactan. Ni si Mark Gales maayong buntag o nagkasalamat.
0: Daghang salamat o maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Mark Gales. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, misaka na nga doon sa 104 ka mga lugar ang nagdeklara og state of calamity tungod sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng og Sahabagat. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung NDRRMC, misaka na nga ito sa 104 ka mga lugar sa nasod ang nagdeklara og state of calamity tungod sa epekto sa sunod-sunod nga bagyo og sa southwest monsoon o habagat. Lakip sa mga lugar nga nagdeklara mao ang Dagupan City, Pangasinan, La Trinidad sa Benguet og daghang probinsya sa Luzon sama sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro. Ang deklarasyon nagpasabot nga ang mga lokal nga kagamhanan adunay gahom sa pagpatuman ug mga lakang aron mapadali ang relief operations, rehabilitations ug pag-apod-apod sa ayuda sa mga apektadong residente. Samtang, Presiding Officer Cheese Escudero may awhag nga likayan ang public comment sa impeachment trial. Gipahinumduman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mga senator judges nga magpabiling impartial o politically neutral sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sa ika-19 nga adlaw sa proceedings, giingon ni Escudero nga ang mga senador kinahanglang mugamit sa ilang otoridad sa pagpangutana sa mga witness, prosecutor o counsel sulod sa korte imbes nga maghatag og komentary sa social media. Iausab, gipahinumduman ang mga presiding officer, mga miyembro sa Senado, prosecutors, gi-impeach nga opisyal, mga abogado o mga witness nga kinahanglang likayan ang paghatag og komento sa publiko bahin sa merito sa pending impeachment trial. Matod pa niya, kabahin kini sa pagpreserbar sa impartiality o political neutrality nga kinahanglan sa ilang oath o sa mga lagda sa impeachment court.

Samtang usa ka lalaking armado og ilegal nga pusil nadakpan. Nadakpan sa mga sakop sa City Intelligence Unit Cebu City Police Office ang usa ka 60-anyos nga lalaki ato sa pag-implementa sa search warrant sa sitio Bacraber, Barangay San Nicolas, Cebu City pasado alauna sa hapon na itong Miyerkules, Agosto 26. Ang suspect, giilang si alias Lusal, residente sa maong lugar o gikan sa iyang posisyon, na recover sa kapulisan ang kalibre 45 nga pistola, tulo ka buhing bala, usa ka magazine, ug usa ka itom og bulong sling bag. Ang search warrant giluwat sa Regional Trial Court Branch 17 sa Cebu City tungod sa giyong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Human sa operasyon, gidala ang suspect sa Cebu City Detention Facility diin kini temporaryo nga gipriso samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya sa korte.

0: Samtang sa laing bahin sa atuang balita mga ka-vibes, kagamhanan sa probinsya sa Sugbo may dala sa serbisyo sa Tabwalan. May bisita na usab ang probinsyal nga kagamhanan sa Sugbo alang sa laing hugna sa serbisyong karabahan sa lungsod sa Tabwalan, amihan ng Sugbo ni atong Agosto 26. Si Governor Pamela Pambariquatro, nangulo sa caravan diin gidala sa Kapitol ang nagkadaiyang ehensya sa gobyerno aron direktang makahatag og serbisyo og tabang sa komunidad. Lakip ni ini ang Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO, Provincial Health Office, Provincial Veterinary Office o Provincial Agriculturist Office. Uban sa mga nasunong ahensya, sama sa Philippine Red Cross, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig Fund, DICT, DTI, DENR o CENRO, DILG, PIDEA o DSWD7. Isip suporta sa Food Always in the Home Program, mitunol usab ang Kapitolyo o Walking Type Agricultural Tractor nga dunay rotary tiller sa lokal na kagamhanan sa Tabwalan. Gapod usab ang assorted vegetable o fruit tree seedlings alang sa Municipal Agriculture o Fisheries. Ang mga sakop sa persons with disabilities kon PWD nakadawat og assistive devices o gubang kaayuhan gikan sa Kapitolyo. Mukabat ngadto sa 8.2 milyon pesos ang cash assistance nga nahatag sa mga residente nga naapektuhan sa bagyong Tino o sa mga habal-habal driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Ugmaukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones o Nina Carpuz o TV Patrol. Mosunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong Arangkada sa Buntag sa atong second portion din sa 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosatugop. Mga ka-vibes, sa Wapan na Suhito, welcome gayod kayo kamong tanan sa pagpadangat sa inyong mga opinion o ingon man sa inyong mga gituhuan nga kanabang hunahuna kalabot sa atong hisgotanan nga mga isyu dinhi karon. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako 0995-472-0802. Unya inyong makita ang atong sibya pinagi sa Facebook, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Usbo nako 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, alas 7.38 na. Atong ipadayon og tibawason gato laging hisgutanan kalabot ni Ruben Padilla. Apan, sa dili pa ni ana, ako lang ning i-teaser. Arena ni nato isgutan sa mga alas 8 na. Ato ning palauman. Kining taho ba nga modimeter o moresign sa pwesto si Vice President Sara Duterte? Ha? Giangko ni karon sa iyang abogado nga si Attorney Michael Pua nga sila dayang mga abogado mismo ang ni-consider nga option nga moresign sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ato ng palawman unya sa pagbalik nato sa atong alas 8 nga segment nining atong programa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan ato lang gining ipadayon kaning gibuhat ba ni Ruben Padilla, mga ka-vibes, kay diaw nagpungasi pa maning atong mga kaigsuunan. Si ka-vibes 9255 ningon din niya eh. Maing buntag, Sir Tonton, basta mutingog na gani si Ruben, sir. Muragyod og estudyante nga araling panlipunan ang subject pero ang iyang gi-open notes, Pilipino. Mga yabag yod. Salamat, sir. Salamat sa kainin mo ni Kabaib sa 9255.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ako bitaw, mga kabaib, makatuaw ko ba nga bisag inani si Ruben Padilla? Ano man itaon nga og sorbihon, siya man ang himuon nga number one senator sa Pilipinas, mga ka-vibes. Saka ha?
2: Ayaw!
0: Sa eleksyon, mga ka-vibes, kanang gitawag nga name recall, importante kayo na. Ha? Kanabang matimanan dayon ba sa mga butante? It is an established fact, mga ka-vibes, nga ultimo gagmayang mga bata sa Pilipinas, ultimo kadtong dili pa mga butante, why wa makaila ni Ruben Padilla nga Pilipino, ka-vibes, oy? Sa in English pa na, he is always top of mind. Naagidayon sa hunahuna sa mga Pilipino, mga ka-vibes. O na yung sikreto ni Ruben Padilla. Nga bisan pag maingontang bumbilya si Ruben Padilla, nga ang utok masigiyakan siyang sampot o baka nakuangag vitamina, na oksorbihon number one, magyapos Ruben Padilla, mga ka-vibes. Nga gahapon lagi, sakto ning gipanaging sa atong ka-vibes nga matod pa niyang murag araling panlipunan, ga open notes unya ang English gutanan Pilipino. Ingon lagi siya nga, alam niyo ba na ang mga bayani natin ay gumagamit din ng alias? Ang isgutanan, mga ka-vibes, dili manggod sa pagka mabayanihon sa usa ka tawo. It was not about heroism. Ang gisgutan nato dinhi ang 500 million pesos nga confidential og intelligence funds nga sumala pa giwaldas lang sa Office of the Vice President hinungdan nga dunay articles of impeachment ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna issue dili ang umahambot nga National Heroes Day karong Agosto 31. Dili ang pagpahigayon sa linggo ng wika, ubuan ng wika. Kay niya pa, alam mo ba kung ano ipinagdiriwang natin ngayon sa mga astilan pahita bitong Ruben Padilla? O niya raba, kay gitubag siya, kay mingon siya nga, kanto nag-alias to sila panahon mo ito sigira. Naglalis silang duha ni, gilalis mo siya ni, kinini ang Attorney May de Binagracia sa prosecution team nga iba po yung war is different from an internal armed conflict. Gitubag siya nga, nagpalaban dahil siya ni Kwanoy, ni kining presiding officer Chase Escudero nga pwede ba yun presiding judge? Huwag mapilis rason, palaban di ay. Diya, manggod sa kanabang impeachment court, mga kabibes. Labaw gid ang pagtaho nimo ngadto sa mga ngadto sa mga senator judges kay laliman kag tawgon mo sila your honor. Unya, to his credit, senador man. Unya, number one senator pa, your honor yun. Ruben Padilla, mga kabayos, pero ambot lang. Ang iyang luwatan nga pamahayag, daw dili man taon, honorable, mga kabayos. So, nisagbo, wag yung kagwan talaga. Yung kahubang senador, si may kay na timing sa to, si senador Bam Aquino, nisagbat yun nga, opo, totoo po, na si former Senator Ninoy Aquino ay gumamit po ng alias ng Marshal Bonifacio nang umuwi siya sa Pilipinas. And history will tell us nga katuganing paghiulian niya ni atong 1983, mo ay hinungdan siya ang kamatayon. Kaya sa dihang nitugpa ang iyang gisakyan nga China Airlines, gikan dito sa tinipong bansa sa Amerika, mga kabibes, nipusil man to siya. Kanang gobyerno niya itong panahon na itong pangutanon, ang nipusil niya katong NPA assassin nga si Rolando Galman. Pero mahibulong napod ka ba? Ka-stricto sa kananaang siguridad sa mga tugpahanan ng anong nakasuod man itong armado. Katong si Anhing Rolando Galman, mga kabibes, nga matod pa sa mga niscort nga maoy na konbikto ng mga sakop kaniadto sa kining mga sakop sa Aviation Security Command kod ABSICOM, nga maoy ni escort niya, ningon sila nga sila maoy nakapusil patay ni Rolando Galman, mga kabibes. Pero nastablisar man sa gipahigayon nga investigasyon nga ang kadtog yung mga escort, usa nila ang nipusil patay ni aning Senador Ninoy Aquino, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Fred Gilmordi. Good morning, kabibes Tonton. I think mauni ang guiding principle ni Ruben Padilla sa iyang kinabuhi. The idiot doesn't know that he is an idiot himself. Hehe. Amo na. Og di manggaling idiot, stupid. Gagahapon ba nagiskot na magkita ni ining mga termino ng ngunini? Wa sa gid kagwanta si Senador Panpiloping Lacson, oy. Nakaingon gid siya nga kato bitawng mga dokumento nga gisumiter sa Office of the Vice President. Dito magyod ang ilang Assistant Secretary o Assistant kining Chief of Staff si Lemuel Ortonio, mao may hostile witness gahapon. Sa taon tong ilang gisagiligan nga dokumento, mga kabibes, Gawa man ang gitaon, uspa, bisag usa na lang ka wording, oy. Kanang bitong, sa mga nang-eskwela, parang gi-copy-paste, traba. O niya, gi-copy-paste ni mo, justification sa 500 million pesos. Ningon yun si Senator Ruben, rather, Senator Ping Lacson, sana naman binago nyo ang nomenclature. Ha? Iyang ipangutan na si Lemuel Ortuño, as the Assistant Chief of Staff, anong tawag mo nito? Di man mo klaro ang tubag si Lemuel Ortuño, mga kabayab. So, itong niingon si Senator Ping Lacson, ako na lang. Ha? Ang tawag ko rito, he's stupid. Ato pa, stupido. Kay, bisan na lang giusap ang wording wag yun. Copy-paste yun, mga kabayabs. May buntag pa usap nga to ni kabayabs Marvin Ladera. Ningon siya din niya, may buntag kabayabs sir Tonton, Dan, Share, and Heart. Medyo busy mo na now lang kap react. Mga customer na ko sa Pandesal ng utana unsa daw station. Ingon ko FMR 93.1 Cebu kay mapamatian Manila Sir Tonton. Kabibes, mauna ni salamat yung kain ni mo. Kabibes, Marvin Ladera. Niya, lamian yung kain na imong cheese kamunggay. Ito, malunggay cheese Pandesal. Pastilan, oy. Katilo, naging ko kabibes Marvin. Lamian yung kabibes diya sa Barangay Kaputaw, Cebu City. Nga tawa lang tayo kabayos Marvin kay katawanan magiging kayo si Ruben Padilla. Oy. Ngayon ni kabayos Jan Tubi. Morning kabayos Tonton Padayong Naminaw Namo. Nimo matagbuntag kaoba ni David Ogbimbo. Ganahan dyan sila Minaw. Nimo diri matagbuntag kay exciting permi ang topic. Nay, dagang suko sa nato kabayos Jan. Kay inigbalik na ko ni Kalas Utso atong isgutan kining mitumaw karon nga istorya. Nga mo resign si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wala ko na gipaigot na ko, wala ko isgutan ganyan sa itong first portion because whether we like it or not, mga kabibes, bisag ka na gani, kalabot sa isgutanan nga resignation ni Vice President Sara Duterte, ang nilabaw gihapon sa mga memes o unsa pa na diha, ang kalabot ni Ruben Padilla Bumbilla, mga kabibes. Unya, ang ako lang yun, di-react ang yun ko. Kaya naunsa na ba ito nga? Diyan mo sa itong mga pangalang ka-adubo, ka-pansit. Paminaw ko ang mga ugnamay na naminaw ron nga mga walong pudok. Kaya ko nga naunsa, bitaw ni Ruben Padilla nga nagingaan naman ni Sudan in town, ay wa man mi kahinumdum nga dunay mga NPA nga ang alias ngan sa Sudan, mga kabibes. Salamat kay ni kabibes sa Almira Hinares, may buntag kabibes Tonton listening 93.1 FMR Cebu samtang namaw. Salamat kayo sa kanunay kabibes sa Almira. Unya, kumusta man ang init ka kape, I suppose, o init ka sabaw, baka ha, inyong pabahaw di aron. Maayong pagpamahaw niyo di ha sa inyong talad kanana ni kabibes Almira Hinares. Unya, muna giingon kay Ruben Padilla sir Tonto na Bumbilla nga ni. Ika ni kabaib sa Marvin Ladera.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Baitag mo ay managhan lagi ni si Ruben Padilla, mga kabaib. Pero lagi na. Ako mo ingonin niyo nga sa untaman nga. O mag-survey, number one mag-survey Ruben Padilla, mga kabaib. Ningon si Kabibes 4541, tinuod yun Kabibes, no issue on the use of aliases, but the confi funds nga questionable ang pag-disburse. Our hard-earned money nga giyama-yamaan lang o gasto, murag ilang kaugaling kwarta, shame on them, with three angry emoji, gika ni Kabibes 4541, bitaw eh. Tinuod yun ba? Kwarta magundi sa katawang Pilipinon? You know mga Kabibes, kita din eh, Yano Ramanggita. In our lifetime, we can never had 500 million pesos. Tingalig syurtihon kung makapalitag tickets loto niya ang premyo maabot ang kapin sa 500 million, masig ka na pa. Pero, kana, pinangga na ginas Ginoo. Kitang mga Pilipino, in our lifetime, almost all of us. Tigil makaangko ni anang kortaha pero ingaw ni anak kasayon lang. Kung imong tanawon ba ang mga ebidensya nga nito mao, dagisayonan ra ang ginganlan o Zara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Baita-bitaw, and despite that, ako masubo kay kuha ni ining isyuha abiya. Despite that, nagya po yung mulaban ni Zara Duterte. Klaro man yun nga, gitinuntuhan tagi. Ang kapait pa, ang sakit palandungon, mga kabibes. Ultimo mga pangalan, binastos ka pangalan. Ha? Katong yun, dito naging kombra mag og sa kuan pa na puno naging ka ba? Ano gud yung tao na yun? Ultimo kinatao sa usa ka babae, imong giapil nga alias bisang pag wa pa nag-establishar sa kanang prosecution kay wa pa man mo testigo ang gikan sa Philippine Statistics Authority, kaklaro atong alias to. Ha? Bastos ba? Gibinastusan pata, gibinuangan pagita mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Fred Gilmore di, kabibes Tonton, kung gisawilik na lang unta samahan ni Ruben Padilla, dili naman unta ni mataw ni si Ruben ba? With laughing emoji ni kabibes Fred Gilmore di. Well, kabibes Fred, kana bang Ruben Padilla, paumatanga, nasikat kay aktor, unya ex-convict kay na priso, nagara-gara, nidaog na ang arma sa iyong auto, pero nahatagan siya og kanang absolute pardon sa dayang na presidente, si kani presidente Rodrigo Roa Duterte. Muna na balik ang iyang civil and political rights. Kaya artista pa ni Fred Gilmore, ang but lang, naunsa na pagkahan ni Ruben Padilla ron. Ayaw! Sa akong ito man, desisyon man sa mayoriya sa mga Pilipino nga ginumber one nila si Ruben Padilla. Ang but lang lagi yung tao, di makaingon ba ka o? Nga ang but, nga no, sa ding ato ubang kaigsuunan? Unsa may lang nakita nga itong Ruben Padilla? Ha? Nga, wagay, puros kin pabuyag lang ba? Bisag unsa na lang gidayang itabi diha sa nagpadayon nga Senate impeachment trial aron ra gyud. Klaro man na niya hinaot ko nga mabot ang panahon nga si presiding officer Chase Escudero would rule citing Ruben Padilla to have violated their sub judice rule, kay klaro man kahayo na siya si Amy Marcos, ang kanang Cayetano siblings. Dili pa gani klaro ang mga Bilyar, mga kabibes, kay nakadungog ko kausapan ni Barog si Camille Bilyar, ang mga pautana ni Camille was very objective. I still have to see Senator Mark Bilyar, pero managsuong Cayetano ng lecture-lecture na po na ba ang way pamarbas nga si kanana ang Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. By the way, ha, natay lang isgutan kaning medical emergency ni kining Senator Jingo Estrada, ni buong po ko. So nagsabot ni silang Alan Cayetano nga wa naman sad mamarba samtang gipreso dito sa Quezon City Jail si Jingo Estrada nga nikalit lang ligti ang tuhod kagahapon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: May buntag nga ito ni kabibes Dimyang, may buntag kabibes Sir Tonton, ni Gara si Robin Hood, giapil-apil pa niya ang duha ka mga chicks nga attorney dahil dili yun siya pang gobyerno, bitaw kabibes, subo kay palandungon. Kaya pag yung ipangutan na itaon sila si attorney May Di Binagracia o si attorney Christine Ferrer. Kabibes Tonton, kinsa man ang mga mas bumbilya ron, si Robin Padilla or ang mga nebotar niya? Good question, kabibes. Kanay atong ipatubang nila, mga kabibes, pero kibaw ka, pastilan. Ako maingon, o kinsa magaling atong padag-on, o niya magtinuntos pesto, sila ra, they deserve that kind of government, kabibes.
2: Ayaw!
0: Naraba, gi-entertain ha, ang posibilidad ha. Kung magkinaon sa, basin magpare si Basti Duterte o si Ruben Padilla, agoy. Unya ano niya, kanabang tanaw ko, kole kaya na si Basti. But you know, tungod na gis popularidad mga kabahibs, abisag gamayang bata na kailang Ruben Padilla, na naunsa ng ka-Pilipinas o mabayas president at si Ruben Padilla sa... Mamili sa taong tagtarong, oy. Ni simpatiya ra si Alan sa iyang BFF nga si Jinggoy Serton, agi ka ni kabahibs Jenny Abelio Abelia. Yeah, most probably kabahibs Jenny. Inaanap ito na, I was really shocked when I saw the video ni Senator Jinggoy nga kanana ang wasan mamarbas. Masig nagsabot silang duha ni Alan Peter kay Tano mga kabahibs. kamoy tagnaoy, unsay something in common ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Senator Jinggoy Estrada na ugma kanabang malutsan sa ni Warrant of Arrest si Alan Peter Cayetano sa iyang kaso nga naaparon sa preliminary investigation sa ombudsman kanang kasong plunder, agoy, tiwas kini sila mga kabaybs. Bay tabi tong Ruben Padilla oi, pero biyaan ta ni unya ha inigbalik na ko inig kalas 8 inig break na to mga kabayb sa atong isgutanan ang seryosang isyu kalabot ining nitubaw nga posibilidad nga mo resign pagka vice presidente si Vice President Sara Duterte. Ako lang ibutang sa sakto nga context mga kabayb kay ang uban ron gipang bash ning among mga kaubanas buhat nga niingon nga mo resign gyud si Vice President Sara Duterte. Dili na mao ang sakto nga istorya. So ato nang isgutan sa atong pagbalik tinis atong arangkada sa buntag. Maminaw sa taog mga mahinungdanon kaayo.